0: witnesses, mm-hmm. examine witnesses or engage in oral arguments, no? I will dial back my spokes duties up para maiwasan yung ganoong pangyayari, no, na ma-violate yung rule.
1: Pardon me for the question po, Tony, no? Are you serving the prosecution panel ng pro bono?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Mm. Ilan po kayo?
0: 15 private prosecutors.
1: Mm. Ilan po ang kabuang team ninyo sa Kamara, sir? As in, ilan po ang kasama nyo araw-araw? Sa researchers po siguro, sa inyo pong mga assistants, etc. Ilan kayo kabuuan, sir?
0: Very difficult to say kung ilan po.
1: Mga 40, mga ganon.
0: Well, plus the public prosecutors na 11, and then 15 po kami, and then some junior members.
1: Opo, mga 40, more or less, mga ganun po, no?
0: Maybe you could say, but not on a daily basis.
1: Opo, sige. Anyway, sabihin po naman 30 kayo. Sino po ang sagot sa inyo pong gastusin sa lahat ng ito? Including po yung pagkain nyo, merienda ninyo, etc. Pati yung gasolina.
0: Well, understanding po namin dun sa House of Representatives po yan.
1: Okay. So sa ngayon po, may sarili ho kayong caterer ho ba?
0: But not gasoline po, sir. No? Just the food. Siyempre, pag pupunta po kami, mag-meeting, mag-usap, may pagkain, pag-inabutan.
1: Opo. Sorry po, attorney. Ano? Baka ho kayo hindi preparado po sa mga katanungan na ito. Kasi gusto ko lang itong ilatag. Kasi mamaya po, panig ho naman ng defense. No? Sa isyu nga, na gusto pong magpalibre ang grupo po ni si VP Sara doon sa kanilang gastusin sa impeachment trial na ito, sa issue po ng pagkain, etc. Alright? Kasi po, alam nyo, sir, sa totoo lang, ang laki yun ng budget proposal ngayon na naman at malaking bahagi niyan uutangin. Hindi ho ba? Sa pagpinag-uusapan natin yung gastos po sa prosesong ito, siguro po dapat din natin ma-consider. Kasi nga, ang tagal pa ho bago matapos nito eh. Kayo po, sino po ang gumagasta sa lahat po ng mga pangangailangan ninyo, including meals?
0: Our understanding it's the House of Representatives po, no? But to be clear, it's just the meals, but there's no gasoline allowance or something like that. So, yan lang naman po kasi yun, no? Pag abutan tayo ng lunch dyan, or minsan pag natapos ng gabi na dinner na,
1: Opo, yes sir, yes sir.
0: Yan lang po. Yes sir.
1: Kasi sa mahal na ngayon ng gasolina, kayo ba'y kanya-kanya ng auto, may shuttle po kayo?
0: Usually, depende ho, no? Ako, I bring my own car dahil nga minsan kailangan umalik, lumabas, so anytime I can. But paminsan meron ng mga understanding ko, meron din mong shuttle na pinoprovide dahil nga just for ease of access.
1: Opo, sige po. So in other words po, ang ginagasta po ng prosecution team sa meals, lahat ng mga kaakibat na gastusin, papel, ano man po yan, ng mga ilang pang mga pangangailangan ninyo sa budget po ng Kamara.
0: That's my understanding po.
1: Opo, opo. Sino po ang inyong caterer doon sa inyo po mga meals, would you know?
0: Ako sir, hindi ko na po alam yung particulars mo, sir.
1: Opo, pakitanong lang po.
0: I can ask. Para po sa...
1: Opo, para lang po. Kumbaga sa issue po ng gastusin po. Kayo, ito ba buffet o packed lunch?
0: Iba-iba ho. Minsan naka-serve na siya doon or minsan may pagkain naman doon.
1: Sige po. Sorry po. Ito mga katanungan na ito. Wala hong kaugnayan doon sa actual po na kaso. Pero yun nga, ano, ito pong issue nga kasi ngayon ay nalantad dahil doon sa agustuhan po sa panig ng Vice Presidente.
2: Oh, I think it's all just right? Fair to ask.
1: Para lang ho natin malaman at magkaroon tayo ng ideya kung sino ho gumagasta dito, paano po ang gastusin para po naman sa panig ng prosecution.
2: Tama.
1: Okay, tiyan, go ahead.
2: Okay. Attorney Benjamin, thank you po for that information na nailahad niyo sa amin. Pero balik tayo dito sa usapang impeachment. Attorney, natapos na po tayo dito sa Article 4 ng apat na articles of impeachment na inihain nga po. Kamusta po para sa inyo sa panig ng prosecution? Sa tingin niyo po ba nailatag niyo ng maayos lahat para po patunayan yung allegation ng betrayal of public trust?
0: Una-una, no, I have to preface this answer by saying at the end of the day, ang impeachment court ho, no, ang may exclusive jurisdiction and authority and power dyan, no, not to determine yung strength ng evidence namin. But

0: Super sir concerned, no confidence kami dun sa ebidensya na nalatag namin sa kaso na ito. Una-una, naging malinaw na na yung video, no, na napanood na nating lahat by now kung saan gumawa ng pag-amin ang Vice Presidente na meron na siyang kasunduan sa isang tao para pasatay ng presidente. Wala nang duda at this point, no, na totoo yung video ho na yun. Okay. Pagkatapos, pinakita din ang naseryoso ang pagbabantang ginawa. In fact, hindi nga lang po siya pagbabanta, isa siyang confession, no? Pag-amin na merong plano, kasunduan na patay ng presidente.
1: Opo,
0: so, nung tinignan yung mga naging actions niya before, during, and after November 23, consistent, no? Na hindi lang to isang bagay na nasabi na bukso ng damdamin, kung hindi malinaw po siya. Ngayon, na nasabi din po, na kwento din sa atin, no, ni Ginoong Matibag, NBI Director Matibag, kung ano ang naging tugon ng NBI dito, ito ay sa kanilang seryoso, i-consider siya
1: as
0: a national security level na threat, no, at a continuing threat until
1: now. Sir. In other words po, inyo nga po na ilatag na kaninyo, no, ng maayos po ang inyong argumento ho rito, and case well presented, at bahala na po ang ating mga hurado na huhusga eventually. Attorney, ito pong affidavit, ito pong mga sinugpina po ng mga bank documents na ito. Ang sabi po sa amin na Attorney Tonggol kahapon, July 31 po ang kanilang deadline, right?
0: Tama ho.
1: Okay, sige po. July 31, kapag ho ba ito'y nakuha ninyo, ano po ang inyong gagawin dito? Kayo ba'y meron pang mga karagdagan na mga banking experts po dito, etc.? How do you analyze itong mga dokumentong ito, considering na hindi pa siya ebidensya? Tama, siya po ay to be submitted pa lamang at titignan kung siya ba ay dapat tanggapin bilang ebidensya.
0: Tama po yung mga noted. So, papatulong ho tayo sa mga eksperto, financial analysts, at experts, no, para ho sa gayon, maaral ng mabuti itong dokumento, number one. And second, matulungan tayo na mapresenta ito na sa pamamaraan na madaling maintindihan, hindi lang yung impeachment court, pati ng mga kababayan natin na sumasabaybay sa mga paglilitis dito.
1: Okay. Di ho ba meron nang ibinigay sa inyo ang AMLAC ng mga bank account numbers, di po ba? Ito nga po yung kine-question din ng defense. Right? So, dito po sa mga bank accounts na ito, as in, meron na ba kayong informasyon doon po sa mga bankong ito? Kung ito ho ba ay mga anong klase ng account? Joint account? Checking account, savings account, placement, ano ho ba, mga ganon?
0: Meron ho, but mas magiging konkreto at klaro kung anong klase mga accounts ho yan kapag na-submit na, no, yung mga re-request natin na bank documents from these different banking institutions. So, mas magiging klaro yung financial picture ho pag nakita natin yan, no, yung bank records.
1: All right. And sir, July 31 ito, ang deadline po nila. Kung sakasakali ho ba, meron ba kayong timetable na paglalatag ho ng inyong ito ba isusumite kailan sa court para ho sa inyong aplikasyon ay timagamit po bilang mga ebidensya?
0: Well, by July 30, dapat to ang submission yan, bibigyan din ng copy ang court submit nila sa court yan. Ngayon, yung hong paggamit naman namin, gagamitin ho namin yan in connection with the article on unexplained wealth.
1: Yes sir, yes sir, so, we know. So
0: sa ngayon po, ang pagkakasunod-sunod pa, so papunta ho tayo sa confidential funds pagkatapos yung unexplained wealth na ho. So pag turn na ho natin sa unexplained wealth, gagamit ho tayo ng mga witnesses para itong mga subpoenaed documents ay formal na ma-introduce into evidence para mag-identify sa kanila ng mga witnesses. No?
1: Okay. So, gaano ho katagal yan? Yung proseso ho na naman na yan. Meaning, nakuha ko yung mga dokumento, copy furnished po ang court, copy furnished po ang defense, yung mga markings and admissibility. Saan po, mangyayari ba yan in open court o meron ho na naman kay pre-trial conference?
0: Mounted din sa mga markings para mapabilis. Most probably, ang gagawin ho namin dito, maghingi ho kami ng pagkakataon na ma-mark before the clerk of court, separate dun sa mismo hearings days. para right. hindi ho kumain ng oras. Dahil tama ho, as you anticipated, baka kain ng matagal na oras dahil madaming dokumento ho ito.
1: Opo, yan ho bang markings na doon pa lamang po, may debate na kayo kung tatanggapin o hindi yon?
0: We're hoping na hindi na magkadebate kasi nasa PINA naman, no? Tapos markings pa lang naman ang gagawin dyan. Hindi pa yung considered as the formal offer of evidence.
1: Opo. And then yung mga tao na isusumpina po ninyo na mag-testify dito, kasi nga yung mga dokumento pa lamang, meron po yung kaakibat din ng mga listahan ng tao na na haharap sa hukuman for those documents?
0: Tama po, Manungtid. So, bawat dun sa mga relevant na branches, no, meron po tayong papasampina na mga bank managers nila. For example, AMLAC okay. Director at representative of the BIRS.
1: Opo. Well. Sa inyo po na pagkasunduan, kailan po ito? Anong buwan pa po ito? Itong pinakahuling artikulo po tungkol sa Ilgaten Wat Umano?
0: Well, sir, titingnan po natin kung gano'ng katagal no, yung aabutin dito sa confidential funds. Sa pre-trial order, ito po yung pinakamadaming araw na binigay na trial date sa amin. We're given 30 days dito.
1: Sa Ilgaten Wealth?
0: Sa confidential fund.
1: Okay, go ahead.
0: Next na pupuntahan natin 30 days. Pero tulad ho nung ginawa namin sa grave threats, ang balak ho namin dito, paiksiin din ho ito. No? We want to considerably shorten no, the period that we'll have to use, no, utilize to present our evidence here. So ganun din ho, yung mga ibang witnesses, na tingin namin, once na-cover na yung intended testimony nila ng naunang witnesses, we'll also dispense with their presentation.
1: Opo. Sige. So, dito po ngayon sa pinakahuling artikulong ito, again, sa inyo po pinag-usapan, anong buwan ito? Tama ho ba? November pa to?
0: Hindi naman ho, maraming din. No? Kaya ang bahala ko talaga natin, kung po pwede, may... August, nandito na din tayo. Pipilitin mo natin as much as possible mapa-exit yung period natin no, sa confidential funds para makapunta na din tayo dito sa unexplained wealth.
1: Alright. Sa inyo po ngayong gagawin ng mga pre-trial conference dito, ito po ba'y open sa publiko for coverage? Malalaman po ba namin yun o ito po sikreto?
0: We will have to ask the court na kung papayagan ho yung marking in open court or at least with access sa media. Kung sa panig naman namin, wala akong problema sa amin. Mas makakabuti ho para wala akong mag-i-issue.
1: Opo, opo. So, meron na ho bang representasyon ang impeachment, ang prosecutors po natin sa Malacanang para doon sa BIR record sa mapadali po ito at humingi na ho talaga ng permiso mula sa Presidente?
0: I have not received any information to that effect, no? But we're waiting for the action of the BIR Commissioner kung ano ho ang gagawin niya po dito.
1: Wala ho kayong balita as in, wala ho lumalakad dito sa Presidente para mapadali po natin itong proseso nito?
0: Ako ho, no, on my personal capacity and the spokes, wala pa ho kung na-receive na information na gano'n. But I will also ask for updates as to whether not, you know, we've heard the word if... with respect to the BIR's action on this, kung mukhang nakakuha na ho siya ng consent ng BIR.
1: Okay, sige po. Salamat po na marami, Attorney Benji Torosa, and have a good weekend, sir. We'll catch you again sooner.
0: Alright, sir. Sa inyo rin, ho. Magandang umaga.
1: Thank you. Nasa linya ngayon si Attorney Michael Powa para po naman sa panig ng defense. Nasa ganun ay hindi tayo masabihan na one-sided. Okay, girl, go ahead.
2: Magandang umaga po, Attorney Michael. Attorney?
3: Manong Ted, hello, magandang umaga.
1: Good morning.
3: Texas, Ma'am Sasha.
2: Good morning po. Attorney Michael, nandito na po tayo no, next week. Ang discussion po ay tungkol po dito sa confidential funds ni VP Sara Duterte. May haharap po silang witness from Land Bank. Paano po ito pinaghahandaan ng defense team?
3: Well, sa amin naman po, pagdating naman po sa Land Bank, siyempre ang assumption natin is it will be authentication of certain documents, katulad ng mga cheque po siguro. So tayo, of course, meron tayong mga ina-anticipate na rason or purpose kung bakit sila i-represent at tayo naman po ay ready mag-cross-examine kung sa tingin namin ay kinakailangan pa kung hindi naman po kinakailangan mag-cross-examine, ay we can also forgo. Depende po yan sa magiging nature ng kanilang testimony.
2: Oo. Pero, attorney, tungkol po doon sa iba pang bank records na pag-uusapan dito ni VP Sara, may idea na po ba kayo kung alin-alin doon sa mga bank records nila nung kanya pong asawa na si Attorney Manz Carpio ang posible po maipakita dito? Except po doon sa mga na-deny na ng impeachment court?
3: Opo, pagdating po naman sa confidential funds, it will not concern, no? I'm not sure if I understand the question. But pagdating po sa confidential funds, it will not concern any of the bank accounts of the vice president, no? It will just be yung sa OVP and perhaps sa DepEd, no? Na mga cheque. Pero pagdating naman po dun sa sinopina ng impeachment court, yun pong yung mga bank account numbers, hindi naman po natin alam pa sa ngayon kung yun talaga ay nasa pangalan nila o hindi. It will depend dun sa magiging response ng banks po. And I think the deadline is July 30, if I'm not mistaken, dun sa nabasa ko sa supina na nakita ko kahapon.
2: Oo, attorney, aside po dun sa mangyayaring hearing next week, which is scheduled ng July 30, nakita niyo na rin po ba from the defense side? I don't know if okay po na i-share niyo to sa amin, ano, kung sino-sino pa yung ibang witness na ihaharap na may kinalaman po dito sa confidential funds.
3: For next week, yung iharap po nila ay dalawang bank representative, yun po ang lumabas, no? And then, initially, merong mga FOA representatives pero hindi pa yata sila next week. So, hindi ko po alam ano po siya, prerogative ng prosecution kung kailan nila gustong ischedule yung mga iba pang testigo. But initially, talagang for Wednesday, I believe dalawang bank representatives, tingnan lang po natin kung matatapos by Wednesday yung dalawang bank representatives or isa lang.
2: At ang inaasahan po na kaugnayan nun ay dun sa confidential funds lamang.
3: Yes, opo, kasi nandito na po tayo sa Article 1, which is yung confidential fund. At yun po yung magiging nature and scope ng kanilang magiging testimonya.
2: Nakapag-usapan na po ba ng defense team kung sino po ang haharap sa inyo po mga abogado dito po sa Article 1?
3: Yes po, meron na po, although hindi po talaga kami nagdi-disclose kung sino. That has been our policy. Usually, kahit po minutes before the trial, pag tinatanong kami ng ating mga kasamahan na media sa Senado, hindi po talaga kami nagde-disclose. Kumbaga, part na rin po ng strategiya natin,
2: yes,
3: na hindi natin dinidisclose beforehand kung sino yung mag-cross-examine.
2: So ito isa sa mga aabangan. Tungkol po dun sa naging pahayag naman ni Senator Chisa Escudero, natanong din namin ito kanina doon kay Attorney Tolosa. Apo. Magbabago po ba ng spokesperson sa panig po ng defense or kayo pa rin po ang haharap sa mga panayam?
3: Well, sa ngayon po, status quo muna tayo. Ako pa rin po, no? Siyempre po, nabanggit ko rin ng isang araw na this had to be discussed with the Vice President. Ngayon, siguro, I'll be very candid and honest with you. As you know, I've also been very direct. Nakausap ko na rin naman po ang ating Vice President dito. The initial reaction, siyempre, is that she's inclined na I stay on as lawyer more than anything, no?
2: Mm-hmm.
3: So, kung kinakailangan man talaga mag-appoint ng bagong spokesperson, then perhaps that's something we will have to look into in the following days. Pero sa ngayon kasi, wala pa po kaming naiisip, no, na maaring humaliki. So, status quo muna tayo until such time na talagang kinakailangan namin or makahanap na kami ng maaring tumayo rin pong spokesperson outside of the legal team. Kasi yun yung naging advice, no, sa atin ng ating butihing presiding officer. At yun naman po, I believe is out of your concern dahil nga medyo we skirt content every time magpapa-interview kami. Although, in fairness to Attorney Tolosa, I think both of us nag-usap rin kami.
1: Mm-hmm.
3: Pareho naman kaming nag-iingat talaga.
1: Mm-hmm. Yes, sir. Yes, sir. Attorney, I hope you don't mind me asking about expenses, ha?
3: Opo.
1: Kasi, alam nyo,
3: sige po.
1: Hindi ho natin may tatanggi, no? Kakibat nito pong prosesong ito ay ang gastos. No? Apo. So unahin ko po itong gastos dito po sa inyong pagkain, snacks and everything and beverages. Yung sulat po ni VP Sara, ano pong sabi ho sa inyo? Meron ba kayo na pag-usapan kasi disapprove ba ho ito ng Senate leadership?
3: Opo, actually, kahapon lang po, no, kinausap ko rin yung OBP dahil hindi ako makapagsalita eh, kung ano yung, dahil di kami na-involve po dyan sa naging pag-uusap nila. As I understand it, talagang it was a letter from the OBP and I think may discussion na nangyari, meeting na nangyari with Secretary Bantug also regarding that matter on the food. Ngayon, sa tingin ko naman po, no, and I think I'm just speaking from my own perspective and opinion, it's just out of concern dahil nga yung pagkain naman namin is wala naman pong ibang sumasalo niyan, talagang kanya-kanya, kumbaga. At lately, siyempre, kung may personal na gastos, hindi naman po nagiging gastos ng OVP or, you know, any government fund. So I think it was just out of concern na nagtanong kung maaaring ganun. Ngayon, kung hindi mapagbibigyan, sa parte lang po ng defense team, ha, wala naman po kaming problema dyan. Sanay naman po tayo dyan. In fact, yung pagkain naman, kahit ako personally, minsan, lalo na pag ako yung nakasalang, hindi na rin ako nakakakain. Diba? Dahil may mga last minute pa tayo na preparation. But yun po, yun po lang yung alam ko sa ngayon. No? And that's why I've been directing the media questions to OBP dahil hindi ko talaga ako naging involved sa preparation ng letter or sa meeting mismo.
1: Sige po, tatawag ko kami sa OBP para po sa kukulang pong sagot. Ilan po kayo, ilan po ang kabuuan ng team ninyo? Abogado, assistant, etc. Ilan kayo?
3: Opo. Sa ngayon po, yung sa lawyers, 16 po kami, no, na lawyers. Again, in-explain ko na kasi may law firm kaming ka-engage. So, siyempre, karamihan doon, either associates ko or associates nila. And then meron din kaming ano, no, tatlong staff na tumutulong, yung kasi nandiyan po yung media. Well, dalawa diyan yung media relations ko. So yun po yung kabuuan ng team.
1: Opo. So ito hong mga kayo, no, yung mga private lawyers na tumutulong ngayon kay VP Sara.
3: Opo.
1: Papa, sino po magbabayad ng kanilang professional fee?
3: Opo, well, yung of course we cannot disclose those matters, no, pero general lang para masagot ko lang kayo, Manong Ted, no. This is personal on the part of the Vice President, no. Hindi to nanggagaling sa any funds of the OVP or any public funds kasi ito naman ay personal po sa kanya. Na hindi po to, kumbaga hindi po to against the OVP. So yung kung merong yung any professional fees kung meron man ay ano na po to, personal na po to sa Vice President. Hindi na po kasama ang OVP.
1: Doon po sa punto nyo, kayo po sigurado, attorney, na hindi po gagasta dito ang, hindi kukunin po sa budget ng OVP itong kanyang legal expenses. Considering din po naman na ang kanyang akusasyon din sa kanya, bahagi din po yung kanya pong term as VP.
3: Opo, pero sa akin, sa amin, sa pananaw po namin kasi personal po kasi ito sa kanya mismo. Okay. No? So, as much as I'm aware of, hindi po talaga nagagastos ang OVP at pagdating sa mga professional fees kung meron man.
1: Kami po, again, humihingi po ng pangunawa sa inyo, ha? Dito po sa issue ng gastos kasi nga sa gitna po ng, di ba, ng napakaraming problemang pananalapin ng ating bayan, ito pong gastusin na ito, na binabanggit din nga po ng Senado na ang dami po nilang mga rerentahan ngayon dahil po sa pangangailangan po sa space. So ngayon po, Attorney Michael Poa, dito po sa kinakaharap ngayon ng mga naparibago pong artikulo ng tanggapan ni VP Sara, siya ho ba ay talagang hindi po magpapakita sa hearing na ito? Kasi sa gitna ho ng trial, nakakapag-abroad siya. Na para bagang ang impresyon po sa mas marami, wapakels, no? Tuloy lang kayo dyan. Ako, biyahe lang ako dito.
3: Ay, hindi naman po. I think kailangan natin malinaw yan sa ating mga kababayan, no? Yung kanyang mga biyahe, kasama na po dyan yung mga meetings and invites na nakukuha niya galing sa ating mga Filipino communities abroad. No? Ngayon, pagdating naman po sa legal team, she is very much involved. Kasi, in fact, araw-araw talaga kaming magkausap at ako naman hindi mambobola sa inyo. At in fact, kahapon lang magkausap kami, no, several times a day ukol sa mga, alam mo na, yung mga plano namin gawin para sa article na, susunod na article. And then, maliban po dyan, yung ano naman po, pagdating naman po sa pagharap niya sa impeachment court, kung sakali man ay iupo namin siya bilang testigo, that is something talaga that we will have to determine. Titingnan muna talaga po natin, Manong Ted, kung ano ang takbo ng presentasyon ng prosecution. Pero while we are not confirming that she iaharap namin, we are also not discounting that fact no, as of this time.
1: Opo. Sige. So, sir, ano ba ang kasunduan po ninyo again? Article 2, no, itong susunod, no? I'm sorry.
3: Article 1, sir, yung susunod.
1: Okay. So, pagkatapos po ng pagkatapos po, kailan kayo as in kayo lang ho ang magpe-present ng inyong side. Kailan mangyayari 'yon?
3: Pag natapos na po ang prosecution sa lahat ng articles, no, as the rule stands now, I don't know if there will be changes in the future. Wala pa naman pong ano, no. But as the rule stands now, para lang sa kalinawan ng lahat, as the rule stands now, tatapusin po muna ng prosecution lahat ng articles. They will be presenting their evidence in chief. Kumbaga, sila ang magpresenta. And then once matapos sila, kami naman po ang magpresenta ng aming ebidensya para din naman po sa lahat ng articles.
1: Okay. Sa inyo pong panig, mga more or less, kailan po ang tapos nito? Meaning, bago ho, kumbaga, nailatag na ang lahat ng panig dito at araw ng paghuhukom dito, aabutin ba talaga ito ng Nobyembre?
3: Sa akin, sa totoo lang, sir, yung November, possible talaga siya, no? For me, possible siya. But kasi they asked for around 62 days, although nabawasan ng konti dahil nagbawas na sila ng witnesses. Kami naman, ang sinabi namin is at least 30 days. So ibig sabihin, pwedeng lumampas sa 30 days. Pero sa totoo lang, ako personally, I'm hoping hindi na tayo umabot ng Pasko o ng kung kaya nga natin hindi umabot ng November, better, no? Kasi dami naman po, depende naman po sa tingin namin na nailabas nila ng mga punto. Kung hindi naman namin kailangan ng maraming witnesses, di na kami maglalabas. In fact, ang defense will always have the option of yung pinatawag nating demurrer, no? Technical po yan. Ibig sabihin yan, sa tingin namin, wala naman kayong napatunayan, so hindi na kami maglalabas ng kahit sinong witness. So, pwede rin po yan, no? So, yan po, it's all on the table, but I think we are all one. All parties concerned, the impeachment court, the prosecution, the defense, na kung pwedeng mapabilis. Okay. Siguro po, mas maganda, mapabilis na tatin at we can focus really on the real problems, no, of the country.
1: Yes, sir. Bagamat ito po na... Well, anyway, Attorney Powa, yung pong inyong pag-panik sa Supreme Court, kasi po, ang impormasyon ko, mukhang nagsisimula na yung mga bangko sa pagkakalap ng kanila pong mga hinihingi, no, ng court na mga bank records. Kailan kayo papanig po ng Supreme Court? Meron na ho ba kayong napagkasunduan po ni VP Sara dito?
3: Opo. Opo, definitely. Kung papanig po tayo, it will have to be before July 30 kung sakaling gusto natin ng TRO. Kung hindi, mawawalang saysay na rin po yun eh. Pero sa ngayon po, we're not decided on going up. Without, siyempre, kasi I don't want to say anything with finality, but as of the moment, we're not decided on going up. Kasi sa totoo lang, na-anticipate naman namin yung possibility na lalabas yan. At hindi naman namin kinakatakot yan. Ang worry lang talaga namin po in terms of going up, ang aminin ko lang, no, yung isang consideration lang namin is of course the private rights also that will be involved. Kasi pag binuksan mo yung bank accounts, kasama na po dyan yung mga third parties, hindi ba? Yung mga transactions with third parties na talagang wala namang kinalaman sa impeachment. So those are the things we are still considering, but as of this moment, no, although we are preparing for both scenarios, we are not decided yet on going up.
1: Well, using your defense na ito yung fishing expedition, hindi kayo natatakot dito at si VP Sara kasi hello, 2007 up to the present, kung mamimingwit ka dito, definitely baka may mabingwit sila dito.
3: Sa amin naman po, confident tayo on the part of the Vice President, no, na wala naman kasi talagang katiwalian or anything illegal na naganap ng transaction, whether you look at bank transactions or whatnot. No? So, yan, hindi namin masyadong kinakatakutan. Kung meron man kaming concern, it's not takot, but concern na ma-involve ang mga taong hindi na dapat ma-involve, lalo na yung mga private personalities. No?
1: Opo, di ba dito attorney kasama yung mga deposito ng mga cheque, deposito ng mga cash, Di ho ba? Yung bawat transaction dito, so sabi ko nga kanina sa defense, sa prosecution, kukuha sila ng mga experts sa banking, iisa-isahin yung record nito, and pag mayroong malalaking deposito dito, alam niyo ho yun, ganun pong, hindi kayo yeah. takot doon. Ang takot nyo, yung mga pangalan nung mga nag-issue ng cheque o nag-deposito.
3: Yes, because alam niyo kasi we will be able to, we are confident that mm-hmm. we will be able to explain everything if there even needs an explanation, if something needs an explanation, no? But hindi rin kami natatakot sa pangalan ng mga iba. It's just more of the respect for mm-hmm. private rights, diba? Yan naman ang pinaglalaban talaga natin nung una pa lang. Mm-hmm. Because when you ask for all of these documents, parang you're opening the person up to a very intrusive type of scrutiny. But again, nag-decision na po ang korte. We will just have to respect that. And ano naman to, hindi naman po nawawala pa rin yung ating karapatan na mag-object, no? At the time that it is appropriate to object. So I'm sure kung meron man kami nakikitang paglabag pa rin sa karapatang pantao ng kung sino man, kung whether it be the vice president or whoever is other parties are concerned, we will still object.
1: Okay, sige po. So, Attorney Powa, thank you for your time. Kami po'y lubos po na nagagalak at nagpapasalamat na lagi ko kayong available para po mabalansi po namin ang aming panayam at hindi kami maturingan po one-sided.
3: Thank you po. Maraming salamat din po, Manong Ted and Ma'am Chacha. At sinabi ko naman po sa inyo, basta kakayanin, I will really accommodate. Dahil alam ko naman, napaka-importante din talaga na maipahayag natin, maintindihan ng taong bayan kung ano yung nangyayari.
1: Salut po sa inyo. Salamat thank marami, you. Attorney. Attorney Michael Powa, ang very able na isa sa mga miyembro po ng legal team ni VP Sara and very able din po na spokesperson. Okay, so
2: mukhang mamimiss na natin siya. Kung sakali, mukhang doon papunta eh, no?
1: Eventually, eventually po.
2: Mm-hmm.
1: Well, anyway, it's now 8:37 in the morning. Kami po ay humihingi ng pang-unawa sa inyo sa katanungan tungkol sa gastusin. Kasi po, ikaw na nagpapagal ngayon. Ikaw ngayon na taxi driver, boundary ka na ba? Hello, itong si ate kanina na naglilinis po ng ating kasilyas dito. Hindi po ba? Kahirap kaya? Kahirap kaya kumita para po panlaman sa ating sikmura and then yung gastusin po dito. Hindi namin sinasabi na huwag silang kumain, etc., etc. Yung pong pamamaraan, paano ba makakatipid rito sa prosesong ito? Muli po nga, with all due respect, parang sona lang, hindi ba? Magkano ho ang gastusin dito? With all due respect sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas. Kasi sa panahong ito, tutunghayan nga natin itong isyong ito. Sa panahong ito, mga kapatid, ang utang ng Pilipinas ay palaki ng palaki. It's now 18.5 trillion pesos.
2: Wow.
1: Ito hong prosesong ito, magastos ito. Magastos po ito. Sabi nga ni Ginoong Gatchalian, kinakailangan nilang umupa ngayon ng mga silid para po doon sa mga hearings sila kasi ginagamit mo sa prosecution. So, huwag mo sabihin na hindi din importante yan kasi importante yung justice, yung constitutional process. Hello, ang atin po, baka pwede po mas makatipid tayo dito. At ang isang magandang pagkakataon na makatipid rito, bilis-bilisan ninyo kung maaari lang po. Diba? Kasi para wala silang lakad eh. Diba? Para bagang, it's dragging so long. Ito yung example pa lang ha ng ating mga napanood. Ha. Dito sa confidential fund na ito, ilan ang testigo na naman
2: na
1: same subject matter na naman.
2: Ay, paulit-ulit.
1: Mm-hmm. Ang haba ng panahon, mm-hmm. di po ba? And then, habang humahaba ang panahon, lumalaki din po gastos.
2: Uh-oh.
1: Right? And then, higit sa lahat po, yung political instability nga, yung pong political insecurity ng mga mamumuhunan at negosyo ito hong prosesong ito na bakit po naman aabutin ka pa ng Nobyembre por Diyos por Santo. Just think about it please. Dahil kami po ay magbabalik para ho natin pag-usapan tong kung saan po napatahin na yata ng ano ba tawag doon yung pang mala Imelda Marcos.
2: Ah, Pilipiniana.
1: Yung may
2: Pilipiniana.
1: Yung parang si Ma'am Gerville.
2: Pilipiniana.
1: Yung ba tawag
2: oo,
1: doon?
2: Oo, yung may ganun. Pilipiniana yon partner.
1: Ah, ala ka, palikpik. Parang may palikpik dito. Okay.
2: Pilipiniana.
1: Pilipiniana.
2: Oo.
1: May tawag dyan eh.
2: Hindi ko alam paano mismo yung tawag eh. Hindi naman ako nagsusuot ng ganyan.
1: Ay, di ba?
2: Hindi eh.
1: Sa Monday yata, nagsusuot ka eh.
2: Ay, okay. Ganun.
1: Sandali lang po.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May Cebuana na may
7: Sangla!
9: Personal loan!
10: Jewelry! Negosyo loan!
11: OFW!
12: At motor loan!
13: Basta loan!
14: Sa Cebuana!
15: Good ka!
16: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
18: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
19: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
18: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling is addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
20: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.

0: responsibly. Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra, San Miguel. Drink responsibly.
1: Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos Isetan Gift Card sa Isetan Shop and Win Part 2 mula sa Isetan Supermarket, Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. See Mechanics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
2: Bigla ang gasto.
3: Bagong plano? Travel!
4: O kaya bagong negosyo?
5: Buti na lang! May Cebuana na with her!
4: Sangla!
6: Personal loan!
7: Jewelry!
8: Negosyo loan!
9: OFW!
4: At motor loan!
10: Bus loan!
11: Sa Cebuana!
12: Good ka!
13: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
14: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
15: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
0: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
16: True and Morning.
17: Mga kapatid, sa oras po na 8:43, oy, mga ka-defense at ka-prosecution, saan panig po kayo? Ang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper, ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Maraming maraming salamat po mga kapatid. Bisitahin niyo po ang kanilang Facebook page ha. Twins Lampaign Baby Diaper or yung kanilang website www.megasoft.com.ph. Batiin na rin natin si na araw-araw daw nakatutok si Miss Mary Grace ng Lyceum of the Philippines University dyan po sa Cavite. Palaga naman, everyday daw po yan sila. Si Mark Alvin ng General Trias Cavite. Maging si Orion Itang at ang kanyang Lovey Dobbs. Habang siya daw ay papunta sa trabaho at inahatid ng kanyang mister, araw-araw nakatutok sila sa atin.
18: Kayo po ang aming inspirasyon.
17: Amen.
18: Kung bakit kami nagpapagal po araw-araw para po sa inyong lahat. And thank you po sa aming pong himpilan, sa aming pong mga bossing, sa aming mga pinuno. Sa pagkakataon po na kami po dito sa True FM ay magkaroon pa po ng trabaho at araw-araw po magpagal para po sa ating mga ginigiliw at mga takapagtangkilig po sa ating pong programa. Thank you very much.
19: Thank you, sir. Thank you so much.
18: Tamang oras po muna, galap ng 8:45 o 8:44. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, uy, amay palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape Mangosteen, sarap. At mga kapatid, ha, doon po sa mga naghahanap pa rin po ng paaralan para po sa ating pong mga anak, mga apo sa kolehiyo, lalo na ito tandaan natin sa pagpili nga po ng paaralan, dapat doon tayo sa sigurado na po na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid. Mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga nais pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus.

0: Big girl, good morning po sa lahat ng mga excited na. Meron ba tayong reporter ngayon doon na nagko-cover, pinaghahandaan? Anong mga report? Mga red carpet? At gagawin daw pong simple, pero may dignidad, simple, pero ang tawag doon?
1: Kailangan, una sa lahat, ba't kailangan ng red carpet? Kasi di ba it's been years na tinutulig sana rin yan ng iba eh.
0: Bakit,
1: ay, na, bakit kailangan may ganyan? Hindi ba pwede dumiretso na lang kayo dun sa area? Simpleng damit lang, huwag na kayo magkainan, after ng speech ng Pangulo, mag-uwian na. Para less gastos. Pwede ba yon? Pwede ba yon?
0: Less gastos. Dali muna. Magkano ang presyo na inaasahan natin sa diesel next week? Kasi po umabot na ho ng $100 per barrel. Sir Reno, good morning sir.
2: Sir Ted, magandang umaga sa inyong programa sa ating mga kababayan po.
0: Sige, ano po ang ating po pangitain for next week po sa presyuhan po, particular ng diesel?
2: Lahat po nitong sasabihin ko ay increases po ito. Estimate for the 4 days na trading this week, gasoline, in-expect natin dito, 5 to 6. peso per liter na po ito. Diesel, 6 to 7 peso per liter. And then kerosene, 3 to 4 pesos per liter po.
0: Wow. So, from 11 plus 6 to 7, yung diesel, yan po ang inyo pong pangitain for next week, no? Opo.
2: Opo.
0: Okay, sige. Sir, ito na po yung DOE interference, kung tama yung word ko na yon, na hindi na sila maaring lumagpas doon.
2: Opo, ito pag increase kasi Sir Ted, ang mandate natin ho ay yung maximum. So pwede silang bumaba.
0: Okay.
2: Pero hindi pwedeng sumobra.
0: Okay, sige po. So at least ngayon magkakaalaman na po yung mga, 'di ba, yung mga dapat magpakarga. Sir, yung pong sinasabi na discount sa mga gas stations for PUJs, yun ho ba ay subsidized? Yung bawat gas station po na nagbibigay ng discount, ang nag-aabono ba doon sa 10 piso per liter na discount, gobyerno?
2: Kung ito ho yung fuel subsidy program ng through the GAANO, budgeted subsidy program ng LTFRB, ang nagbabayad ho dito ay ang government, no? May fund hong allocated dyan at dito nga na-trigger ito dahil sa crisis na to at sinimulan maipamigay way back week of March 13 to 17. Doon ho nagsimula yan at tuloy-tuloy hanggang ngayon.
0: Yung budget po, naka-appropriate ito sa ang departamento, DOTR o DOE?
2: Direkta na ho nilang binigay kay LTFRB.
0: Sir, yung claim, yung claim po ng LTFRB na lahat na ng gas station sa buong Pilipinas ang mapapasailalim sa programang ito, may sinasabi sila na in partnership with DOE to comply every gas station na magbigay po ng ganoon pong benepisyo. Kaya niyo bang gawin yun? Can you order all gas stations? Kasi ang reklamo ng iba, hanggang ngayon daw hindi po sila nababayaran ng mga gas stations.
2: Sir Ted, yan nga ho ang aspeto na ang participation ng DOE ay mag-facilitate kami na masiguro na ma-enroll doon sa platform, parang software designed platform ito ng land bank. Na dalawa ang ini-enroll doon, yung user beneficiary with the registered, duly registered PUJs at saka UB Express franchise holders. Kaya naka-enroll ho dun yung sa prangkisa na yun, yung mga plate number ng mga vehicles na yan sa mga prangkisa na yan. Kami naman nagpa-facilitate kami ma-enroll din doon naman yung mga gasoline station. Kasi ang idea is hindi cash ang ibibigay.
0: Yes, sir.
2: At ito na nga ang pinaka

0: nakita ko na pinaka effective na kung ang pag-uusapan ay direktang discount sa fuel.
1: So,
0: accounted ito, kasi may sistema, accounted ito to the last centavo, no? Talagang kung magkano talagang na-avail na, so as of date, yun ho ang yun ho talaga ang na-avail ng mga beneficiary.
1: So kumbaga po, dapat dito connectivity. Tama, kailangan ng technology. Tanong, kaya...
0: Nagawa ho ang design. Nagawa ho, Sir Ted, ang design. Wala hong issue ang design. Effective ho yan. Yung sinasabi nyo lang na settlement, yan ay usapin na...
1: Yes, sir. Yes, sir. Yung bayad. Apo. Yung bayad
0: po. Kadamihan kasi dyan, yes, ang kadamihan ho dyan, despite nung orientation namin sa mga gasoline station, kasi temporarily pwede silang mag-implement ang gasoline station kahit hindi pa sila actually nag-apply ng account with land bank or other bank.
1: Opo,
0: kaya ang ginagawa, may temporary account pa sila doon, pero hindi nila na-withdraw dahil hindi nila inaangkin yung account na yun, temporarily assigned.
1: Opo,
0: so
1: sige.
0: Ang maganda dyan, bumalik doon ang mga gasoline station operator, talagang i-open na nila yung account para mga withdraw na nila.
1: Para lang po masagot yung katanungan ko, sinasabi ko kasi nga, lahat ng gas stations ang gusto mangyari ng LTFRB. So lahat ng gas stations dapat mag-enroll, kumbaga dito po sa programang ito, inyong connectivity nga po, di ba, para doon sa, alam niyo yun, yung record nga po, may pumunta rito, nagkumuha ng diesel, etc. Yun ho bang, doable ba yun, lahat ng gas stations?
0: Sir Ted, ang importante hong malaman dyan, hindi ho pwede lahat eh. Kasi unang-una, ang focus dapat yung route kung saan dumadaan ang mga jeepney. Hindi ho lahat kasi ng kalsada allowed route ng sila mismo, si LTFRB ang nag-approve nung route. So, itong nagsimula ito, binigyan kami ng mga route ni LTFRB. Yun mo ang ginamit namin. Hindi mo kahit saan-saan na lang. Kasi parang illogical na yung isang gasolinahan, di naman dinadaanan ng mga bus, ng mga PUJ, ng UV Express. Pilitin ng pilitin mo. Wala naman yung sense yun. Walang logic. Kaya hindi mo pwedeng sweeping lang na parang lahat na lang. For example, yung mga gasoline station sa Landers, wala naman hong parang illogical po yun. So, we have to be precise. Yung mga identified routes, doon o ang tinututukan na ma-enroll ang mga gasoline station.
1: Okay, sige po. I think this is a work in progress pa. So, muli ho kaming kakalampag sa inyo. But samantala po, basta po next week, ano po, more or less hanggang 7 pesos po ang diesel. Tama? And sa gas ay hanggang magkano, sir?
0: Hanggang 5 to 6. But remember, Sir Ted, may isang araw pa tayo. At masabi ko lang, ang naging trend ho this week, araw-araw pa-increase ho ang movement sa international price sa Min of Plus Singapore. Kaya pataasahan na rin natin na hanggang Friday, baka tumaas pa. So baka tumaas pa ito ng konti.
1: So as of today, yung inyo pong pag-estimate na yon to be safe, no? As of today. All right, ay nako, Diyos ko po. Pangadi na kita, Mano, sa mga panahong ito. Salamat, Mano, ha? Thank you.
0: Magandang umaga ulit sa programa ninyo sa ating mga kababayan.
1: Thank you. Ayun, girl. Sa inyong lahat. Full tank na kayo.
2: Uy, naku. Kung ang nabalita.
1: Full tank na ninyo.
2: May balita kasi na nung June daw, dumami sa sakyan sa kalsada. Dahil bumaba yung presyo ng gasolina. So dahil ngayon, ang sabi, natakot ako sa sinabi ni Director Rino Abad kasi sabi niya, pataas pa ito. Kasi pataas daw ng pataas yung presyo sa Plaza of Singapore. May susunod na trading days pa. So sinabi niya kanina, madadagdagan pa.
1: Ay, anyway, mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Kaya dyan po, serenity. Ito kaya, itong ating kaisipan. Kaya nga kanina, ako na unawaan ko si Uncle Jeff kung bakit napakahirap sagutin ng katanungan natin. Paano kung cynical ka na, no? Sa mga nagtatanong, sa inyo, kayo ho, di ba minsan naiisip mo, may pag-asa pa ba ang bayan na to? madalas na aking mga nakakadaupang palad, nakakasalubong o nagtatanong sa atin, na mga nagtatanong ng ganyan, ay yun hubang mga maalam sa nangyayaring political sa bayan, yung sumusubaybay sa mga balita, pinakikinig sa mga balita. Kasi nga, girl, itong zona na ito sa Lunes, mga kapatid, excited ho ba kayo na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni Ferdinand Marcos Jr.? Girl, matanong lang kita. Itong zona ni Pangulong Marcos sa Lunes, pang ilang zona na magmula ng EDSA People Power 1 o panahon ni Corazon Aquino?
2: Naku, di ko mabibilang yan. Ang dami nun. Oo.
1: Mga kapatid, ito pong zona sa Lunes ay pang 41st ng zona. Ika-41st zona magmula noong nagkaroon po ng EDSA People Power 1. Kasi kung pupuntahan mo, bibilangin mo yan, Cory Aquino, 6. Fidel Ramos, 6. Joseph Estrada, 3. Gloria Arroyo, 9. Noynoy Aquino, 6. Rodrigo Duterte, 6. Alright, ito pong kay Ginoong Marcos, ha? Ngayon pong Lunes ay pang-5. So, 41 na na zona. Kaya doon po sa mga nakatatanda siguro, baka ho nawawala na din ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan. Sorry po, magpapasintabi ako. Yung mga, ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas.
2: Oh, Pilipiniana, mamahaling relo.
1: Ang aking kumustahan, katsikahan doon, sa plenary.
2: Oh, siyempre, irarampang bag.
1: Pag-ikot-ikot ako doon, kamay-kamay ako doon, etc. Sorry po, hindi naman siguro nga ganon sa iba, no? Kasi nga ang iba, payak po naman din po ang kanila pong pagtungo dito sa event na ito. Hmm. Pero bilang Pilipino, kasi ngayon ang katanungan lagi ng pati ng media sa palengke, o anong inaasahan mong sasabihin ni presidente? O anong pagkatapos ng zona? O anong reaksyon mo sa sinabi ni presidente? Mga kapatid, sa totoo lang, kaya hindi ho natin masisisi yung mga cynical o wala na pong inaasahan pa. Eh kasi nga nasaksihan na po natin ang 40 zona. Yung panganay kong anak, 41 na eh. Ipinanganak 1985 eh. Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng zona nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Ano ang kanilang ipinapangako sa bayan? Ano ang mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, no human rights abuse, etc., etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino. Itong huling zona ni Junior, mahiya naman kayo eh. Lalo pang tumindi corruption eh. Dati-dati po, 100,000 lang ang ninanakaw nila. Ngayon po, trillion na eh. So, sorry ah. Cynical na cynical, di po ba? Totoo naman eh. Ito nga research ni Patricia. Lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino. Ayoko nang balikan yan. Diba? Yung mga lahat, Pay Amari deal, etc., etc. Hanggang sa panahon ni Court ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din, di ba? Farmally, etc., etc., etc. So, corruption. Sorry po, may nagbago ba? Nabawas-bawasan ba? Ito nga po, tawag ko dito yung isang statement itong mga foreign business groups eh, na nananawagan na, Mr. President, yung iyong is in doing business, parang kailangan pa daw palakasin. So, ano ibig sabihin nito? Hindi pa rin po maayos yung pagnegosyo. Bakit? Yung corruption. So sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Oo. Eh, wala na kaming hiya. Sorry po, ah. Ayoko nang... sige, sa Monday, i-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yap Brothers, mga soundbite nila. Hindi, anyari. Kaya hindi natin din maiwawaksi sa isipan yung kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, selective justice, ganun din ang issue eh. Hindi ba pinipili lamang ang pinananagot? So ngayon, ganito rin po ang damdamin ng iba, ng marami. Kasi, pati nga itong impeachment, eh, para baka pinahahaba ninyo eh. Kasi para may hinihintay pa kayo. may ganun kang pakiramdam. So, corruption. Agriculture, por Diyos, por Santo Panginoon. Agriculture, tsa. Sa bawat zona, farm to pocket roads, bawat zona, irrigasyon, di ba tulong sa magbubukid. Tanungin po natin ngayon ang Federation of Free Farmers.
2: Kada kausap natin.
1: Tanungin po natin sila.
2: Magmula
1: noon. Opo. Mas umunlad na ba ang ating agrikultura? Maari sabihin po ni Ginoong Laurel Chu, ah hindi, nakamamahagi na kami ng mga makinarya, etc. Eh sandali lang, yung mga makinarya niyan, ngayon, wala bang question? Meron pa rin eh. I mean, sorry po sa nakikinig sa atin, masakit eh. Pakinggan, di ba parang, Ted naman, nawawalan kami ng pag-asa eh.
2: Pero yan kasi ang katotohanan.
1: Hindi ba, Ted naman, kapag ganyan sinasabi mo, parang ayaw ko na makinig kasi nga parang nasisiraan na ako ng loob.
2: Parang nakakabigat ng loob, no? Diba, pag pinapakinggan mo yan eh.
1: Pero, iisa-isahin ko ito. Kasi nga, at the end of the day, think about it, no? Nasaan ba ang problema? Nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2. Basic, corruption ang pinagmulan noon, di ba? Joseph Estrada, corruption. Hindi po, nasaan ba ang problema? Is it the system? Kasi sabi nila, alam mo, mahirap kasi hindi sa atin, 6 years lang ang presidente. Paano daw ho kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi niya matatapos. Oh, si Marcos nga, nung unang taon niya, party-party, di ba? Ano yung karera sa Singapore, etc. etc. Nung una, di ba? Isipin mo, parang happy-happy lang. And then, ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Eto na, yung kanyang kasama sa party-party, mga sangkot pala dito. Panahon din po ni Pangulong Noynoy, ganun din po ang nangyari nung una. Sorry po, ah, sa mga nanungkulan sa kanya. Pero di ho pa nung bandang dulo na, saka sila nagsisingabot, nagmamadali na po sa proyekto kasi kung kailan na ho patapos, saka minamadali para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung skyway na yan, eh. kailan pa nagsimula yan, eh. And in fairness po, pinabilisan na rin, etc. So, pinag-usapan po natin, balikan natin, agriculture. Ano ho ipapangalandakan natin? Ngayon ho, mas lumaki ang ating pangangailangan sa importasyon. Sinasabi na yan ng DA, sinasabi na yan ng FFF. Because of so many factors. Irrigation na naman. Hindi po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito, ha, yung usapin ng edukasyon. Eto na. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. Di ba? Edukasyon, ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ano pa? Teachers. Ano pa? Libro. At baka ngayon, ito, mabanggit na itong problema ho natin sa mga kabataan, di ba? And basic yung quality of education. Right? I mean, sorry, cha. Ikaw, feel mo ba to? Kaya, excited ka ba sa SONA? Kung ikay nakapanood na ng 40 SONA at pakiramdam mo ganun ka pa rin, ewan ko na kung maging excited ka pa dito. O maliban dyan, sa edukasyon, health, aming solusyon, privatization. Health. Hanggang ngayon po, naandyan ang mga imahe ng namamatay doon sa kayunan sa kawalan ng kaukulang health services. Yung pong pumipila araw-araw manghingi ng tulong sa mga politiko na andiyan pa rin naman, punta ka ng heart center ngayon at gusto mo magpa-opera ng puso mo, tignan mo, kapag sinabing, ano ba, may pambayad ka ba? Kung kailan ka ma-operahan, mamamatay ka na, hindi ka ma-operahan. Sa haba ng pila, sa kakulangan ng operating room, etc., etc. Tanggapin natin ang katotohanan na to, mga kapatid. Di ba? Naiiyak ka na eh.
2: Ay, sabi ko sa'yo eh.
1: Ayoko na ituloy ito.
2: Hindi, ituloy mo. Eh, yan ang tinatawag na hashtag sad reality.
3: Masakit.
2: Oo, masakit pakinggan, pero yan po kasi talaga ang katotohanan. I mean,
1: sorry po, uulitin ko, ako humihingi po ng pangunawa kasi yung iba baka ayaw na makinig, napapaganda kasi nga nawawalan ka ng pag-asa. Pero please, please, opo, think about it. Nasaan ba problema? Is it the system? Is it the people running the system? Or is it the people electing those people running the system? Or lahat na po ito na pinagsama-sama? Hindi po ba? Health. O, puntahan pa natin mga kapatid, itong modernisasyon ng transportasyon natin, pagkocommute. Diyos ko po, Panginoon. Ako po yung nagawin ng Vietnam 20 years ago. Inaabot ko pa yung yung airport ng Ho Chi Minh, yung Saigon, no? Oo, na dati pang airport nila, kung kayo pinaka, para siyang all domestic. Alright. Nung ako'y nabalik doon one time, Diyos ko po, ibago na airport eh. Yung Danang, napuntahan ko po rin yun 20 years ago. Yung Danang, yung dating airport niyan, mga kapatid, ay airport na parang yung lumang Boracay, na maliliit lamang na aircraft. Ganun lang airport noon. Si Mr. Velasquez, doon na galing eh.
2: Oo.
1: Anong dating? International airport, di ba?
2: Sabi niya, mas maganda na daw.
1: International airport.
2: Kaysa sa airport natin.
1: Kasi nga po, dagsanang, et cetera, et cetera. Mm-hmm. So yung Vietnam, mga kapatid, yung dati-rati kanilang, iisa lang kanilang highway number one, from north to south yan.
2: Parang EDSA nila yan.
1: Lumulundu-lundu pa yung highway niya. Ngayon, pag pinuntahan mo sila sa development nila, ang laki na po ng pinagbago nila. In 20 years, hindi po ba? Sa Thailand, kung napupunta rin po kayo, ang laki na po ng pinagbago. Pero tayo, 30 kilometers lang na tren, importante, MRT7. 20 taon na di pa tapos. Kahit na lang po 1.5 kilometers per year ang ma-accomplish mo, tapos na yan eh. Hanggang ngayon po, di pa rin tapos. Common station, hindi pa rin tapos. LRT1 extension, remaining 6 kilometers, hindi pa po tapos. Tutuloy ko ba to?
2: Ituloy mo kahit masakit sa puso. Ituloy mo.
1: Kasi nga po, gisingin natin ang ating mga sarili. Ba't nangyayari ito? Ba't hinahayaan natin mangyari ito? Dito po, sa MRT7, interest ng mga negosyante ang inuna ng gobyerno kumpara sa karapatan ng mga mananakay. Away sa pwesto ng common station. Awayan po kung saan ilalagay yung final station sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-aaway mga negosyante, nahihinto yung proyekto. Dito rin sa Cavite, ganun din. Makapangyarihan pamilya rin po. Hindi man nila aminin. Ngayon, nagbabago na po ng tunog si Banoy. Banoy! Iba na ang laman ng balita ngayon.
2: Nakakadismaya.
1: Hindi po ba? 6 kilometers na lang, oh. Ilang dekada bago matapos yan. MRT7 po, halos 20 taon na di patapos. 30 kilometers lang ito. Hindi po ba? Pag pinag-usapan natin po ang infrastructure project for Diyos Por Santo, ang DPW is po may pinakamalaking budget after education. Pero bakit ganito pa rin? Kuryente. Sorry, ang haba eh.
2: Hindi, ituloy mo. Ituloy mo. Kuryente.
1: Mga kapatid, hindi ko na po ito, pinagandaan po natin ito. No? Masakit pong pakinggan, masakit isipin, pero please, magpakatotoo po tayo sa ating pong buhay bilang mga Pilipino. Magtanong-tanong po tayo, tanungin natin ang ating mga sarili, lalo na po sa mga kaidarang ko na nakapanood, nakapakinig ng SONA 41 years ago. Hanggang ngayon, ano na po ang nagbago? Usapin ng political dynasty. Hindi po ba? Yung reform sa ating halalan, hindi po ba? Ito ho ang katotohanan sa bayan na ito eh. Sino ba ang umuunlad? Yung mga mauunlad na. Pero tayo po, tuloy-tuloy lang tayo. As a matter of fact, ngayon, ang resulta po ng survey, ay mamamangha kaya ang galing ng Pilipino pumili. Kaya maganda rin tanongin yung survey firm eh. Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yon? Sila pa rin ba yon? Tignan nyo yung survey. Sino nangunguna pagka-senador? Hindi ba? Kaya isipin mo, ganun. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, ay ganun pa rin sila pa rin. So why, paano mangyayari ang change, right? So again, is it the system? Is it the people running the system? O yung mga taong pumipili ng mga magpapatakbo sa gobyerno? Think about it. Pag-isipan po natin, ha? Ulitin ko. Ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung bang words mo nung una mong SONA, anyari? At balikan natin lahat ng SONA. Eh bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong SONA'ng yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad kung kumusta na po ang buhay niya sa ngayon. Kaya kung kayo po ay excited, well, good for you. Kahit papaano, eh meron kang na-excite ka. Tataka nga ako, ba't ka magbabarong sa Lunes kung wala ka naman sa SONA?
2: Bigay mo na, eh, gusto nila eh.
1: Okay. Wala kayo. So ang aming pong t-shirt ngayon mga kapatid ay
2: the government,
1: napapanahon na rin.
2: Yes.
1: Pakisabi nga, ano ba nakamarka dyan?
2: The government you elect is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, eh sana tumatak sa mga taong pumipili sa uupo sa gobyerno.
1: Well,
2: sana tumatak sa kanila yan. Kasi kaya naiintindihan ka naman namin. Alam mo kung ikaw after all these years sa papagod ka, ako nga 6 na taong ko palang itong ginagawa eh. Pag naiisip ko yung problema ng Pilipinas eh.
1: Tapos ngayon may impeachment diba? Ka.
2: Oo.
1: Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Accountability, etc.
2: Transparency, accountability.
1: Pero yung accountability po, walang pinipili dapat yan.
2: Dapat sa lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Hindi ba? Ewan ko lang kung yung mga
1: nangawit
2: lang. Itong mga sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina, hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided yung komentaryo na yan. Matatawag nyo one-sided yon? Eh lahat pinira mo eh.
1: Sorry.
2: Lahat inisa-isa mo.
1: Sorry.
2: Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa akin. Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba?
1: Opo.
2: Yung kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Minsan
1: the
2: kahit sinasampal na sa'yo yung katotohanan, alam mo naman yung katotohanan. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin. Bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong nasa gobyerno, kahit nasa ang banda po kayo, kahit nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Yun sana, yung bayan. Huwag po kayong one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan. Saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Ikaw. Ang haba ng sinabi mo.
4: Lagi siyang parang hinihingal.
2: Eh, sorry! Nakakapagod pala itong ginagawa ni Ted Filon. Pero, kung ikaw, sanay ka na dito, ako hindi pa masyado. Talaga nakakapagod ito.
1: Sige. So, yan po ay atin lang pong napag-usapan kasi nga po, Sona, sa Lunes. Alright? And you will watch the same clips again. Replay lang po. Interview sa nasa palengke, nasa tricycle terminal, interview sa mga bahay, nanonood ng Sona. Anong masasabi mo sa Sona? Ano, nakulangan ka ba sa Sona? And then coverage din po ng mga kung sino nakabarong, sino maganda, sino ang maporma, sino ang glamorosa, sino ang ganire. Same coverage. Same. Right? Kasi yun po, yun na po yun eh. Yun na po yun. Yun na po yung excitement. Pero yung iba po, wala nang pakialam. Kasi wala akong mamam. Wala akong chibog. Hindi ba? Pero sa ibang mga tao din po naman, ang atin is that, okay, same. So, ganun na rin po yun. Pakatapos niyan, same pa rin. Alright? Kaya po tayo dito nasasadlak. Kaya tayo dito nauunahan na ng ating mga kapitbahay. Dahil lahat, same. Think about it.
5: Serve the people. And that is our commitment.
6: And that is our commitment.
5: We are True FM.

0: roho o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka!
1: O bakit?
2: Cha, cheese-string ba yan? Di ka nagsishare, ha?
3: Naku, baby boy. Sarap talaga na cheese-string eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
2: Oo naman, iba talaga ang cheese-string. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
3: Parang ikaw lang, baby.
2: Ang sarap talagang balik-balikan.
3: Nakuubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
2: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suintindahan. Cheese ring, can't get enough by Regent.
4: Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isetan gift card sa Isetan Shop and Win Part 2 mula sa Isetan Supermarket Carriedo, Cubao, Recto at Santa Mesa. Kaya tara at mag-grocery na ulit sa Isetan Supermarket. Simitonics banners for details. This promo runs from July 1 to September 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911 Series of 2026.
5: Ang oras, 9:20.
6: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
7: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
7: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
3: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
2: Ito, Chacha, oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
3: Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarket.
2: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
3: Baby, nasolo ko na.
2: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
5: True.
2: Tamang oras ngayong ganap ng 9:21. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy brewed coffee, di ba? Kasi nga quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee! So, mula po sa makabagbag damdaming diskusyon, Tina and Paring Nilo in Davao, magtungo po tayo sa entertainment. Para ho naman tayo ma-entertain this morning.
3: Oh, sige po.
2: Do the honors, please.
3: Pwede ba bago yung entertainment, baka si ito makakausap natin, meron siyang sagot doon sa tanong mo. Kung siya ba na-exile sa SONA.
2: Anyway, sige. Okay,
3: ito siya. Ito Professor Paolo Emmanuel Tamasa ng UP College of Law. Good morning po, Professor.
9: Good morning po, Ted. Chat-chat niyo mga taga-subaynay.
3: Magandang umaga po. Salamat po sa pagpayag sa panayam. Attorney, pag-usapan po natin itong one-sided legal argument nga po na inilabas itong si Senator Robin Padilla. Naging usap-usapan po yan itong mga nakaraang araw. Maigi po na kayo na mismo ang magpaliwanag, ano? Kapag sinabing parang one-sided ang prosecution, paano po ba yon? Para lang po mas maintindihan po ng ating mga kababayan.
9: Opo, no? So, walang galang po, but parang hindi po kasi reasonable yung request na maging both sides yung prosecution. So, mabilis na ko na paliwanag, dalawa po kasi yung posibleng sistema sa mga kaso na legal. Una po yung tinatawag na inquisitorial, ibig sabihin nun yung huwes o yung husgado mismo yung nagtatanong diretso doon sa testigo at sa mga abogado at mas active yung pag-participate niya doon sa usapin. Pero yung pinili po ng impeachment court natin ay yung sistema na para din sa mga regular court natin, which is yung tinatawag natin na adversarial. Ibig sabihin nun, yung host po, most of the time, nakikinig lamang siya except kung may clarificatory questions. Tapos, hinahayaan po niya yung magkabilang panig na depensahan yung sarili nilang posisyon ng pinaka mabusisi or pinaka mapusok na kaya nila. Tapos, doon po kukuha or hahango ng insight yung husgado kung sino po ba yung nagsasabi ng totoo, sino po yung hindi. So, for whatever reason, no, and sabi naman namin mga akademiko, pwede naman sanang pinili ng korte na mas inquisitorial, pero pinili po ng Senado itong adversarial na sistema. So, trabaho po talaga ng prosecution na i-argue lamang or ilaban lamang yung kaso nila. Hindi po nila kailangan na ilaban yung kaso ng kabila.
3: At siguro, ito na, ipaliwanag naman ni Manong Ted kahapon, pero para lang din po mas malinaw sa mga kapatid natin, bakit hindi nga pwedeng tawagin na one-sided ang prosecution? Anong ginagawa ng prosecution? Ano po ang ginagawa ng defense?
9: Yung trabaho po ng prosecution ay ipakita yung ebidensya kabilang na yung testigo na magpapatunay nung punto nila. At sa kaso po ng impeachment na si VP Sara nga po ay ginawa yung mga bagay na nagko-consist or bumubuo ng apat na articles of impeachment. Trabaho naman po ng depensa yung baliktad. Trabaho po nila na ipakita yung ebidensya na magpapakita ng mga depensa ni VP Sara doon sa apat na articles of impeachment. So, kung ang mangyayari po kasi is if in-expect natin yung prosecution na i-argue yung side ng kabila, and yung defense din ay argue yung side ng prosecution, then parang hindi malinaw kung ano talaga yung pinakamalalakas na ebidensya para sa prosecution at para sa defensa. So parang on guard po, parang sa normal po na korte, on guard po talaga kami na kami po yung nagbabantay ng side namin, whether sa prosecution side or sa defensa. Hindi na po namin trabaho na alagaan yung concern ng kabila, as long as within the bounds of legal ethics naman po.
2: Opo. So, attorney, meron kasi siyang bagong statement kahapon. Inyo ba itong nabasa?
9: Narinig ko lang po, no, but unfortunately, hindi ko po nabasa.
2: Okay. Sige, ilalabas natin ito ngayon sa visuals natin. Please, Seth, are you ready? Okay, tangkilikin po natin to sa kaisipan na baka meron siyang isang pinupunto. Although, babasahin ko po ito, I beg for your indulgence, baka ho kayo lalong maguluhan. Pero ang akin pong pananaw dito, parang ang tinutukoy niya ay sa level ng fiskal, yung prosecutor ba? Di ho ba ang fiskal, kapag nagreklamo ka sa fiskal, yung fiskal ay hindi muna kumakampi kaagad, naghihintay muna ng ebidensya, at siya po kumbaga ay tutukoy kung meron bang batayan para isumite yung kaso sa husgado. Parang ganun po ang tingin ko dito. Babasahin ko po, attorney, ha? Sige.
9: Sige po.
2: Sige, sabi niya rito. Kaibigang Ginang Luistro, ang hustisya po ay neutral. Ang tungkulin ng prosecution, piskal, ay hindi para manalo, kundi para sa katotohanan at proteksyon ng inosente. Ang tungkulin naman ng defense, tagapagtanggol, ay ang pagtiyak sa karapatang pantao at balanse sa kapangyarihan. Sa isang modelong sistemang legal, kapwa ang pag-usig, prosecution, at ang pagtatanggol, defense, ay mga itinatag na haligi upang magsilbi sa iisang layunin, ang hustisya. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, at bingi sa mga bulong ng kapangyarihan. Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-aapi lamang. Yan po ang sabi po ni Ginoong Robin Hood Padilla. Kayo ba'y mas nalinawan o naguluhan?
9: Well, naintindihan ko po na tama naman po in feel yung sinasabi niya, pero mali po yung konteksto siguro. So, tatlong mabilis lang po na paliwanag. Una, yung binabanggit po niya na trabaho po ng piskal na tignan equally, no? Or parang yung trabaho ng hustisya ay neutral. Tama naman po yan. Kaya nga po pag piskal, no? Yung trabaho po talaga ng piskal, tama kayo Manong Ted, ay antayin yung ebidensya ng bawat panig. Tapos tsaka siya magde-desisyon kung iaakyat niya sa korte. Pero yung piskal po kasi, kung babalik din sa paliwanag ko nung simula, inquisitorial po ang trabaho nila, hindi po adversarial. At nakikita nyo rin po na habang patagal ng patagal yung proseso, pataas ng pataas yung requirement na kailangan patunayan nung side na nag-aakusa. Sa level po ng prosecutor, hindi pa po ganoon kataas yung requirement, kaya kaya pa po niya tignan na yung parehong ebidensya. Pero pag siya mismo kumbinsido na may krimen na nangyari, siya na po mismo yung pagbausin, no? Hindi na po niya trabaho pangalagaan yung depensa pag-akyat sa korte, sa ating sistema. So, yung pangalawa po ay, kung iyahalin tulad nito sa impeachment, yun po precisely yung ginawa ng Committee on Justice. Kasi sa Committee on Justice po, hindi naman po sila yung nag-uusig doon kay VP Sara. Meron po mga complainant mula doon sa mga private complainant sa impeachment. Tapos mayroon naman pong depensa, except na hindi po kasi nagpakita yung depensa ni VP Sara noon. So, walang choice yung Committee on Justice, but paboran yung side ng private complainant kasi sila lamang po yung nagbigay ng ebidensya. At pangatlo po siguro, maganda actually yung sinabi ni Senator Robin na dapat yung justicia neutral, etc. Pero mas applicable po yun actually sa level ng judge. Or nung, in our case, impeachment sa senator judge. And I think ang issue po na nakikita lately ng mga nag-observe sa impeachment ay hindi so much na mayroong bias yung prosecution laban kay VP Sara. Trabaho po talaga nila yun. But may bias po yung ibang senator judges for or against VP Sara. Mas yun po yung delikado doon sa sistema. And not so much na mapusok mag-defend at mapusok mag-prosecute yung mga abogado sa baba.
2: Sa simple pong salita, Professor, para ho sa mga bata na nakikinig ngayon sa atin, sa simple, yung prosecutor yan. Talagang ang kanilang intensyon ay ihayag ang lahat ng katibayan para maparusahan yung nasasakdal. Period.
9: Tama po.
2: Tama. Okay.
9: Opo, yun po.
2: Okay, yes. Yung defense po, ang tungkulin niyan ay ipagtanggol yung karapatan ng nasasakdal, gawin ang lahat ng kaparaan ng legal doon po sa pagdinig. Nang sa ganon, hindi mangyari yung gusto ng prosecutor na maparusahan itong nasasakdal.
9: Tama din po.
2: Yeah, okay,
9: so, yung punto po ng ganoong sistema ay, kung bibigyan natin ng full na pagkakataon yung prosecutor na ilahad yung kaso nila at kaso lamang nila,
2: okay,
9: at full na pagkakataon na ilahad ng depensa yung kaso nila at kaso lamang nila, doon po lilitaw yung katotohanan batay doon sa ebidensya. So back po yan by experience na napakatagal na. Kaya medyo unusual po yung request ni Senator Robin na doon sa prosecution na maging papas naman sila.
2: Okay. Sige. So ngayon po, tunghaya natin tong mga huling salita sa kanya pong statement. Ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal. So ito, dapat naka-address sa kanya.
9: Dapat sa senator judges po, yun po talaga yung naka-address. Kasi, Manong Ted, to be clear, wala naman po nagre-reklamo until that hearing na yung prosecution ay unfair kay VP Sara. Wala din namang nagre-reklamo na yung defensa, unfair sila or masyado silang biased for VP Sara. Kasi trabaho nga nila yun na maging against at for. Ang reklamo ko nung karamihan, I think nung mamamayan ay parang may killing yung senator judges at hindi talaga nila maitago, no? Based on yung questioning nila and yung questions mismo.
2: Okay. So ulitin ko, ang hustisya ay dapat maging ganap na neutral, bulag sa mga alyansang politikal, ito ay para sa kanila. Para sa mga senator judges, no?
9: Opo, sila po yun dapat bulag doon sa alliances. Kasi nga po, kung maalala nyo po, nung start nitong impeachment, sumumpa po sila sa political neutrality at sa impartial justice. Yung mga prosecutor at defense po, wala po silang ginagawa ang ganun na panunumpa.
2: At bingi sa mga bulong ng kapangyarihan, ito para sa kanila.
9: Okay. Opo, para din po sa ating mga senators at senator judges.
2: Dahil sa sandaling pumili ito ng panig, nawawalan ito ng katuturan bilang hustisya at nagiging purong pang-api lamang para sa kanila.
9: Tama din po. Ayan, and idadagdag ko lang po na nawawalan din po ng kumpiyansa yung mamamayan kung kaya ba gawin ng Senado yung napakahalagang trabaho na ito.
2: Okay. Mahirap po bang unawain ito, yung principle na yan ng ating pong justice system? Mahirap ba intindihin? Sa inyo pong pagtuturo, kayo ba nagtuturo po ng, I hope you don't mind me asking, you teach criminal law, sir?
9: hindi po law, constitutional law, oh, but yun. On the whole po, lahat po kasi ng subjects namin relating to fairness naman.
2: Yes, oo.
9: So, due process especially, kasama po yun sa law ng constitutional law na inaaral ng aming mga estudyante.
2: Opo, opo. Mm-hmm. Sige, so siguro hindi ho naman mahirap itong unawain, ano po, attorney, no? Yung prinsipyo nyo binabanggit nyo, no?
9: Opo, hindi po mahirap at lalo na pong hindi mahirap unawain kung sincero po tayo dun sa role. Nung particular na role ng, na piniplay ng isang individual sa isang justice setting. So, kung malinaw po sa prosecutor na ang trabaho niya ay i-prosecute lamang yung kaso, hindi na po niya aalalahanin yung gagawin ng depensa. Focus lamang po dun siya sa ebidensya na meron siya. Pero hindi po ibig sabihin nun na mag-iimbento siya or magkakalkal siya ng ebidensya na wala naman doon. Sa side naman ng defense, trabaho niya, kung malino sa kanya yung trabaho niya, malino na ang trabaho lang niya ay i-protectahan yung karapatan ng defense, ilabas yung ebidensya na para dun sa kliyente niya, at hindi din niya kasama sa trabaho yung pagsisinungaling. Tapos judge po, ganun din po. Malinaw po dapat sa judge na ang trabaho lang niya ay makinig. Kung may malabo po, doon po siya pwede magtanong ng

0: kausapan na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit na lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
1: Yan ang bangis ng layon!
0: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK.
1: Leon, extra strong beer! Ilabas mo ang bangis ng Piloy!
2: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chaska sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christy per Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang Una sa Lahat sa 105.9 True FM.
1: Una sa Lahat. Always regard the sauna as a report. I will make sure that people know all of the things that we have done.
2: Are you done writing this script?
1: I'm never done. Until 1 hour before the sauna, I'm still changing. We want it to be perfect.
3: Can the people expect that you will address the corruption that you exposed
1: last sauna? Come on, I'm
4: mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Kakasuhan na ba dating Speaker Martin Romualde sinampahan ng reklamo ng ombudsman sa ilalim na sa preliminary investigation cognize sa flood control? Sana sa SONA, paglaban sa korupsyon, pinakagustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang SONA ni PBBM base sa survey. Nambomba na naman, mga barko ng Pilipinas muling binomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc.

0: Sinampanan ng reklamo ng Ombudsman si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Damay din sa reklamong dating kongresistang si Zaldi Po. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si Mon Gualdez. Mon, anong mga sinampan reklamo laban kina Romualdez at Po?
1: Jiggy, mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at malversation or money laundering ang isinampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Congressman Zaldi Co. Ayon sa special panel of investigators mula rito sa Ombudsman, dapat managot si Romualdez at Co. dahil sa umano'y sabuatan para illegal na magkamal ng yaman. Inaakusahan si Romualdez na siyang tumanggap ng kickback sa ilang flood control projects, habang si Co. naman daw ang nanguna pagdating sa pagkolekta at pagde-deliver ng pera. Noong panahong yan, na si Co. ang tumatayong chairman ng House Appropriations Committee na siyang sumusuri at nagsusumite ng panukalang budget sa plenaryo. May ebidensya rin daw na lumalabas na nakatanggap si Romualdez ng pera mula kay Co. sa pamamagitan ng cash deliveries o paghahatid ng mga mali-maletang pera. Mula 2022 hanggang 2025, tinatayang nasa 56 billion pesos ang kabuuang halaga ng umano'y nakamkam nilang halaga dahil dito. May ebidensya rin daw na paulit-ulit nakakuha ng ill-gotten wealth si Romualdez at Co. sa pamamagitan ng kickback at pag-impluensya pagdating sa proseso ng budget. Matibay rin daw ang ebidensyang paulit-ulit silang tumanggap ng porsyento o kickback mula naman sa mga flood control projects. Habang sa reklamong money laundering, Jiggy, para kay Romualdez pa rin, iginiit ng mga nag-iimbestiga na ang perang nakuha ng kongresista bilang kickback pa rin at hindi lang daw itinago bilang kasya kundi ipinadaan umano ito sa network ng mga kumpanya at iba't ibang transaksyon at saka ginamit naman sa pagbili ng mga ari-arian at mga investments. Jiggy.
0: At mo ngayon na isang panay ang mga reklamo, ano ang susunod na mangyayari?
1: Well, Jiggy, next step is papadalhan ng ombudsman ng kopya ng reklamo ang mga respondents, kabilang na nga dyan sina Romualdez at Co. Bibigyan sila ng tsansa na magsumiti naman ng counter affidavit para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Susuriin sa preliminary investigation kung may sapat bang ebidensya or probable cause para sampahan sila ng kaso. Kung makikitaan ng probable cause o sapat na basihan, dito na sila sasampahan ng kaso ng sa Sandigan Bayan at ipapaaresto ng korte. Jiggy.
0: At may reaksyon na ba ang kampo ni na Romualdez at Co.?
1: Meron na, Jiggy, no? Ayon sa tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, noon pa man daw ay handa na sila, no, yung kongresista na harapin itong anumang reklamo laban sa kanya. Naniniwala rin daw silang malilinis ni Romualdez ang kanyang pangalan kung magkakaroon lang daw ng patas na investigasyon. Wala pang bahayag o bagong statement naman tungkol dito ang panig ni dating Congressman Zaldi Co. Pero nauna na niyang itinanggi na tumanggap siya ng kickback sa flood control projects at iginit niya rin noon na chismis lang at wala raw basihan ang mga paratang at pawang pamulitika lamang. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Paglaban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control, yan ang pinakagustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, base sa survey, malinaw ang wish list ng taong bayan sa ikalimang sona ng Pangulo at matupad naman kaya ito. Pero bago mo sagutin, yun nga, kare-report lang ni Mon, Maricel, na sinampahan na ng kaso itong sina dating Speaker Martin Romualdez at Zaldi Co. Inaasahan ba natin na magiging laman din ito bilang achievement, quote-unquote, ng Pangulo sa kanyang sona?
2: Alam mo, bago ko sagutin yan, Gigi, Banggitin ko muna yung lumabas na Pulse Asia Survey na ginawa mula June 28 hanggang July 6 ng taong ito. Meron itong 2,400 respondents at tinanong itong mga respondents na to kung ano-ano bang mga paksa yung gusto nilang marinig sa ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Medyo mahaba-haba yung listahan pero yung tatlong top issues na lamang yung ating babanggitin. Of course, nangunguna dyan sa may pinakamataas na porsyento na gusto nilang marinig ay yung pananagutan niya o yung issue ng korupsyon. Under that issue of corruption, meron silang usapin tungkol sa general corruption at merong usapin tungkol nga dyan sa pananagutan sa flood control projects. But of course, hindi mawawala yung mga malalapit sa sikmura na issue, yung tungkol sa abot-kayang halaga. So, iyan yung mga top issues na gustong marinig ng mga kababayan natin base dun sa survey sa sona ng Pangulo sa Lunes. Pero syempre, kanina natanong si Pangulong Marcos, magiging laman nga ba ng kanyang sona itong tungkol sa flood control issues? Maikli lang yung sagot niya. Pakinggan natin.
3: Abangan ang
2: pero Jiggy, ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos na para sa kanya, ang State of the Nation Address ay report sa mga taong bayan. Kaya ilalahad daw niya yung mga tugon ng pamahalaan, especially dun sa mga external issues, external forces na hindi naman inaasahan na kakaharapin ng administrasyon. Doon sa naunang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na itong mga external forces na to kabilang na yung mga kalamidad like yung typhoon, yung lindol na naranasan doon sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. And of course, isa doon sa pinaka-challenging na kinaharap nga ng administrasyon ay yung krisis sa langis na dulot ng gulong nangyari dyan sa Middle East. Narito yung sinabi ni PBBM.
4: I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose.
2: Pero tiyempore nang makausap natin si Pangulong Marcos kanina sa Pampanga, kasama niya si DPWH Secretary Vince Tison. Kaya tinanong din natin, kamusta na ba yung ginagawang investigasyon sa flood control anomalies? Lalo't kaya siya inilaga dyan sa DPWH dahil isa yung kagawaran na yan sa pinakang involved dito sa sinasabing anomalya at isa sa ibinigay na mandato sa kanya ay imbestigahan kung ano nga ang nangyayari. Pero alam mo ang tugon niya, Secretary Tison, medyo malayo-layo pa tayo pagdating sa investigasyon para masabing tuluyan na ngang nalinis ang kagawaran. Narito yung sinabi ni Secretary Tison.
5: It's a long way to go. You're talking about decades and decades of a systematic corruption of an agency. So, it will take time, but I think there have been significant steps moving forward to ensure that these things don't happen again. And you will hear that from the President on Monday.
0: At Maricel, mismong si Pangulong Marcos daw nagsulat ng kanyang sona, masasabi bang planchado na ang talumpati ng Pangulo?
2: Well, kanina tinanong natin si Pangulong Marcos kung tapos na ba yung kanyang pagsusulat kasi siya nga daw mismo yung personal na naglalatag nitong kanyang talumpati sa Monday. Ang sabi ni PBBM, kadalasan kasi kahit na magsasalita na lang siya sa harap ng Kongreso tungkol sa kanyang sona, nababago niya pa kasi gusto niya talaga maayos yung latag ng kanyang talumpati. But for now, more than 90% na raw yung pagdating sa languages, dun sa structures, yung nagagawa niya. Pero ang nabanggit sa atin ni Jose Claire Castro sa press briefing kahapon, mukhang magkakaroon pa ng rehearsal si Pangulong Marcos sa darating na Linggo. Pakinggan natin yung sinabi ni Pangulong Marcos.
6: Are you done writing the script?
4: I'm never done. Until 1 hour before the sun, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect. So, but well, on the whole, yes, on the whole, it's I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up.
0: At Maricel, gaya na banggit mo ay galing sa Pampanga ang Pangulo. Ano ang naging pakay niya roon?
2: Alam mo, tingin natin, Gigi, baka bahagi na rin ito eh, ng paghahanda ni Pangulong Marcos. Well, kaninang umaga, nagpunta siya dyan sa Maylubaw para bisitahin yung food security complex para itong post-harvest facility para dun sa mga magsasaka natin ng palay. So, dyan dadalhin para patuyuin, para gilingin, at magkaroon ng mas maayos na storage to ensure na meron tayong sapat na pagkain. Bumisita rin si Pangulong Marcos dyan sa Converge Center, dyan pa rin sa Pampanga, at yung pinuntahan natin, kinover natin, yung pag-inspection niya dyan sa Children's Medical Center sa Clark. Phase 1 pa lamang ito, meron na itong 120 bed capacity at target nito na matulungan yung mga bata na may sakit. Katunayan, kanina, inilipat na dyan yung mahigit 50 cancer patients mula doon sa Lubao Children's Hospital, dinala na dyan sa Clark. Pero parang paghahanda na rin ito dahil kung matatandaan natin, noong 2022 State of the Nation Address ni PBBM, nabanggit niya ito at isa sa kanya mga target yung magtayo daw kada rehiyon ng mga multi-specialty hospitals. Parang yung nakikita natin dyan sa may Quezon City na dikit-dikit, may kidney center, merong heart center. So, ganun din yung plano niya. So, nasa phase 1 ito sa Clark, pero ang target nila, baka daw umabot pa to ng phase 4 hanggang phase 5. So, baka even beyond the Marcos administration, hindi pa rin natatapos itong programang ito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi.
0: Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Sasabayan ng kilos protesta ng mga militanteng grupo ang sona ng Pangulo sa Lunes. Dismayado raw sila sa mababang sweldo, mahal na bilihin at mataas sa singil ng kuryente. Gumawa ang mga release ng mga FEG ni PBBM. Susunugin daw nila ito para ipahayag ang pagkadismaya sa gobyerno. Papayagan lamang ang mga rally mula Tandang Sora hanggang St. Peter's Church. Samantala, naka-full alert ng NCRPO para sa sona. Higit 21,000 mga pulis ang ipakakalat sa paligid ng batasang pambansa sa Quezon City. Nagpaalaala naman ang PNP sa mga ralista na panatilihin ang kaayusan.
3: As long as you maintain yung papayapa na pag-iipon, let's stay within the area na binigyan po tayo ng permit, ay wala po tayong nakikitang magiging problema. Yun lang nga po, pagka meron pong nagkaroon ng gulo, nagkagulo at na-endanger na yung safety po, especially of the general public, ay kailangan na po natin gumawa ng action.
0: Susunod, ang China Coast Guard muli binomba ng tubig ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc. At presyo ng petrolyo nagbabadya na namang tumaas sa susunod na linggo. Diyala kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.

0: Radio sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
1: Ang oras, 5:44.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Stop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang ang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng habang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
5: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
5: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
4: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso.
5: Umamin,
4: makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Live mula sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Alexis Ebre. Alexis, meron ba nasaktan sa ginawa ng China Coast Guard?
1: Jiggy, wala namang naiulat na nasaktan o anumang damage sa ating mga barko matapos nga tayong atakihin ng water cannon ng Chinese Coast Guard. At ito'y nangyari kanina habang naghahatid ng lakis ang ilang tauhan ng PCG at ng BFAR para sa mga Pilipino mangingisda. Pasado alas 6 ng umaga kanina nagpapatrolya itong PCG at ang BFAR nang mangyari itong pagwa-water cannon attack sa ating mga kababayan. Bago pa man kasi ang insidente, minanmanan na daw ito ng hindi bababa sa 6 na Chinese Coast Guard or Chinese vessel at kasama pa dito yung Chinese Maritime Militia. Pasado alas 7 ng umaga naman ng bombahan ang BFAR vessel na BRP Dato Panduhinog. At ang nangyari pa nawalan nga daw, pansamantalang nawala itong satellite internet connection at nagdulot yan, syempre ng danger sa ating mga kababayan. Bandang alas 8 naman ng umaga, sumunod itong pagwa-water cannon attack ng CCG sa BFAR vessel na BRP Dato Cabaylo. Sa kabila ng insidente, naging matugumpay itong pamamahagi ng ating mga PCG at BFAR para sa ating mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa PCG, sadyang tinurn off o pinatay ng Chinese Coast Guard itong kanilang automatic identification system para nga hindi malaman yung pagkakakilanlan nila. May ituturing daw itong paglabag sa international regulation dahil nga sa na-compromise yung kaligtasan ng iba nating kababayan. Kung babalikan kasi natin, Jiggy, binomba rin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang barko ng BFAR kahapon. Di tulad ng nauna ang insidente kahapon, direktang tumama kasi ngayon yung tubig sa ating mga barko. Nung nakarang Lunes naman, ito yung mga panahon na nasaktan yung ilan nating Philippine Navy matapos ngang bantayan itong BFAR o itong BFAR Sierra Madre, BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Dalawang tauhan ng Philippine Navy ang nasaktan. Jiggy?
0: At Alexis, itong week na ito rin ay nakipag-usap si PBBM sa mga taga-Chinese Embassy, ang DSA, ganun din. Ano masasabi nila na kahit na may mga pag-uusap na sila, ito pa rin talagang binanata ng water cannon yung barko ng Pilipinas?
1: Jiggy, ang National Task Force for the West Philippine Sea naman, nanawagan sa Chinese Coast Guard na itigil ang anilang delikado at illegal na aksyon at sumunod sa kanilang obligasyon sa ilalim ng 1982 United Nations on the Law of the Sea o UNCLOS at igalang itong 2016 Arbitral Award. Sa 2016 Arbitral Award, ibinasura ng International Tribunal ang 9-line claim ng China na umaangkin sa 80% ng South China Sea, kabilang dito yung karagatan na angkop sa ating exclusive economic zone. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na gusto niya na maayos itong relasyon natin sa China at panatilihin itong diplomasya at pag-resolve nga dito sa giitan o gulo sa West Philippine Sea. Jiggy?
0: Yung Philippine Coast Guard, may pahayag na ba tungkol dito?
1: Mariin kinondenaan ng PCG spokesperson na si Jay Tariela na naging mapanganib nga itong paggawa ng water cannon attack dito sa ating ilang tauhan ng PCG at ilang kababayang mangingisda. Giit ni PCG spokesperson, bahagi ng teritoryo ng Pilipinas itong Bajo de Masinloc at nasa loob ito ng exclusive zone ng ating bansa. Jiggy?
0: Yan ang ulat ni Alexis Ebre live mula sa Quezon City. Umalo na sa halos 100 dolyar kada bariles ang pandaigdigang presyo ng krudo. Dahil dyan, may nakaamba na namang malaking taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ang posibleng abuti ng price hike sa susunod na linggo?
2: Alam mo, Jiggy, sa pag-iikot-ikot natin sa iba't ibang mga gas stations, nakita natin na kung matutuloy nga yung oil price hike sa susunod na linggo, ay papalo na sa mahigit 90 pesos ang kada litro ng diesel. At hindi rin malayong bumalik ito sa 100 pesos per liter. Base sa apat na araw na trading, ang sabi ng Department of Energy, ay posibleng umakyat sa 6 hanggang 7 pesos ang kada litro ng diesel, 5 hanggang 6 pesos naman ang kada litro ng gasolina, at 3 hanggang 4 pesos naman ang kada litro ng kerosene. Pwede pa raw ito magbago dahil may isang trading day pa tayong iniintay na siya magiging basehan ng magiging presyohan natin pagdating ng Tuesday, ano, Jiggy? Kahapon lang ay sumampa sa $100 per barrel ang presyo ng krudo sa world market. At ngayong araw naman, nagbago ito pero konting-konti lang yung diferensya at halos $100 per barrel pa rin ito. Dahil ito sa

0: तुम्हारे पास।
1: Jiggy, ang tinuturong dahilan dito na ng ayang pagsasarangan ng Strait of Hormuz dahil pa rin yan dun sa muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Itong Strait of Hormuz, as we all know naman, ay daanan nga ng 20% ng global supply ng langis. Ayon naman sa oil industry players, eh, kung hindi magkakaayos itong US at Iran sa lalong madaling panahon, ay talagang walang duda, aabot tayo ng 100 pesos per liter. Jiggy.
2: At tila babalik ulit tayo dun sa simula nung gera. Ano, pero Gerard, anong gagawin hakbang ng DOE kaugnay nito?
1: Jiggy, sa ngayon pinag-aaralan ng Department of Transportation at saka ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, yung pagpapatupad nga ng piso o dalawang pisong dagdag sa pasahe natin sa jeepney. Pinag-aaralan din nila yung pagtataas nga ng discount sa fuel na 15 pesos per liter mula sa kasalukuyan 10 pesos lamang. Magkakaiba yung pananaw ng mga nakausap nating driver tungkol dito. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
3: Kung sabi nilang 5 piso, dadagdag maggagawing 15. Hindi pa rin sasapat kasi sa laki ng tinas. Itong piso lang itataas nila, halos tabla-tabla pa rin yung laban.
4: Hindi opo ako paburdo. Bakit po? Yung lahat magsasapir eh. Kasi miski kami, mga driver, apiktado din po doon sa taas pamasahe.
1: Jiggy, medyo masama naman ang loob ng mga transport groups na naghahingan itong petition for fare hike, ano? Kasi parang ang nakikita nila ay mauudlot na naman yung pagpapatupad nitong fare hike natin. Kasi kung maaalala natin, ay hindi nga ipinatupad ng Malacanang itong fare hike sana noong Marso. Jiggy.
2: Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Mandaluyong. Susunod, halaga ng piso kontra dolyar muling sumadsad sa pinakamababa. At Amerika pinatawan ng dagdag na taripa ang ilang export products ng Pilipinas. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.

0: FM 96.3 kapatid. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Lagi true sa iyo, kapatid. Hindi mo ba masabi?
1: How can I tell you that I love?
0: Hindi na maitago? Para sa feelings na mahirap sabihin. Pero mas mahirap itago. True Love Songs. Saturday, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sunday, 10 a.m. to 12 noon. True Love Songs, the 105.9 True FM. It's the social.

Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 1 ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. True Hit List. Ano ang tumama sa'yo sa 105.9 True FM? Nagpapakatotoo sa balita, kwento, servisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Muli sumadsad sa pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar, nagpataw naman ng dagdag na taripang Amerika sa ilang produktong ine-export ng Pilipinas. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si JC Cosico. JC, unahin natin itong pagbagsak ng piso, sa anong halaga nagsara ang palitan ngayong araw?
1: Bigis na magsad nga sa bagong record low itong value ng peso kontra dolyar. This afternoon, it closed at 61 pesos and 847 centavos per dollar. Ito nga ay lower kumpara doon sa closing kaninang umaga or opening kaninang umaga na 61 pesos and 8 centavos. Now, this is lower din kumpara doon sa exchange rate kahapon at o Miyerkules na nasa 61 pesos and 75 centavos. Huling sumadsad sa ganitong halaga ang piso noong May 18. Ziggy.
0: At JC, anong epekto ng pagbaba ng halaga ng piso sa ating ekonomiya?
1: Ziggy, alam mo, meron naman yung benepiso sa ilang sektor, halimbawa nga sa tourism, no? For example, sa mga foreign tourists, they'll be able to spend more dahil nga mas mataas na itong peso equivalent. At gayon din doon sa mga kaanak ng mga overseas Filipino workers dahil nga mas mataas na itong palitan. Pero ito rin ay maaaring makaapekto doon sa inflation rate ng bansa. Ang sabi ng mga eksperto, ang Pilipinas daw kasi ay maraming inaangkat na produkto. Ibig sabihin, kung mataas nga itong value ng dollar, eh mas mahal din ang halaga nitong mga imported goods. Kaya kapag binenta na nga sa merkado, eh mas mataas pa itong presyo. Narito po ang kanilang pahayag.
2: So, ang mahinang piso ay magpapamahal ng ating inaangkat na produkto katulad ng langis at ilan pang mga pagkain, raw materials, no? Maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente, pamasahe at iba pang bilihin. So kapag nabili ko to ng mas mahal, inangkat ko ito sa Pilipinas, ibebenta ko ito sa Pilipinas sa mas mataas na presyo dahil mas mahal ko ito nakuha.
0: Kasi ano yung mga produktong pinatawan ng dagdag na taripa, produktong mula sa Pilipinas na may dagdag na tariff para sa Amerika?
1: Sige, kasama nga ang Pilipinas doon sa 60 bansa na pinatawan ng dagdag na taripa ng Amerika. Now, that is 12.5% tariff sa ilang export products. Sabi ng isang U.S. representative, ay biguraw ang Pilipinas na iban ang pagpasok sa bansa ng mga produkto na bunga ng forced labor. Ayon sa mga eksperto, eh, pwede itong makaapekto doon sa demand ng ilang Philippine exports gaya po ng electronics at semiconductors. Sa ngayon ay hindi pa nakikita yung direktang effect nito sa mga mamimili. Ayon naman sa isang grupo, eh bagamat apektado ang electronics at semiconductors, ay hindi raw maapektuhan yung mga mamimili ng gulay pati na yung mga magsasaka. Maganda rin daw ang trade balance ng US at Pilipinas sa mga pagkain, kaya hindi masyadong maapektuhan itong mga agricultural products. Narito ang kanilang pahayag.
3: We have to watch and see both the exporters and both the importers from the U.S. ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. No? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't need to know if it will be bad or good or worse than where we are now.
4: Our current export to the U.S. are not agricultural products, minor lang. What's not, mga confectionaries na talagang hindi naman ganun kalaki.
0: Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa TV5 Media Center. Susunod, bagyong Quiapo na nalasa sa Ilagang Luzon. Ang update sa lagay ng panahon, alamin. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Pets na naging favorites kanina lang. Markahan na tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sabado Night Vibe. Because Saturday nights are meant to last all night long. The True FM, the 105.9. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Gavin, Rico John Ferrer, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pinighimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Tingnan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo! Celebrate the decade na lahat tayo nakaka-relate! Lahat ng pumatok nung dekada 80, sunod-sunod, sama-sama. Ang saya, di ba?
1: Lumakas pang bagyong Quiapo matapos mag-landfall sa Camiguin Island sa Cagayan. Kulitong namataan sa pag-asa sa karagatang sakop ng Calayan Island. Taglay nito, lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Ramdam na ang gupit ng bagyo sa ilang lugar sa Ilaga, Luzon. Pinakamalakas o pinalalakas ng bagyong Quiapo ang hangin abagat. Ito naman ang nagpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Posibleng lumabas ng PAR ang bagyong Quiapo bukas ng madaling araw. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami sa Lunes dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
0: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th TVP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Pasindami po sa sensitibong video ito.
2: Sige na ito? Ha? Kasi gusto na malaki.
0: Ang vlogger na yan, walang awang ng bugbog ng babae habang naka-Facebook Live. Malagim na aksidente sa Cebu, sa pool, sa CCTV, trabahador, patay, matapos matagalan ng snap ng granite. Sa gitna ng malakas na ulan, mga bahay sa Tarangani, gumuho at tuluyang tinangay ng Rumaragas ng Ilog. Ang lalaki ng mga ito sa Jensan, walang takot na nilangoy ang malakas na agos ng tubig. Ang iba pang update, iahatid live ng News 5 Mindanao. Pati Metro Manila, binahana naman kaagad kahit saglit na buhos na ulan lamang. Ang latest sa habagat at bagyong Quiapo, aalamin natin sa ating weather frontliner na si Alvin Pura. Abiso naman sa mga motorista, presyo ng diesel at gasolina, malaki na naman ang itataas. Malapit na talaga umabot ulit sa 100 pesos kada litro. Pakiusap ng mga jeepney driver, ituloy na ang taas pasahe. Balitan ng piso kontra dolyar, sumadsad sa 61 pesos and 84 centavos. Perang padala ng mga OFW, hindi na rin masyadong ramdam dahil sa mahal na mga bilihin. Ah, eto na nga! Si Bimby, sinawayang nurse ng kanyang mommy Chris matapos i-aura ang kanyang puwet.
3: No, like, she's making pakita her puwet. Don't show that.

0: Pasintabi po, sensitibo ang aming ibabalita. Ni-livestream sa social media ng isang lalaki ang pambubugbog niya sa babaeng karelasyon.
1: Ang matindi pa, ang biktima may iniinda pang sakit dahil kapapanganak lang. Narito ang Frontline Report.
2: Hindi ka na to? Ha? Kasi gusto niya malaki.
3: Sabulado ng Facebook Live na ito, kitang sinasabunutan ng lalaki ang isang babae. Base sa kanilang usapan, tila magkarelasyon ang dalawa. Halos hindi makagalaw ang babae. Hindi naman bumibitaw ang lalaki sa pagkakasabunot sa babae.
2: Pagkita mo sa camera. Gusto mo to, di ba?
3: Sa isang punto, sinubukan siyang paluin ng babae. Pero hindi niya ito maabot. Kapag nagpapatuloy ang Facebook Live, tila nagkakasumbatan na ang dalawa.
4: Pagbayad ka ba ng utang sa atin? Ito nga!
2: Yung motor mo, ano? Anong motor? Anong motor pinagsasabi mo? Pero, kumuha kasi ako ng motor. Tapos yung motor kasi, tawag dito, sinasabi niya na parang ako nagpilit sa kanya. Ha? Ako nagpilit?
4: Paabono kasi wala kang trabaho.
3: Nang mabitawan ang lalaki ang babae, kitang tila may iniinda itong pananakit sa tiyan. Kapapanganak lang kasi umano ng babae ng cesarean. Nagpatuloy naman sila sa pagkatalo. Giit ng lalaki, dati rin daw siyang sinasaktan ng babae.
2: Pwede naman, mukha mananakit. Ha, mukha mananakit ng lalaki. Alam mo pag sumobra, kaya merong mga namamatay na babae. Kasi sobra naman, dahil lang dito, nasira utak ko doon.
3: Nakaupo na lang ang babae at tila mangyak-miyak sa sakit. Pero patuloy sa mga litanya at pangungutsa ang lalaki.
2: Pang-hospital ka na. Papulis ka na din. Takulong mo na ako para tapos na.
4: Magbigay mo sa delivery niya sa kulungan, sarantado.
2: Oo, sirain mo na ako. Sirang-sira naman ako, utak mo. Sira na siya.
3: Hindi pa malinaw kung ano ang nangyari nang matapos na ang Facebook Live. Ayon sa caption sa post, residente ng Tuguegarao City ang lalaki. Ipinag-utos na ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke sa pulisya na imbestigahan ang nangyari at tiyaking ligtas ang babaeng navideohan na sinasaktan. Nanawagan din sila sa sinumang may impormasyon sa insidente na makipag-ugnayan sa mga otoridad. Hindi raw nila kinukonsinti ang anumang karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Ibinigay na rin daw nila ang kopya ng video sa iba pang ahensya para matuntun ang biktima at ang lalaking nanakit. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bendulan, News 5.
0: Nadaganan ng mga granite ang isang trabahador sa Liloan, Cebu. Ang lalaki hindi na umabot ng buhay sa ospital. Naa sa Frontlining balita si John Aroa ng News 5, Visayas.
5: Sa video na ito mula Liloan, Cebu, makikita ang mga trabahador na yan na magbababa sana ng mga granite slab mula sa truck. Pero nang buksan ang hara ng truck, nahulog ang mga granite slab at nadaganan ang isa sa mga trabahador. Agad na mirumisponde ang mga kasamahan nito. Pero nahirapan silang maiangat ang mabibigat na mga granite slab. Isinugod pa sa ospital ang lalaki na si Saturnino Bakiran. Pero idiniklara rin itong dead on arrival. Ayon sa pulisya, maaaring hindi naging maayos ang pagkakakarga ng mga granite slab sa truck.
6: Base sa aming investigasyon, aksidente ang nangyari. Posibleng hindi maayos ang pagkakapwesto ng mga granite slab. Kaya nang alisin ng tali, natumba ang mga ito at nadaganan ang biktima.
5: Ang asawa naman ng biktima na si Jane, hindi matanggap ang sinapit ng kanyang mister, lalo't mayroon silang dalawang anak na maliliit pa lamang.
7: Anak sir, dalawa at tatlong taong gulang pa lang sila. Wala rin akong trabaho, kaya ang asawa ko lang ang inaasahan namin magtataguyod sa pamilya. Napakasakit nang nangyari. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. At hindi ko alam kung paano kami makakapagsimula muli.
5: Sa videong ito, inawitan pa ng isa sa mga anak ang nakaburo niyang ama. Nakausap ng News 5 ang kumpanya na pinagtatrabahuan ng biktima, pero tumanggi na silang humarap sa kamera. Nangako naman silang sasagutin ang gastusin sa pagpapalibing ito. Mag-aabot din daw sila ng tulong pinansyal at scholarship sa mga naulilang anak ng trabahador. Sa huli, nagkaarigluan din ang kumpanya at pamilya ng biktima. nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas!
1: Binerwisyo ng ulan ang ilang bahagi ng Luzon. Ang dalawang barangays na Benguet handa na sa bagyong Quiapo. Habang dito sa Metro Manila, binha ang ilang kalsada. Live mula sa Taft Avenue, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, anong update dyan?
8: Gilis na patuloy na pag-unan sa Metro Manila, maraming kalsada nakaranas ng mga pagba. Habang sa ibang bahagi nga ng Luzon naman, naghahanda ng ilang mga lalawigan sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo.
9: Umabot hanggang binti ang baha kagad sa habaan ng Espanya Boulevard sa Maynila. Ang mga motor sa lugar, kinakailangan ng itulak para lang umusad. Ang ilang sasakyan naman, inabot na sa kanilang bumper ng tubig baha. Ganyan din ang eksena sa Ramon Magsaysay Avenue, kung saan nagsagawa ng declogging ang ilang kawanin ng DPWH sa gitna ng baha. Sa kabaan naman ng Taft Avenue, ilang mga commuter ang nagyapak na para hindi mabasa ang kanilang mga sapatos. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Quezon City, na humupa rin naman matapos ang ilang oras. Sa labas naman ng Metro Manila, sa pulsa video sa Tuba Benguet, ang bahagi ng bundok na biglang gumuho kaninang alas 7 ng umaga. Bumagsak sa bahagi ng Cannon Road ang malalaking tipak ng bato. Ayon sa mga residente, nangyari raw yan matapos ang magdabang na pag-ulan sa lugar. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ng DPWH Benguet First District. Kahapon pa isinailalim sa Tropical Wind Signal No. 1 ang buong probinsya dahil sa bagyong Quiapo. Kaya naman ngayon, todo ng paghahanda ng mga barangay para sa bagyo. Lalo't itinuturing na landslide prone area ang lugar.
10: Pinayaban na kami ni Mayura na talagang...
11: Last month, pinatawag kami ni Mayor kasi talagang number one na sinasabing ang Cannon Road ay dapat maging alerto. As barangay, yun ang ginagawa namin.
9: Sa Cagayan naman, naging makulimlim ang kalangitan dahil din sa pag-ulan. Kaya naman tuloy-tuloy na ang paghahanda ng lalawigan.
8: Gilis dito sa Metro Manila nga, no? Sa buong magapon, naging pabugso-bugso yung buhos ng ulan na naranasan natin. Pero sa ngayon, dito sa Maynila, sa Taft Avenue, kung saan ako nakapwesto, maswerte naman na walang naranasan pagbabaha sa magapong naranasan pag-uulan. Gilis.
1: Maraming salamat, Gary De Leon.
12: Weather update tayo mga kapatid, patuloy pong nakakaapekto ang bagyong Quiapo sa malaking bahagi po ng Northern Luzon at Extreme Northern Luzon at nagpapaulan din po ang habagat o Southwest Monsoon dito po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ito pong bagyong Quiapo ay naglandfall o sumabit na nga dyan sa isla sa May Cagayan, sa Calayan, dyan po sa Camiguin Islands, kanina po yung 2:10 ng hapon. At ngayon, kasalukuyan po yan tumatawid dito sa mga Ayas o sa mga isla sa Calayan at Babuyan Group of Islands patungo dito sa ating area of responsibility. Pagamat taglandfall yung kanyang set or gitna, hindi po ito humina dahil nga mga isla po yan. Ha? Marami pa rin po yung moisture na kukuha sa ating karagatan. Ito po ay lumakas pa nga at nasa tropical storm category pa din ng pag-asa, pero yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsok maabot sa 105 kilometers per hour. At inaasahan pa natin ang patuloy na paglakas nito habang kumikilos palabas sa ating area of responsibility. At dahil nga bumilis ito sa pagkilos na 30 kilometers per hour kanluran, hilagang kanluran, mapapaaga rin po ang posibleng paglabas nito sa ating area of responsibility. Maaring bukas ng madaling araw, yan po ay makalabas na sa ating area of responsibility or mamayang late night. At yan po ay posible pang lumakas into a severe tropical storm or umabot din po yan sa typhoon category if nandito na po sa kanlurang bahagi ng Batanes o dyan po sa may extreme Northern Luzon. Sa ngayon, meron pa rin po yung epekto sa ating bansa dito po sa Northern Luzon at extreme Northern Luzon at yung ating habagat naman ay nagpapaulan dito po sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Sa Mindanao, nababawasan na po yung ating mga pag-ulan dyan. Nagiging maaliwalas na po yung panahon natin. Nauuna po yan dito sa eastern section ito, ang Caraga at Davao Region. Pero sa areas po ng Sambuanga Peninsula, may kataasan pa rin po yung ating tsansa ng pag-ulan. At posible pa rin po yung ating mga thunderstorms. Pero ngayong weekend, mas aakit pa po yung ating bagyong Quiapo. Hihilahin yan papunta sa kanyang habagat. At mas mababawasan na po yung ating pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantalang, sa Visayas, yung ating mga pag-ulan ay concentrated dito sa western section ito. Kasama po dyan ang Iloilo, Guimaras, maging dito po sa area ng Panay Islands at Negros Islands. Sa Palawan, meron pa rin tayong mga posibleng pag-ulan dyan dulot ng ating habagat, lalong-lalo na sa area ng Mindoro. Ang natitirang bahagi po o ang areas po ng Calabarzon, meron din tayong maulap na panahon dyan at posible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms dahil sa epekto ng habagat. Dito naman po sa Luzon, kung mapapansin nyo, yung ating concentration ng malalakas na pag-ulan na dulot po ng bagyong Quiapo ay nararamdaman sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama po dyan ang Babuyan Group of Islands, maging dito sa extreme northern Luzon. Ito namang mga kabundukan ng Cordillera, kasama po dyan ang Benguet at Baguio City, La Union, Ilocos Sur at Pangasinan areas, ang ilang bahagi ng Isabela, maging dito sa Quirino, is maulap po yung ating panahon. At kung minsan, meron tayong malalakas na pag-ulan at meron din tayong mga pabugsubugsong hangin dahil dun sa panglabas na kaulapan itong bagyong Quiapo at dun sa kanyang wind speed. Samantalang ang natitirang bahagi ng Central Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila at ang mga karating lugar nito, maulap po ang panahon natin at anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng mga pag-ulan dahil po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Bukas, habang kumikilos pa palayo ang bagyong Quiapo sa ating bansa, mababawasan na po yung ating mga pag-ulan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at sa extreme northern Luzon. Pero yung ating habagat, magpapatuloy pa rin po yan. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, meron pa rin tayong mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, including Metro Manila. At bukas nga, hanggang weekend, mataas pa rin po ang ating tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila. Pero sa araw po ng Sona, sa Lunes, mababawasan na po ang epekto ng habagat sa Metro Manila. Ang mga aasahan na lang po natin ay mga posibleng pag-ulan at thunderstorms na kadalasan nangyayari sa hapon at gabi. Since hapon po yung ating Sona is maglulot pa rin po o magdala pa rin po tayo ng payong o anumang pananggalan sa ulan kapag lalabas po tayo ng bahay. At yan muna ang weather update natin. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa inyo.
0: Tukoy na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang dating DIR commissioner at kasambahay nito sa Quezon City. Ang suspect, kinilalang asawa ng pamangkin ng retiradong opisyal. Nasa frontline ng balita niyan, Carol De Asa.
13: Noong pang June 15 na matagpuan wala ng buhay at duguan ang 60 anyos na babaeng ito sa kanilang bahay sa barangay North of Fairview, Quezon City. Kinilala siyang dating commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Habang ang kanyang 52 anyos na kasambahay, patay na rin na madatnang sa isang kwarto ng bahay. Tagtad ng saksak ang dalawang biktima.
14: May nagreklamo na kapitbahay na may naamoy siyang masangsang na amoy. Pagpasok namin, napag-alaman namin na mayroon dalawang bangkay na puno ng saksak sa liig. At napag-alaman na tatlong araw na itong nangyari yung pagpatay.
13: Ngayong araw, makalipas sa ang higit isang buwan, natukoy na ng mga pulis ang suspect sa krimen. Sa tulong yan ng backtracking ng mga CCTV noong araw na mangyari ang pamamaslang, kita pang lumabas sa isang subdivision sa Fairview ang suspect. Hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan, nakita siyang namimili ng damit. Base sa investigasyon, kinilala ang suspect na si alias Yusuf. Tiyahin daw ng kanyang asawa ang senior citizen na biktima. Ayon pa sa mga pulis, nawawala din ang mga gamit ng biktima, kabilang na ang ilang alahas, tatlong cellphones at 50,000 pesos na cash.
14: Ang naging motibo nito ay pagnanakaw. Kasi napag-alaman natin na itong suspect ay naghihirap.
13: Sa ngayon, sinampahan na ng reklamong 2 counts of murder at robbery ang suspect. Pero patuloy pa rin siyang tinutugis. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5!
1: Muling hinarangan at binomba ng tubig ng China Coast Guard, mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon pa sa PCG, tila sadyang sinisira ng China ang internet connection ng mga barko para pagtakpan ang kanilang aktibidad. At live mula sa Camp Grames, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, ano-anong barko ng PCG ang nadamay sa harassment ng China?
15: Julius, sa gitna nga ng sunod-sunod na tensyon sa West Philippine Sea, ilang barko na naman ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang tinira o binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard. Kabilang nga dito ang BRP Cape San Agustin, BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Paduhinog.
16: Ha?
15: Halos wala na namang makita ang mga sakay ng barko ng Philippine Coast Guard sa panibago na namang pambomba ng tubig ng China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Nangyari ang insidente kanina habang naghahatid ng supply ang mga tauhan ng PCG at BFAR para sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarriela, hindi lang isang beses nangyari ang pag-water cannon sa ating mga barko. Minanmanan pa umano ng hindi bababa sa 6 na barko ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas. May kasama pa raw na Chinese Maritime Militia ang mga ito. Direktang tumama ang water cannon sa isa sa mga barko ng Pilipinas dahilan ng sandaling pagkawala ng satellite internet connection nito. Ayon kay Tarriela, sadyang sinira ng CCG vessels ang automatic identification system ng barko para maitago ang insidente. Nalabag umano sa international regulations sa kaligtasan sa paglalayag. Nangyari mga ito sa pagitan ng alas 6 ng umaga at alas 9 ng umaga kanina. Sa kabila ng sunod-sunod na pagbobomba ng CCG vessels sa mga barko ng PCG at BFAR, ligtas naman ang mga sakay. Kinunda na naman ng National Task Force for the West Philippine Sea ang anilay labag sa batas at panganib na aktibidad ng China. Ginagawa lang daw ang ating mga barko ang kanilang trabaho para matiyak na ligtas na makapangisda ang ating mga Pilipino. Karapatan daw ito ng mga Pinoy alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Kahapon lang nakaranas din ng pag-water cannon at dangerous maneuvering o pagharang ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng Chinese Coast Guard. Ayon naman sa palasyo, nakausap kagabi ni PBBM sa telepono si US President Donald Trump. Tiniyak daw ni Trump kay PBBM na babagitin niya kay Chinese President Xi Jinping ang mga hinain ng Pilipinas. Ang pag-uusap nilang yan kasunod ng pulong ni PBBM kay US Secretary of State Marco Rubio. Julius, sa isang pahayag ng official press account ng militar ng China, ang sabi nila hindi naman daw labag o naaayon sa batas ang ginawa nila. Illegal din daw kasi itong aktibidad ng ilang barko ng Pilipinas. Pero Giti Tarriela, nasa loob din ng 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone, ang Bajo de Masinloc. Alinsunod ito sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na pinirmahan at ni-ratify pa ng China. Julius.
16: Maraming salamat, Mobile Journal Alexis Ebwe.
0: Bagay raw na maging Vice President sa 2028 si Robin Padilla ayon kay Attorney Salvador Panelo. Bukod dyan, si Padilla pwede rin daw maging future President. Narito ang Frontline Report.
17: Kung tutuusin, medyo malayo pa ang 2028 presidential elections at bukod tanging si Vice President Sara Duterte pa lang ang nag-anunsyong tatakbo siya sa pagkapangulo. Kung sino ang kanyang running mate, wala pang pinapangalanan. Pero para kay dating Presidential Chief Counsel Salvador Panelo, si Senator Robin Padilla ang magandang katandem ni VP Sara.
18: Nung post ko si Robin na maging Vice President, pag si Robin ay nanalong Vice President, I'm sure he will win together with Inday Sara.
17: Nabanggit din daw noon ni Panelo na kung hindi si Sara, si Binoy ang presidente niya for 2028. Pero dahil nag-announce na ng kandidatura ang kasalukuyang vice, edi pang 2034 na lang daw si Padilla.
18: Siya ang susunod si Inday Sara ang presidente.
17: Base sa latest survey ng Pulse Asia, number one si Padilla sa senatorial preference. Pero kung sa usapin ng pagka-vice president, pangalawa si Padilla. Nangunguna riyan ang kanyang kaalyadong si Senator Bongo. Ayon kay Panelo, mapasaro o sago man yan ay parehong malakas daw ang fighting chance sa eleksyon. Pero meron pa raw silang pinipili.
18: Pag isa na pinag-uusapan, hindi ko pa alam kung tutuloy. Abangan niya kung sino. Basta na may narinig na ako.
17: Yan nga lang, posibleng magbago yan sakaling makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Kung matatandaan, sinabi ng dating kongresista at kaalyado ng mga Duterte na si Mike Defensor na sakali man daw na matuloy ang impeachment sa vice, panlaban nila si Davao City Mayor Baste Duterte. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Senator Padilla. Kung matatandaan, sinabi na noon ng kanyang misis na si Mariel Padilla na hindi deserve ng mga Pinoy ang kanyang mister. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
16: Maraming bahay ang gumuho matapos ng walang humpay na ulang dulot ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Quiapo. Live mula sa Zamboanga City, nasa front line na balitang yan, si Christian Dumabok. Christian, kumusta ang panahon dyan sa mga sandaling ito?
19: Yes, Julius, dito sa Zamboanga City ay nakadanas ng pag-ulan at malalakas na hangin kanina. At dito naman sa likuran ko ay patuloy pa rin ang pagtaas ng level ng tubig sa Tumaga River.
20: Na!
21: Na! Madala! Na! Tumba!
20: Woo!
21: Wow, good!
22: Bigla na lang bumagsak ang bahay na yan sa katuluyang inanod ng ilog sa maasing sarangani.
20: Hello! Hello, shock!
22: Tila nilamon ng buon nang rumaragas ang tubig ang naturang bahay. Lumambot kasi ang lupang kinatitirakan nito bunsod na walang tigil na ulan. Ganyan din ang nangyari sa isang bahay sa tabing ilog sa bayan naman ng Glan. Sa barangay Ilaya naman, sa bayan pa rin ng Glan, meron ding bahay na tinangay ng baha. Pati ang nakalundo ng puno, bumagsak din at inanod matapos lumambot ang lupa. Dahil sa mga ganyang insidente, nagbayanihan na ang mga residente at binuhat ang isang bahay na malapit-lapit na ring maabot ng baha. Dito naman sa bayan ng Maitom, nakaangkla sa gilid ng Saob River ang mga bangka. Habang ang mga residente, mano-manong hinaharang ang mga kahoy na posibleng humampas at makasira sa mga bangka sa lakas ng ragasa. Sa kabuuan, 14 na bangka ang nawasak, habang ang ilan ay tuluyang tinangay ng dagat. Sa Sarangani pa rin sa bayan ng Kiamba, may nasirang hanging bridge, kaya ang mga residente, kahit delikado, ay tumutulay sa kable. Bukod dyan, isa pang tulay ang nasira, ang Sapumasla Bridge. Kita sa video ang malaking bitak, nadulot pa rin ang ulang dala ng habagat at bagyong Quiapo. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Department of Public Works and Highways para ayusin ang tulay. Malakas na ragasa rin ng baha ang namerwisyo sa General Santos City. Sa video na ito, makikita ang isang lalaking buhay na tumalun sa baha. May puntong hindi na siya makita ng mga tao, lulubog ililitaw.
20: Hala ka! Hala!
22: Ang lalaki, tinangay ng agos. Hanggang sa maswerteng nadala sa mababaw na bahagi, kaya nakaahon siya. Sa Bukidnon naman sa barangay Poco-Poco sa Damulog, nahulog sa tulay ang isang truck. Sugatan ng tatlong sakay, kabilang na ang driver. Batay sa ulat, madulas ang kalsada kaya nawalan ng kontrol ang driver. Agad namang rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Inabot ng 2 oras bago nasagip ang tatlo.
19: Julius, sa iba pang bahagi ng Saksargen ay sunod-sunod ang pinsalang iniwan ng walang tigil na pag-ulan, dulot ng hagbagat at bagyong Quiapo. Kabilang dito ang mga bahay na inanod ng baha, mga tulay na nasira at mga bangkang napinsala. Kanina nga bandang alas 3 ng hapon ay ligtas na rin na-rescue ang mga guro at estudyante na natrap sa Ludin, Lunggan, IP School Extension sa Sitio Dabo, Maasing Sarangani matapos umapaw ang Sigal River nitong Webes. Na-rescue rin ang ilang residenteng nakatira malapit sa ilog na naapektuhan ng mabilis na pagtaas ng tubig. At patuloy namang nakatabay ang mga lokal na otoridad sa mga lugar na nananatiling nasa panganib ng pagbaha. Balik sa iyo, Julius.
16: Maraming salamat, Christian Dumabok.
0: Habang ang ilang lugar ngayon ay binabaha, tila binaharin ng reklamo ang Office of the Ombudsman laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zal Dicco. Kaugnay yan ng issue sa flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez.
23: Sa higit 100 pahina na supplemental complaint affidavit, hinihiling ng Special Panel of Investigators ng Office of the Ombudsman na masampahan ng kasong plunder, direct at indirect bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at money laundering ni dating House Speaker Martin Romualdez, dating Akobicol Party List Congressman Zal Dicco, at iba pa. Buntod ito ng anilay sa buwatan upang makasamsam ng NACO na yaman na aabot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025. Mga panahon na tumatayong House Speaker si Romualdez habang chairman ng House Appropriations Panel si Ko. Laman ng reklamo ang mga ebidensya, kasama na rin ang salaysay ng mga testigo. Kabilang dito ang kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay sa flood control scheme, kung saan tinukoy ang ilang proyekto na pinondohan at kapalit ito ay pagbibigay ng kickback mula sa mga kontraktor. Kaugnay niyan ang umano'y pagpapadala ng mali-maletang pera sa mga tahanan at opisina ni Romualdez sa Forbes Makati, Bonifacio Global City at Valle Verde. Isa rin sa tinukoy na proponent at sangkot si Ko. Batay sa reklamo, hindi lang daw simpleng maling paggamit o pagnako ng pondo ang hinihinging maparusahan, kundi ang pandarambong o plunder na nauwi sa pinsala sa ekonomiya. Sabi ng Office of the Ombudsman, may pagkakataon pa rin si Romualdez at Ko na sagutin ang mga akusasyon. Pero oras na makita ng probable cause o sapat na basehan, dito na sila sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan at ipaaresto. Sa isang pahayag, sinabi naman ang tagapagsalita ni Romualdez na handa ang dating House Speaker na harapin kung ano man ang isang pangreklamo laban sa kanya. Anya, naniniwala sila na kung magkakaroon ng patas na laban ay mapatutunayan ni Romualdez ang kanyang panig. Hiniling din nila na hayaang manaig ang proseso at ebidensya. Samantala, si Ko na nahaharap sa kasong graft at malversation sa Sandigan Bayan ay kasalukuyang nagtatago, pero nauna niya nang itinangging tumanggap siya ng kickback sa flood control projects. Iginit niya rin noon na chismis lang at walang basehan ang mga paratang at pawang pamumulitika lamang. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
16: Shoot sa kaldero, ganyan inilarawan ni Senator Bing Lacson ang pag-usad ng kanyang investigasyon sa mga ghost project sa Taguig na baluarte ng mga Cayetano. Ayon sa senador, lumalalim daw ang kwento habang pinapalakas ang binubuo nilang kaso. Bago nito, inilantad niya ang questionableng flood control project sa Taguig na lumabas ng 2 beses pinaglaanan ng pondo. Kabilang daw ang mga yan sa nasa 2.38 billion pesos na budget insertions para sa lunsod noong nakaraang taon. Yan ang pinakahuling update sa iringan nila Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Noong weekend, inakusahan ni Cayetano si Lacson na dumobli raw ang net worth. Nauna nang itinanggi ni Cayetano na may ghost project sa Taguig at tinaman pa si Lacson na maglabas ng ebidensya. Ayon naman kay Senator Erwin Tulfo, kasama ang mga yan sa posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee kapag nagsumite si Lacson ng mga kaukulang dokumento.
2: Hindi pa niya nasasubmit, pero pag sinubmit siguro, then I will start reviewing. Hindi lang po naka-confine doon. Yung mga sinasabi po ng 18 mga bodyguard, they dared us na imbitahan sila. So, we will be inviting them.
0: Sa ibang balita, listado ang mga dugyot na warehouse na nagbebenta ng expired na karne sa Malabon at Valenzuela. Napagalaman pang pinapalabas nilang purong karneng baka ang ibinebenta nila sa mga nagpapares kahit may halo itong baboy. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles.
3: Pwede ka makinig. Saan mo? Walang aso? Beat ito.
4: Sa surveillance ng mga operatiba na nagkunwaring buyer, tumambad ang dugyot na bodega na bagsakan umano ng mga smuggled na karne ng baka. Binebenta ang karne online. Sa hidden camera, kitang nakalapag lang sa sahig ang ilang karne na nakabalot sa plastic.
6: Hoy! Sa NBA kami. Lumos kayo dyan.
4: Isa ang bodega na ito sa 2 warehouse na Malabon at Valenzuela na sabay sinalakay ng NBI, National Capital Region. Sa pag-iikot ng mga ahente, tumambad din ang kahon-kahong karne na karamihan ay expired na. May ilan pa raw na nangingitim na sa tagal ng pagkakaimbak, pero binebenta pa rin. Sa investigasyon ng NBI, lumalabas din na hindi purong karne ng baka ang binebenta. Ang modus daw ng mga sospek.
24: Yung sinasabing baka, hindi naman pala totoong baka, kundi mga pork diaphragm, ay frozen yan, ano, na hinahaluan ng taba ng baka para magmukhang baka. So, in truth and in fact, hindi siya baka, hindi siya beef.
4: Bagsak presyo kung ibenta ang mga karne na umaabot lang sa 250 pesos kada kilo. Kaya bultuhan raw kung pakyawin ito ng mga parokyano.
24: Binibili na to ng mga negosyante, may mga karinderya, especially yung sa pares. Ano? Ito yung pinaka-ideal na ginagawang pares. Binibili na nito in bulk, volume na ang bilihan.
4: Babala ng NBI, delikado sa kalusugan, ang tinatawag na hot meat o karne mula sa mga hayop na kinatay ng walang wastong inspeksyon. Dahil walang veterinary check, hindi tiyak kung ligtas ito o kung may sakit ang pinagmulang hayop. Bagamat hindi na ipapasa sa tao, ang African Swine Fever o ASF, mahalaga pa rin ang inspeksyon upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng karne. Ikinababahala rin ng NBI na makain ito ng ilang individual na ipinagbabawal sa kanilang relihiyon ang pagkain ng baboy.
24: Siyempre, may mga kapatid tayong Muslim, hindi po nila alam na baboy nga ito. Actually, kung sa ordinaryong tao o ordinaryong mata, mahirap ma-distinguish kasi pag niluto mo, kasama na yung fats nung beef.
4: Sa kabuuan, 24 na tonelada ng illegal na karne ang nakumpiska na nakatakdang sirain ng Department of Agriculture. Tinatayang nagkakahalaga yan ng higit 10 milyong piso. Dalawang suspect ang inaresto, kabilang ang isang may-ari ng warehouse. Nahaharap sila sa kasong paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines na may parusang pagkakakulong na umaabot sa 12 taon. Ayon sa NBI, patuloy ang investigasyon sa iba pang posibleng kasabuan. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.
16: Kailangan na raw maghigpit ng sinturon ng ilang chofer dahil aarangkada na naman sa susunod na linggo ang malakihang taas presyo ng petrolyo. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, hanggang magkano na ang kada litro ng petrolyo sa susunod na linggo?
5: Alam mo, Julius, mukhang malakihang oil price hike na naman ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. At kung hindi pa raw magkakaayos itong US at Iran sa lalong madaling panahon, ay hindi raw malayong umabot na naman tayo sa 100 pesos per liter.
7: Base sa 4 na araw na trading, posibleng tumaas ng 6 hanggang 7 pesos ang kada litro ng diesel. 5 hanggang 6 pesos naman sa gasolina at ang kerosene pwedeng tumaas ng 3 hanggang 4 pesos. Pwede pang magbago ang pagtatayang ito dahil hindi pa kasama rito ang isang araw ng trading.
9: May isang araw pa tayo at masabi ko lang ang naging trend ho this week, araw-araw pa-increase ho ang movement sa international price sa mean of flat Singapore. Kaya baka asahan na rin natin na hanggang Friday, baka tumaas pa sub.
7: Ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ay ang pagkakasara pa rin ng Strait of Hormuz na bunga ng alitan sa pagitan ng US at Iran. Ayon sa industry players, kung magtutuloy-tuloy pa rin ito, posibleng magbalik sa 100 pesos per liter ang presyohan ng langis.
10: Dito sa gasoline station na ito, dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City halimbawa, ay nasa 85 pesos na ang kada litro ng diesel. Kung matutuloy ang oil price hike na 7 pesos per liter sa susunod na linggo, ay magiging 92 pesos na ito. Hindi na nalalayo sa 100 pesos per liter.
7: Ayon sa Department of Transportation at LTFRB, pinag-aaralan na nila ngayon kung dapat pa bang ipatupad ang piso o 2 pisong taas pasahe sa jeepney. Pinag-aaralan din ang pagtataas ng diskwento sa diesel sa 15 pesos per liter mula sa kasalukuyang 10 pesos. Ang driver na si Raymundo nagpakarga ng 14 liters, kaya ang 1,200 pesos na dapat niyang bayaran naging 1,060 na lamang o may discount na 140 pesos. Pero di siya pabor sa pagtataas ng pasahe.
11: Hindi po ako pabor dun.
25: Bakit?
11: Eh, lahat magsisuffer eh. Kasi kami, mga driver, apektado din po doon sa taas pamasahe. Eh, siyempre, nagsasakay yung pamilya namin, yung mga anak namin. Lahat po yan.
25: Okay.
11: Lahat bigat na taas.
7: Sa tingin naman ng driver na si Rolly, kukulangin pa rin ang pinagsamang dagdag sa diskwento at pisong taas pasahe.
26: Yung sabi nilang 5 piso, dadagdag maggagawing 15. Hindi pa rin sasapat kasi sa laki ng tinas. Yung piso lang itataas nila, alos tabla-tabla pa rin yung laban.
7: Ang mga pribadong motorista, walang magawa kundi magtipid sa ibang gastusin. Hindi raw kakayaning mag-commute na lamang o mag-work from home ang mga katulad ng negosyanteng si Brian.
27: Pinakamahirap yung mag-commute. So ang gagawin namin, mag-a-adjust kami ng budget namin, mag-iigpit ng sinturon.
1: So yung mga lahat ng binibili namin, nitipid kami. Kami mag-a-adjust kasi wala naman kami magagawa eh.
7: Nitong nakaraang linggo, ipinag-utosan ng Malacanang si LTFRB na pag-aralan ang pagpapatupad ng naudlot na pisong dagdag singil sa pasahe sa jeepney. Pero nangangamba ang mga transport group. Ngayong mukhang malabo na naman itong mapatupad.
8: At yan nga po, maraming mga naitulong sa amin, mga band-aid solution. Pero ito nga pong piso na aming minimiti na taon na po naming ipinapakiusap. Eh kung naudlot na naman po, eh paano po ang mangyayari sa aming hanay? Tumaas na po ng 11 pesos at may patas naman po sa darating na Martes, itong presyo ng ating diesel. Wala na po kaming pagkukunan ng aming ikabubuhay.
7: Julius, sa ngayon eh medyo mabigat ang daloy ng trapiko dito sa bandang EDSA Reliance at EDSA Boni. Pero dito sa gasoline station na nasa likuran ko ay hindi pa ganong karami yung nagpapa-full tank dahil siguro hindi pa alam ng maraming nga na magkakaroon ng oil price hike sa susunod na linggo. So meron pa tayong hanggang Lunes para makapagpa-full tank. Julius.
16: Maraming salamat, Gerard de la Peña.
0: Sumadsad na naman sa panibagong record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Para sa mga OFW at para sa turismo, okay yan. Pero para sa mga mamimili, dagdag gastos ang ibig sabihin ng paghina ng piso. Sa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
12: Mas maliit na ba ang laman ng grocery cart mo? O napapansin mong parang mas mabilis maubos ang laman ng wallet mo kahit pareho lang ang binibili? Isa sa mga dahilan niyan ang pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. At kapag humihina ang piso, mas mahal ang presyo ng mga inaangkat na produkto mula sa ibang bansa. Kaya posibleng sumunod ang taas presyo sa gasolina, kuryente at pagkain. Ngayong Biyernes, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 847 centavos kada isang dolyar. Ito ang pinakamahinang closing rate na naitala. Mas sadsad pa yan sa naunang record low kahapon na 61 pesos and 75 centavos. Bakit ito mahalaga? Dahil maraming produktong ginagamit natin araw-araw ang imported.
13: Ang mahinang piso ay magpapamahal ng ating inaangkat na produkto katulad ng langis at ilan pang mga pagkain, raw materials, no? Maaari itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng kuryente, pamasahe at iba pang bilihin.
12: Ayon kay Dr. Juan Paulo Rivera ng Philippine Institute for Development Studies, mas maganda sa ekonomiya ang stable o hindi pa bago-bagong currency exchange rate. Kapag predictable kasi ang palitan, mas madaling magplano ang mga importer at exporter. Mas tiwala ang investors at mas kontrolado ang galaw ng presyo. Pero hindi naman lahat ay lugi. Para sa mga dayuhang turista, mas malakas ang buying power ng dolyar sa Pilipinas. Ibig sabihin, mas marami silang kayang bilhin at gastusin dito na pwedeng makatulong sa ating turismo at mga negosyo. At para naman sa mga pamilyang may OFW, mas maraming piso ang katumbas ng bawat dolyar na ipinapadala.
13: Maganda siyang balita dahil sa pag natanggap ko yung dolyar, pinalit ko ito sa Philippine peso, mas malaki yung peso value niya.
12: Pero ayon sa isang OFW family, may dagdag nga sa natatanggap na piso, pero parang nababawi rin ito ng inflation.
14: Tumataas din yung bilihin, so halos hindi na rin siya talaga, hindi mo na rin siya maramdaman yung pagtaas.
12: Ganyan din ang giniit ng ilang ekonomista. Kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing

0: Tanggap na piso, pero parang nababawi rin ito ng inflation.
1: Tumataas din yung bilihin, so halos hindi na rin siya talaga, hindi mo na rin siya maramdaman yung pagtaas.
0: Ganyan din ang giniit ng ilang ekonomista. Kapag tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, unti-unti ring mawawala ang benepiso ng mas mataas na remittance. Kaya ang payo, unahin ang pangangailangan kaysa luho. Mag-budget ng mas maingat, iwas sa hindi kailangang utang, at kung kaya, magtabi ng ipon. Sa usaping ekonomiya, hindi lang mahalaga kung magkano ang kinikita mo, kundi kung gaano pa karami ang kaya nitong bilhin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Costico News 5.
2: Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Gamay na raw ng A Secret in Prague star na si Andrea Brillantes ang kanyang karakter na si Kiara. Kung paano siya naghahanda para sa bawat eksena, alamin po natin sa Frontline Showbiz Report na ito.
3: Another set visit ng Good Morning Kapatid host na si Maui David ang nagpangiti sa fans kaninang umaga. Dito nakasyutahan niya ang A Secret in Prague star na si Andrea Brillantes. Pinasilip ng Gen Z queen ang kanyang routine sa set ng serye. At ang una niyang ibinida na ani ay must have niya.
4: Itong higaan siya.
5: Ay, ito! Napinayagan niya tayo umupo.
4: Kasi kapag nag-shoot, syempre pag tapos or kapag hindi pa ako yung kinukunan, gusto ko nagpapahinga.
3: Pero ito pa, ang pangmalakasang lines ni Kiara, on the spot lang pala inaaral ni Andrea.
4: Para hindi po ako malito, ngayon ko na lang di siya binabasa.
3: Mula sa scripts hanggang sa actual scenes, paano nga ba nagka-transform ang actress from Andrea to Kiara Valtteri?
4: We are on our 7th month. So medyo kabisado ko na si Kiara. So I don't really have to super adjust or talagang i-internalize ang soba. Kasi kuha ko na siya. Alam ko na agad na ma-feel niya. Alam ko na kung anong dapat atake sa eksena.
3: Siyempre, atake rin ang blonde hair niya para sa serye. Pero ano nga ba ang storya behind the look?
4: Kasi may itch ako magpa-blonde. Gusto ko magpa-blonde. So medyo, direk, kung papayag ka, pwede ba ako mag-blonde hair?
5: Ang cute!
4: At ayun, pumayag naman siya. Sabi niya, sige, gawin natin.
3: Lagi na lang daw kasing dark ang kulay ng buhok niya sa lahat ng kanyang shows. At alam niyo ba, si Andrea lang ang nag-makeup sa sarili niya. Ito raw kasi ang chance niya para mag-test ng mga products mula sa kanyang beauty brand. Abangan si Andrea sa mas umiinit pang A Secret in Prague.
4: Madami pa pong pasabog, madaming literal na pasabog at mga pagbabago na mangyayari na dapat nilang abangan.
3: At speaking of pagbabago, may new time slot na rin ito. Simula July 27, mapaparada ang serye ng 9:30 PM sa Todomax Prime Time ng TV5. Back-to-back sila ng Sigabo at Someone Someday. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marcori, News 5.
2: Susunod, construction workers, nalapnos ang halos buong katawan matapos matrap sa loob ng nasusunog na tangke ng tubig.
6: Pangulong Bongbong Marcos, panay raw ang revise sa kanyang talumpati para sa SONA dahil gusto niya raw itong maging perfect. Isyo ng korupsyon, numero unong gustong marinig ng taong bayan.
2: Kilalanin na ang babaeng porn star noon, pero senador na ngayon.
6: At Jimby Aquino, sinita ang nurse ng kanyang mommy Chris nang umaaura ito sa kanyang live video.
2: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
7: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
8: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ang oras, 6:59.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. At MX3, dito ako believe.
2: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
5: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
6: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at podcore.ph.
0: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
7: Huwag tayong may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?
8: Ang yakap ng PhilHealth,
7: programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab tests. Kaya...

0: True Health, your partner in health.
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MSC capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MSC capsule is a winner for me. Dito ko believe!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at tagcore.ph.
5: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
6: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
8: Mata.
9: Mata lang.
8: Ang pinapakita.
9: Mata lang.
8: Pa ng pigsa.
7: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
9: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
8: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
7: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
10: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama sina Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 1395 DWNG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
11: Nalaktos ang halos buong katawan ng isang lalaki sa Cavite nang masunog ang loob ng tangke ng tubig. Nang dahil sa pagliyab na hirapan ng mga rescuer na sagipin ang lalaki. Nasa frontline ang balitang yan si Gary De Leon.
12: Nagtulong-tulong marong punding bombero sa barangay Lapidario sa 13 Martires, Cavite para mailabas ang isang lalaking natrap sa loob ng ginagawang tangke ng tubig. Nang makuha ang biktima, kitang nalapnos ang halos buong katawan niya.
13: Sa investigasyon ng Bureau of Fire, nasa loob daw ng tangke ang tatlong lalaki para magpintura. Nagkataon naman daw na may gumagawa sa ibabaw ng tangke at nagwe-welding. Ito raw ang naging dahilan. kaya na-suffocate at nahirapan ang tatlong biktima.
12: Pumasok umano ang usok at spark ng rewelding na bakal sa loob ng tangke ng tubig. Dahil sa pintura at fumes, sumiklab ang apoy. Nakalabas naman agad sa tangke ang dalawang lalaki, bagamat nalapnos din ang kanilang balat. Habang ang lalaking sinagip, nanghina kaya di na nakalabas.
14: Nakabal talaga ng usok pero sumisigaw ako sa loob pero hindi naririnig ng tao. Hindi kami nagkakarinigan. Nakakapa ko lang yung unay siyang paa niya. Nakahiga po siya na disoriented po.
12: Isa pang pinag-aaralan ay kung may pagkakamali bang nagawa ang welder.
15: Yun po kasi nga tangke na yan eh, bago pa lamang ginagawa. So nagkaroon po siguro ng misjudgment o maling pagkilos yung welder sapagkat alam naman po niya na may napipinturo sa baba subalit nag-welding pa rin siya doon sa ibabaw noong tangke.
12: Dinala na sa ospital ang construction worker na nagtamo ng second degree burn sa buong katawan. Iniimbestiga naman ng BFP ang kontraktor ng water tank dahil sa kawalan ng safety gear at safety personnel sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.
16: Timbog ang isang lalaking tirador ng mga metro ng tubig sa Pasig City. Madaling natukoy ng mga otoridad ang kawatan dahil tila hindi raw ito naligo at nakapagpalit ng damit. Nasa frontline ng balita niyan, si Brian Castillo.
17: Pasado alas dos ng madaling araw noong Sabado, pinasok ng lalaking may bitbit na sako ang isang eskinita sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pumuesto ang lalaki sa gilid ng bahay. Sa kaprasahang pinihit ang isa sa mga metro ng tubig. May napadaang motorsiklo, pero tuloy ang lalaki sa pagkalikot hanggang sa nabaklas niya na ang metro sa kanyang nilagay sa sako. Hindi pa siya nakontento. Tinarget ang isa pang kontador bago sumibat. Sunod na nakita ang lalaki sa ibang kalsada na may bitbit ng kariton. Doon, may penetriya ulit siyang metro. Ayon sa barangay, ilan lang yan sa mga naaktuhang sari ng pagnanakaw sa kanilang lugar kung saan ang target ng magnanakaw ay ang metro ng tubig.
18: Ang modus po nila, iikot sila na may dalang bike, na may dalang basura, pero ang totoo, minamatsagan nila yung mga metro na kukunin nila. So, kinabukasan, babalikan nila at doon na nila gagawin yung pagnanakaw ng metro.
17: Kahapon na aresto ang isa sa mga suspects sa pagnanakaw matapos ng ilang araw na pagmamanman ng barangay. Mas napadali raw ang pagtukoy sa kanya dahil halos dalawang araw umano itong tila hindi naligo at hindi nakakapagpalit ng damit.
18: Noong unang gabi, habang umiikot sila naghahanap ng mga nanakawin, yung damit nila na-identify namin. So, kinagabihan, nung gagawin nila na yung pagnanakaw, yun pa rin ang suot nila nung gabi. Kaya positive yung identity nila.
17: Itinuro naman ng suspect kung saan nila ibinabagsak ang mga nakaw na metro at noon na diskubre ang ilang sako ng kontador. Ayon sa barangay, na ibebenta raw ang mga yan ng nasa 500 piso kada piraso.
18: Mayroong isang junk shop na pinagdadalan sila kung saan nakakumpis ka po sila ng isa't kalahating sako pa ng metro na baklas na to, tanggal na yung mga mekanismo sa loob, ang natira na lang yung mismo housing na panso.
17: Napag-alaman ding dati ng sangkutang suspect sa illegal na droga, sugal at pagnanakaw. Patuloy namang pinaghahanap ang kanyang mga kasabwat. Nakakulong na ang suspect na nahaharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.
19: Showbiz,
16: eto na nga, umani ng papuri si Bimby Aquino sa pagiging maginoo. Ito'y matapos niyang sitahin ng kanilang nurse sa tila pag-flex nito ng kanyang kwet. Habang naka-TikTok live si Bimby, ipinakilala nito sa mga viewers ang nurse ng kanyang mommy Chris. Maya-maya pa nag-post ang nurse sa harap ng camera at umaura. Ang pagiging conservative ni Bimby abay kinagiliwan po ng netizens.
20: Nurse Rina.
21: Ang mapagmahal na si nurse.
20: Ubot ganun.
21: Balon yun.
20: Mga garlic boy.
21: Ganyan.
20: Mga ganyan. Pimaking pakita her puwet.
21: Huwag na. Don't show that.
16: Susunod, lalaking nakaaway ng nag-viral na Pinoy sa Italy, nagpakita pala ng ari habang nasa istasyon bago nagkasapakan.
11: Driver na natrap sa nagliyab na kotse, nasakit kaya?
0: At pagkatapos nila Aang at Korra, kilalanin ang bagong Avatar.
11: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.

0: Believe! Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
3: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
4: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan? Alakin ang box!
5: Surprise!
6: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
7: Pag-ibig Fund! Solid Kabon!
8: Ang oras, 7:13.
4: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
9: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
10: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
11: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ng July 23, 2026. Super Lotto 649, Lotto 642. Ilabas at tingnan na ang mga ticket para sa result ng Super Lotto 649 na may price na 86,718,438.59 pesos. Heto na ang winning number combination in any order. 39, 38, 1, 36, 11, 26. At sa mga naghihintay naman ng Lotto 642 na may price na 10 million pesos. At ang winning number combination in any order. 32, 3, 1, 22, 33, 21. Tutok lang lagi dito sa 2FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Update dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
12: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
13: Pilipino.
14: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
15: Mata.
16: Mata lang.
15: Ang pinapakita.
16: Mata lang.
15: Pa ng pigsa.
14: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
16: Grabe, lalim ang dimple si Popoy sa personal.
15: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
14: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang galaw ng katawan, galaw ng nararamdaman. Sayaw Sabado. Iba't ibang henerasyon ng kantang nagpapasayaw sa iyo. Sayaw Sabado. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas

0: Sabado. Pagmasaya ang puso, masaya ang sayaw. Sa 105.9 True FM.
1: Isiniwala at nang nag-viral na Pinoy sa Italy ang kahalayang ginawa ng isa sa mga mandurukot umano na nasa away niya sa loob ng tren. Bago ang insidente, ibinalandra muna ng lalaki ang kanyang ari. Narito ang Frontline Report.
2: Matapos mag-viral ang suntukan ng isang Pinoy laban sa grupo ng mga mandurukot umano sa isang tren sa Italy, ang Pinoy na nasa video, si Mervyn D. Hunter. Aniya, may video sila bago pa man ang nangyaring gulo. Sa kanyang Instagram page, ipinakita niya ang isang video kung saan makikita ang isa sa mga mandurukot umano na nagpapakita ng kanyang ari sa mataong estasyon.
3: Take a look, this for you.
4: One moment, look.
3: Why is something?
2: Sa Instagram post, sinabi niyang kinumpronta raw nilang dalawa na posibleng nang hihintay noon ng bibiktimahin. Naalarma raw siya dahil tila proud pa ang mga mandurukot. Sa viral video, nakumpirma rin na ang lalaking nakaasul na kasama niya ay isa ring Pilipino na si Jordan. Magkasama silang nang huli ng mga mandurukot sa lugar. Isa lang ang nag-viral na video sa madami pang inkuwentro ng Pinoy sa mga mandurukot sa Italy. Madalas raw itong mangyari sa lugar dahil tila wala raw ginagawa ang mga security personnel ng tren sa tuwing may mga kawatan. Kaya mensahe ni Mervyn sa kanyang mga nabugbog sa tren ay sana magsilbing aral ang kanyang ginawa sa kanila na dadalhin nila sa kanilang paglaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
5: Inulan at binaha ang ilang probinsya sa Visayas ng dahil sa habagat. Ang ilang residente kinailangan pang ilikas dahil sa pagtaas ng tubig. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas.
6: Lubog ang tanging kinapitan ng mga kawani ng Philippine Coast Guard para i-rescue ang dalawang pamilyang stranded sa mataas na baha sa boundary ng Barangay Gintas at Barangay Funda sa Hamtik Antique. Ang tubig, lampas tao na kasi matapos ang malakas na ulan.
7: Thank you, Lord.
6: Nabalahaw naman ang bus na yan sa binahang National Road ng Barangay Caridad. Agad namang pinababa at nailigtas ang lahat ng pasahero, gayon din ang driver at konduktor nito. Sa Mandurriao District sa Iloilo City naman, umabot hanggang dibdib ang baha. Sa video nga ni Jeric Hibionada, madaling araw pa lang daw, tumaas na ang tubig sa lugar. Umabot sa 30 barangay sa lungsod ang nakaranas ng pagbaha dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa sityo na bagatan sa bayan ng Jordan sa Guimaras, inilikas ng PCG ang isang pamilya o 10 individual ng dahil din sa rumaragasang baha. Sa Bonifacio at Sikatuna Street sa downtown Cebu City, gutter deep ang tubig. Agad namang nag-deploy ng libreng sakay ang LGU para sa mga naapektuhang commuter. Habang sa Liloan, Cebu, nag-clearing operations ang DPWH sa mga kanal na nabarahan ng mga basura. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas!
8: So, Bill, eto na nga, Avatar fans, handa na ba kayo? Ipinasilip ng ilang eksena sa upcoming animated series na Avatar 7 Havens.
9: Alora needs to be prepared, because long ago our ancestors weren't, and the Avatar let us down.
8: Sequel po ito ng seryeng The Legend of Korra. Dito masusubaybayan ang kwento ng isang batang earthbender na natuklasang sa ang bagong avatar pagkatapos ni Korra. Pero ang plot twist, hindi siya tagapagligtas kundi humanity's destroyer. Kaya kailangan niyang hanapin ang nawawala niyang kakambal para mailigtas ang Seven Havens. Ipalalabas na po yan simula October 9.
5: Susuro! Babaeng kamote rider, toto outfit, pero walang sa helmet. Lagot siya sa LBO.
1: ng korupsyon, numero unong gustong marinig ng taong bayan sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes.
5: At dating porn star, senator na ngayon.
1: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.

0: on 105.9 True FM. Naging true sa'yo, kapatid!
1: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages. Gayun din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
0: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
3: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
3: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
2: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
4: True Confessions with Labutsin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
2: Laging true sa'yo, kapatid. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang galaw ng katawan, galaw ng nararamdaman. Sayaw Sabado. Iba't ibang henerasyon ng kantang nagpapasayaw sa iyo. Sayaw Sabado. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, sabay-sabay natin disingin ang damdamin. Sayaw Sabado. Pag masaya ang puso, masaya ang sayaw. Sa 105.9 True FM. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
5: Mata, matalak ang pinapakita.
6: Mata pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Sama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
7: Grabe, lalo mong dimple si Popoy sa personal.
5: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng habang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Hindi mo ba masabi?
8: How can I tell you that I love?
0: Hindi na maitago? Para sa feelings na mahirap sabihin.
8: Yes, I hit inside and I cry.
0: mas mahirap itago. True Love Songs. Saturday, 3 to 5 in the morning and 9 p.m. to 12 midnight. And on Sundays, 10 a.m. to 12 noon. True Love Songs. So 105.9. True FM. Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast on True TV, on Signal Channel 19, and on TrueNetwork.ph. Balik tayo sa Frontline Pilipinas.
6: Pamalakasan ang OOTD o Outfit of the Day ng isang babaeng writer-vlogger. Pero lagot siya sa LTO dahil wala siyang suit na helmet. Nakuha ng fast video at nag-viral ang motovlogger. Agad natukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Tinatawag na siya ng LTO para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat nalagot sa hindi pagsusuot ng helmet. Sa ngayon ay sinasailalim na siya sa 90 araw na preventive suspension ng kanyang driver's license. Sa pusang vlogger, paalala ng LTO, hindi dahilan ang kasikatan para baliwalain ang batas.
9: Paglaban sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal, ang nangungunang isyu na gustong marinig ng mga Pilipino sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Pero kasama nga ba yan sa kanyang tatalakayin? Ang sagot ni PBBM na sa Frontline Report ni Maricel Halili.
10: Are you done writing this script?
11: I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, you know. Because of course we want it to be perfect.
12: Iyan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sinusulat na speech para sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA sa Lunes. Kumbaga, polishing na lang siya.
11: On the whole, yes. On the whole, I would say the actual language is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that we want to talk about is already.
12: Sabi ni PBBM, ang SCONA ay report sa bayan, kaya plano niyang ilatag ang mga pagtugon ng gobyerno sa kabila ng external forces. Bukod sa bagyo at lindol, malaking balakid sa administrasyon sa nakalipas na taon ang krisis sa langis dulot ng gulo sa Middle East.
11: Our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize.
12: Pero kung taong bayan ang tatanungin, ang inaabangan sa SONA ang usad sa investigasyon sa trilyong pisong flood control scandal. Base sa ginawang Pulse Asia survey mula June 28 hanggang July 6, 29.8% o halos 30% ng 2,400 respondents ang gustong marinig ang update sa pagsugpo ng administrasyon sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal. Pangalawa sa mga gustong marinig ang tungkol sa abot kayang bilihin. Pero nang tanungin si PBBM kung kasama ang flood control sa kanyang SONA, matipid ang sagot ng Pangulo.
11: Abangan ang system na kapananda.
12: Nagpatikim naman ang kilos protesta ang iba't ibang grupo na nakatakdang sumabay sa SONA sa Quezon City kanina.
13: Sahod,
14: itaas!
13: Presyo,
14: itaas!
13: Lahat ng sangkot,
14: dapat manood!
13: Marco Singilin,
12: ang inaasahan nilang tatalakayin ng Pangulo sa kanyang ulat sa bayan ang pagbasura sa Epirano o pagbawi sa kontrol ng kuryente mula sa mga pribadong kumpanya. Pati na rin ang pagsuspinde ng value-added tax sa langis at iba pang pangunahing bilihin na magpapababa kahit papano sa mataas na presyo nito. Inihahanda na rin ng grupo ang nasa 10 talampakan nilang effigy na tinawag nilang puppet at puppet master. Ang representation nina US President Donald Trump at PBBM. Nakatakda raw sirain at sunugin ng grupo ang naturang effigy sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
9: Susunod, lasing na lalaking panay raw ang pangungulit sinaksak ng sariling ama sa leeg.
6: Driver na trap sa nasunog na kotse.
9: Ang K-pop boy group na Vision pang international na ang level.
6: Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
0: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Tuwing Sabado ng gabi, the night is young.

0: pagkatapos na naging favorite, kanina lang. Markahan na tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sabado Night Vibe. Because today nights are meant to last all night long. Sa True FM, sa 105.9.
1: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
2: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
1: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
2: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
1: Umamin, makinig, makiramdam. True Confession with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Saan ka nung ito ang puso? Saan ka nung ito ang isinisigaw? Saan ka nung maraming tanong na walang sagot? AT Sabado, alas 3 hanggang alas 5 ng hapon.

Pitti Sabado. Sa 105.9 True FM. Panahon na ng pwestang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Dahil umano makulit, sinaksak ang isang lasing na lalaki ng sariling ama sa Villarreal, Samar. Base sa investigasyon, sinundan umano ng biktima ang kanyang ama sa kanilang bukid. Kinulit nito ang 73 anyos niyang ama na ibigay na sa kanya ang alaga nitong kalabaw. Hinampas umano ng biktima ang tatay sa ulo pero nakaiwas ito. Dito na bumunot ng itak ang ama saka sinaksak ang anak sa leeg. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero hindi na rin umabot. Nahuli na ng mga pulis ang ama pero wala na raw planong magsampa ng kaso ang ina ng biktima.
1: Nailigtas ng isang pulis sa Amerika ang isang driver na natrap sa nagliyab na kotse.
2: Come out through the window! Hey, come out through the window! Sir! Come out through the window now! Give me a hand now! I got you! Give me a hand! Alright, you okay? Anybody else in the car?
1: Sa dashcam ng police car, makikita ang police na napilitan ng basagin ng salamin ng kotse para tulungan ang driver. Sa investigasyon, nakita umano ng police ang maandar na sasakyan na umuusok na kaya pinatigil niya ito sa gilid ng kalsada at sa ngayon ay hindi patukoy ang sanhinang sunog. Maayos naman ang lagay ng driver.
3: So, Bill, eto na nga!
4: Mga kapatid, eto na nga. Vishon is taking P-pop to Japan. Bibida ang tinaguriang Monsters of P-pop na Vishon sa Japanese stage. Dahil nakipag-partner po sila sa isa sa mga leading entertainment companies ng Japan. Nasa frontline ang balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Delinor.
5: From Pearl of the Orient to the Land of the Rising Sun, living the dream kung maikuturing para kina C13, Patrick, Franz, Sam at Enzo ang bagong blessing sa Vishon. Opisyal na kasi sila nakipag-partner sa Japanese entertainment company na PIA Corporation. Ibig sabihin, gagawa ng mga proyekto sa Japan ang Monsters of P-pop. Nakita ng Japanese company ang galing ng Vishon nang pinanood nila ang concert ng grupo kamakailan.
6: Pero nung na-meeting na namin yung PIA Corporation, doon na nag-sink in slowly sa akin na aming naniniwala sa amin. We're very honored and humbled for the opportunity.
5: Nagpa-sample na nga ang Vishon sa inalabas nilang Japanese version ng kanta nilang KNT.
7: Madadala namin yung music namin sa Japan. Doon pa lang, big step na yan for us to represent P-pop. I really hope na umabot sa point na pati ibang P-pop mabigyan na rin ng chance sa Japan.
8: We're hoping na makapag-perform kami sa Japanese stage na madalas. Pero siyempre hindi mawawala yung commitment namin dito sa home country namin, which is the Philippines. And why not back and forth?
5: Abangan ng pangmalakasang Vishon soon sa Japanese at world stage. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5.
0: Susunod, Amerika, binulaga ng dagdag taripa ang Pilipinas. Ang epekto niyan, taas presyo.
1: At Dimples Romana, gaganap bilang Tita Precious na inaabangan serye na Someone Someday, mapapanood sa Lunes dito sa TV5.
0: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
9: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
10: Ang oras, 7:42.
11: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Ginebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Ginebra. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
12: Mata lang ang pinapakita.
13: Mata
12: pa ng pigsa.
11: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
13: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
12: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
11: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas. Kasama si Jen Galvez, Rico John Perez, at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon, sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
14: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
15: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
14: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
15: True Confessions. No filters, no judgment, just real stories.
14: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
11: True Confessions with Labutin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
4: Laging true sa'yo, kapatid. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: It's a social.

pinagsama-sama ang mga kanta na tumama sa puso mo. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4:30 hanggang alas 5 ng hapon. True Hit List. Ano ang tumama sa'yo sa 105.9 True FM. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Kalidad na nga ang piso kontra dolyar, binulaga pa ng Amerika ng dagdag taripa ang Pilipinas. Narito ang Frontline Report.
1: Kagabi lang, nag-usap daw via phone call sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Kasama sa mga pinag-usapan nila ang tungkol sa ekonomiya. Ngayong araw, bumungad ang panibagong 12.5% na export tariff o yung buwis na ipinapataw sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Ayon kasi sa United States Trade Representative, isa ang Pilipinas sa 60 bansang bigong i-ban ang mga import mula sa forced labor o sa pinitang paggawa mula sa Amerika. Kaya bilang parusa, tinaasan nila ang taripa sa electronics, semiconductors at ilang mga agricultural products. Pero ano bang epekto niyan? Ayon sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Jr., bagamat hindi paramdam ito ng ordinaryong tao, tatamaan ng pagtaas ng taripa ang ekonomiya, lalo't sadsad din ang piso kontra dolyar.
2: Immediately, we have to watch and see both the exporters and both the importers from the U.S. ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import, no? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't need to know if it will be bad or good or worse than where we are now.
1: Dahil mataas na nga ang taripa, ibig sabihin, mas magiging mahal ang produkto sa Amerika. Ang ending, bababa ang benta, mababawasan ang export ng bansa at maapektuhan ang mga negosyo at manggagawa. In short, domino effect yan hanggang sa tuluyang tamaan ang karaniwang empleyado.
3: So maaari rin kasi itong magdulot, no, ng mas mabagal na manufacturing activity at makaapekto sa employment kung hihina yung tinatawag nating export orders.
1: Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, partikular na tatamaan ang mga negosyong nakaasa sa export na siyang posibleng magpataas sa presyo ng mga bilihin.
4: Government better step in and do what they can to, you know, alleviate the situation and make economic conditions better for businesses. Because yun nga, as it is, I'm saying, people, businesses might not just, you know, take off people, but you know, some may even have to close down.
1: Bagamat Amerika lang ang nagpataw ng mataas na taripa, sila pa rin ang number one export market ng Pilipinas. Sa kabila niyan, isa ang Pilipinas na nakatanggap ng pinakamataas na export tariff sa mga bansang pinatawan. Wala pang pahayag ang Department of Trade and Industry. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5.
5: Changed career ang isang porn star sa Colombia nang manalo siya bilang senador. Siya po si Alejandra Omania. Isinusulong niya ang karapatan para sa mga adult content creators. Ang mental health at ang pagsugpo sa sexual abuse, mga bagay raw na nasaksiyan niya sa bansa. Pero huwag munang mag-judge dahil bago siya naging porn star, isa rin siyang journalist o mamahayag. Buwelta niya sa kwekwestiyon sa kanyang abilidad bilang senador, walang mali sa kanyang ginawa. Hindi rin daw dapat maging hadlang ang kanyang pagiging porn star noon sa kagustuhang baguhin ang gobyerno. Pang 23 si Omania sa 25 Senate seat.
0: Let's get ready to rumble! Pero hindi tao kundi mga robot ang nagbugbugan sa China. Nagharap sa loob ng MMA-style cage ang dalawang humanoid robot. Nagsuntukan sila, nagsipaan at meron pang spin kick. Hanggang sa mapugutan na ang isang robot na patuloy pa ring lumaban. Sa huli, panalo ang white robot. Nakuha niya ang 10 kilong gold championship belt.
6: So this, eto na nga!
7: Eto na nga, ilang tulog na lang makikilala niyo na si Tita Precious, ang karakter ng aktres na si Dimples Romana sa Someone Someday. Sabi nga po ni Dimples, si Precious daw ang uri ng tita na dadamay sa'yo kapag broken-hearted ka. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Marfori.
8: Ang lucky charm ng showbiz. Yan ang bansag sa industriya sa nag-iisang si Dimples Romana, na ngayon ay magbabalik prime time na sa Someone Someday as Tita Precious. Siya ang tita ng karakter ng dida na si Billy. Nagagampa na naman ni Catherine Bernardo. 16 years na nang huling magkatrabaho ang dalawa sa Mara Clara, kung saan ni-launch to superstardom si Catherine.
9: My gift is to be able to hype whoever it is I'm working with, and that's what I do. So si Kat, I just needed to remind her just how beautiful she is and how good she is with what she does. And si Kat naman, pagka once na-click na yung ano button na yun, ako, all the way na siya.
8: Aminado si nagkakarin at Jade na natadala nga bago mabreak ang ice at magkapalagayan sila ng loob on screen. Pero paliwanag ni Dimples na siyang witness sa samahan ng Catherine on set.
9: Ice, oo. Sabi niya kasi to break the ice between Catherine and James, sabi nga nila parang napatagal at medyo mahirap. Kasi nga, I don't think it's even intentional, MJ. I don't think na parang sinadya nila na hindi kaagad mag-warm up. But these are two people who have grown in the business. They're big superstars.
10: In different sides.
9: Yes. Never pa silang naging magka-partner. They came from heavy partnerships before, no? So, kumbaga, parang bigatin pareho yung mga pinanggalingan nila. So, kinakailangan na at this point, makita naman yung lightness nila.
8: Sa unang episode pa lang ng Someone Someday, may mga agaw eksena ng moments na ipinakita si Precious. Isa rin siya sa mga layered characters ng serye na maraming twist.
9: As for my character, Tita Precious, I guess yung lalim niya kasi, she kind of grows on you. Yung hindi siya kaagad parang, ah, yun pala yung character niya. But dahan-dahan, ang gusto ko sa kanya, totoong-totoo yung character niya. Yung sure ako na kapag napanood niyo po yung character ko dito, masasabi mo na matatag mo yung friend mo or kapatid mo or ate mo na ganun. Yung kapag magbo-broken heart ka, mas umiiyak siya.
8: Panoorin si Dimples Romana sa Someone Someday na mapapanood na sa Lunes dito sa GD5. Nagpapalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
7: Ito pa nga, back-to-back na nga ang mga aabangang pasabog ng GD5 sa darating na Lunes. Ipapalabas na ang much-awaited romantic thriller series na Someone Someday. Iikot po ang kwento nito kay Billy na isang CEO. One day, malalagay sa panganib ang kanyang pamilya, kumpanya at ang pangarap niyang makahanap ng Someone Someday. This July 27 na yan, 8:45 p.m. dito sa TV5. At eto pa, sa Lunes na rin ipalalabas ang...

0: talaga isa panganib ang kanyang pamilya, kumpanya at ang pangarap niyang makahanap ng someone someday. This July 27 na yan, 8:45 p.m. dito sa TV5. At eto pa, sa Lunes na rin ipalalabas ang bagong yugto ng My Best Friend Eman, kung saan palabang babango ng karakter ni Saina Magdayaw na si Ruth. Abangan po yan bago sa bago nitong time slot, 2:30 p.m. Monday to Saturday. Dito lang lahat sa TV5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Reitzman.
1: Abangan nyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service.
2: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
3: Balitang informasyon sa dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang oras, 7:56.
5: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
7: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
8: May kwento ka ba? O gusto mo lang sumawa, makichika, at makisabay sa kulitan?
9: Mata.
10: Mata lang
9: ang pinapakita.
10: Mata
9: pa ng tigsa.
8: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
10: Dragon, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
9: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
8: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8-9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
11: Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinaraas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
12: Dito na siya! Ang totoong makakausap mo. Si Kuya Boy sa H2H, Heart to Heart. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang sarap naman. It's TGIF, thank God. It's Friday.
1: Ay, Friday na. Grabe naman talaga. Ito na yung pinaka-antay-antay mo, di ba? Ganto lang. Gantong araw lang talaga yung ginaganahan eh.
0: Oo naman.
1: Lalo na sa'yo eh.
0: Kaya ang dami-dami mga energy ng mga kapatid natin dyan.
1: Oo, kanina sayaw sila na sayaw dito. Paano kasi, di ba? Oo, di ba? Sumahod na. Friday pa.
0: Yan sa mga sumasahod ng ano ng 10:25.
1: Oh, happy sahod. Kaya pala haba ng pila kanina.
0: Oh, pumila ka rin.
1: Oo, sa cashier ang haba ng pila. In fairness. Hello po.
0: Ayan, hello, Ma'am Cherry Violet. Yeah. Oh, good evening. Aba, ang ating gorgeous boss dito. Ayan, and of course, nako mga kapatid, ha, welcome na nga po sa inyong 8 PM habit. Ito na nga po ang H2H Heart to Heart with yours truly, ako po si P. DJ P. DJ Popoy, that's my Popoy.
1: Apo ka lang din ang P. At syempre, ang M sa PM. Ako po ninyo kumari. Kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy ka lang. May ako po si Maki Rena.
0: Oh, diba nga? Ano pang meron ngayong Friday na ito?
1: Ano mo na pag Friday, diba? Pag Friday, kaya po yan, diba? Oo.
0: Kiyapo Day. Pero, nako ha, itong ibang spelling ng Kiyapo. Ayan, si Kiyapo PH. O, yan yung ano, yung bagyo.
1: Ay?
0: O, yung bagyo ang sinasabi natin naman. O, pero hello po sa lahat ng mga nagpunta at mga namamanata ano sa Quiapo. O, sana nakarating na kayo sa inyong mga tahanan ng maigi at nakapagdasal na rin, nakapagpasalamat at ang inyong mga kahilingan din, of course. Mm-hmm. Ay nasabi na rin kanina sa inyong pagbisita sa Quiapo. Pero eto, no, binisita naman tayo nung sama ng panahon na si Quiapo. O, na as of 5 PM kanina, o ngayong Friday na ito, ano ha, malapit na palang maging severe tropical storm si Quiapo. Mm-hmm. Napatuloy lang naman na tumatawid sa Babuyan Group of Islands. Mm-hmm. O, yan ang location niya kanina as of 4 PM.
1: O, kaya ako sa inyo, magdadala kayo ng payong, ha? Dapat ang payong nandiyan na yan sa bag.
0: Oo,
1: kasi
0: lalo...
1: di ba kagabi, ang lakas ng ulan kagabi, nung umuwi ako,
0: kabiglaan.
1: Diba?
0: May hangin-hangin talaga.
1: O, kaya ako pagka ganitong mga panahon, mga nag-uulan, magbabawang talaga akong chinelas.
0: Ay, correct!
1: Kasi ang hirap talaga. Ang hirap kasi pagka nakasapatos ka, tapos sumuong ka sa ulan, tapos may baha sa inyo. Sayang ang sapatos mo, di ba?
0: Ay, talaga. Lalo na kapag ka, ano, kapag ka yung balat na sapatos mo, gagamitin mo pa kinabukasan. Parang rumurupok eh, nasisira yan.
1: Kaya lang nagbaong kang chinela.
0: At yung iba inilalaban, Maki, parang ako dati.
1: Nilalaban
0: ako. Nag-aaral ako, taga Marikina ako eh. Dati, ha?
1: Matibay kasi sapatos sa Marikina eh.
0: Matibay ang sapatos, pero bumigay yung pa ako.
1: Yung paa bumibigay. Yung kapatos bupa, pero yung paa bumibigay.
0: Yes. Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Oo, talagang nanakit dahil basa pa eh. Basa pa, inilaban na naman, pumasok na naman ako sa school kinabukasan. Yung mga ganoon na mga sistema eh, alam nyo na yung sinasabi ko, eh baka kayo yung magkaroon naman ng athlete's foot.
1: Yan, pati paltos.
0: Diba? Oh, yun,
1: paltos. Yung masakit yun, paltos.
0: Ika-ika ka nun.
1: Pero dapat nga magbaw kang tsinela para matuyo. Kaya naman, syempre, kung makakapasok naman kayo ng ano na lang, di ba, nakatsinelas kayo. Tapos ito na kayo magsapato sa loob.
0: O,
1: ano?
0: Pwede
1: diba?
0: Rin naman.
1: Diba?
0: Para safe na safe. Wala kang paiwan-iwan na ganyan. Pero, ang pakiusap lang, kapag ka yung mga pumapasok sa mga opisina, no? Di ba, kapag ka nasa opisina, naglinis kayo ng inyong mga paa sa CR, o, sana naman, huwag sa laula.
1: O, nako! May kilala akong ganyan.
0: May laula.
1: Bakit ganoon, o? Oo. At saka, magpunas-punas din, ha? At saka maglagay ng pulbos. Ayan, alam mo naman, di ba? Ang mga alipunjay natin dyan. Kumawa yung mga mga dito. Parang may ano dito, may tuta.
0: May tuta. Ayan sila. So, parang may basang carpet.
1: Oo.
0: May na ganyan.
1: Parang may daga dito, ha?
0: Mm-hmm. Uy, matindi-tindi na yun.
1: Oo, kaya
0: ka
1: magpulbos-pulbos kayo o kaya magsugas din ang paa, ha? Kasi, hindi totoo naman kasi, di ba, parang ganito mga panahon tag-ulan, yan talaga ang mga sakit.
0: Ay, totoo po yan.
1: Kung nung tag-init, mga bungang araw, di ba? Ang hit, balat, ganyan.
0: Oh, ganun din sa, ito rin, sa balat din naman ito eh.
1: Oo, pag sa tag-ulan.
0: Mm-hmm. At syempre ha, doon sa mga mabibilis binabaha, yung iba talagang kinakailangan kasi lumusong. O, alam nyo na ang pag-iingat ha, lagi na lang. O, mag-iingat sa paglusong sa baha, lalo na kapag ka may open wound dahil sa leptospirosis.
1: Yan, mag-iingat ha. Kung hindi naman maiiwasan maglusong, pwede may ano yun, di ba? May
0: parang, may ini-inject.
1: Oo, oh, ini-inject na para makaiwas sa leptospirosis. So, ingat po tayo mga kapatid ngayong nag-uulan ha. Yung mga nilalakaran natin, ingat-ingat din kayo kasi baka mamaya bigla na lang kayo ha. Bye-bye sa earth.
0: Oo, yung mga dulas-dulas.
1: Oo. Pagkadulas. Ano na ako? Oh. Andito ka na sa kabilang buhay, anak.
0: Eh, pero alam mo,
1: ingat kayo.
0: Oh, alam mo, kapag ka ganyan, huwag kayong magbibiro. Yung kunyari madudulas, kunyari ganyan. Naging biktima na ako niyan. Nagbiro ako eh. Oh, na may payong ako, pero dahil ayaw kong mabasa yung payong na umuulan, itinakbo ko yung payong. Nadulas pa ako.
1: Diba?
0: At gusto ko lang magpatawa doon sa mga tropa ko, pero talagang yung tawa talaga naging duguan.
1: Diba? Naging hirap totohanan mo, yung tawanan.
0: Oo, naging totohanan yung tawanan, pero yung nagpatawa at ako yun, duguan. Napahiya pa kasi kainan yun. May pa-birthday. Yung sa garahe nung isang kaibigan namin doon.
1: Ayan ang napapala mo. Diba?
0: Umiksena ka pa. Wala namang bayad yung performance, pero diba, sugatan ka pa.
1: Oh, wag ka kasi paandar ng paandar,
0: Oh, pero kasi yung iba ganyan ang ginagawa. May payong, pero dahil ayaw mabasa, ayaw magpatuyo, ayaw buksan, itatakbo, ilalaban. Dinala naman yung payong pa.
1: Nga, bakit pa dinala? Dahil wala na ulit magagamitin. Yung payong, ginagamit yan, binubuksan yan eh. Kaya sa pagkamatik, pipindutin lang yan eh. Pipindutin lang yan ha.
0: Oh, yung iba kasi, ano eh, di ba, ayaw. Ewan ko.
1: Ayaw kasi nang mag-ano ng basa. Kasi tumutulo yun, di ba, Meron namang iba, hindi naman sa kanila yung payong, pero inuuwi.
0: Itinatakbo.
1: Di ba, Jamie?
0: Ginagamit, pero hindi pala kanila.
1: Oo, kapag kaganoon, payong hindi sa inyo, huwag ninyo kinukuha, ha? Kasi baka mamaya, naalala ko nung bata ako, boy, kasi di ba pinapadalan tayo ng nanay natin ng ano, ng payong sa school.
0: Siyempre.
1: Alam mo yung nanay ko, galit-galit sa akin kasi ilang payong yung nawala ko. Ang ginawa niya, nilagay niya ng pangalan, napakalaki yung payong ko. Kaya iyang-iya ko gamitin. Kasi nga, pagbubuksan ko yung payong ko,
0: Maki Rena
1: yan, o.
0: Baka may section pa yan.
1: Meron. At may teacher pa.
0: Yung advisor.
1: Nakakaloko na sabi ko, ma, nakakahiya naman kasi. Bakit? Binigyan ka ng payong kasi mo ginagamit ngayon.
0: Yan.
1: Ngayon, nandito lang palagi sa bag mo. Eh kasi ma, nakakahiya, pag binulat-lat ko, kitang-kita, ay, kaya ano yan, o.
0: Yan.
1: Maki Rena yan, o.
0: Pero alam mo, sa isang parte, nung bata ako, nahihiya rin ako pag kami mga pangalan yung mga gamit ko, mga ganyan. Pero, if you come to think of it, ako, naging magulang na ako. Nilalagyan ko rin ng pangalan.
1: Kasi nga, nawawala.
0: Minsan
1: nga, kahit may pangalan na nawawala pa rin.
0: Oh, hindi. Tsaka, okay lang ha, pagka sa mga ganyan, sa mga school, kahit nga sa mga office, eh, para sa lost and found, makikita.
1: Tama.
0: Pero, alam nyo, kung dati, pa-50-50 lang yung mga payong, yung mga, ano yung mga 3 folds na yan, 2 folds, yung, medyo gano'ng, 50 pesos.
1: May pito pa nga dati, may pito.
0: May pito, yes.
1: Pito yung payong. Maliit lang yun, pero may pito para sa bata.
0: Correct. Pero ngayon kasi hindi na biro kung bumili ng payong.
1: Mahal ng payong ngayon kasi matik na.
0: Diba?
1: Dipindot na. Pag pinindot mo, bubukas siya. Pagka pinindot mo, babalik siya. Ganun na siya.
0: Nga lang. Ang hindi pinagkaiba, nababasa pa rin.
1: Ganun talaga. Payong nga. Umuulan nga, diba? Pag umuulan, tapos nababasa.
0: Correct.
1: Ayaw mo mabasa, bumirmi ka sa bahay ninyo. Diba?
0: Pero eto, nako, marami nga po tayong mga pag-uusapan mga kapatid. H2H Confessions nandito, naka-ready ngayong Friday na ito.
1: At syempre, ang kwento mo, LSS ko. Kaninong kwento na naman kaya ang ating dadamayan? At syempre, ang pagbibigyan ng request na kanta sa kanyang kwento.
0: Yan. At syempre, eto pa ang ating LQ of the day.
1: Ito na nga ating love question of the day. Ay, naku, pipili ka lang naman ha. Kung pipili ka.
0: Ano yung mas kaya mo?
1: Anong carry ng sikmura mo? Charing-charing doy. Kung pipili ka, guwapo o maganda pero laging broke o gipit, o kaya naman yung tsaka, o kaya hindi pinagpala ng itsura, pero Oh, yung yaman din naman, financially stable, may trabaho, yeah. Nakaka-LL. Mm,
0: nakaluwag-luwag.
1: Oh, anong pipiliin mo?
0: Oh.
1: Sumagot ka na po. Sumagot ka kagad.
0: Mahirap na ka. Mamaya ang sagot natin.
1: Ako may sagot na ako dyan. Ay, kasi parehas ka na-experience ko.
0: Mamaya na.
1: Kaya nga, mamaya nga.
0: Okay.
1: Mamaya na
0: nga. Ayan, kaya ha, pili na po kayo. Pili na pili. Gwapo, maganda, pero alam pera. O kaya naman tsaka, pero
1: mapera. Oh, saan ka dyan? Go, go, go. Sa go for the go nyo na yan. Sabot na kayo sa ating comment section. Naka-up na po ang ating LQ of the day dyan sa ating FB page. I-follow nyo na para updated din kayo sa mga happenings dito sa True FM. At syempre, naka-live na rin kami sa aming FB page. Yan po ang FB Live. I-share nyo na at mag-comment din kayo. Kung gusto ninyong mapansin kayo ni Popoy at ni Maki, magpapansin kayo dyan. Papansin kayo. Eh.
0: Oo naman. Pare-pareso naman tayo dito mga papansin eh. Ayan, pero eto ho talaga, pansinin natin mga nagse-celebrate muna ano ng kanilang kaarawan.
1: Happy birthday!
0: O, magse-celebrate bukas ng 55th birthday si Ate Lai Ruiz.
1: Ate Lai Ruiz, happy, happy birthday! Ayan. Birthday ka lang hanggat gusto mo.
0: Yun, at syempre, ang pagbating yan mula doon sa pants na pants mo.
1: Pants na pants ko yan?
0: Oh, pants na pants mo raw siya.
1: Ang pangalan niya?
0: Si May.
1: Uy, May, kamusta ka na, May? Tagal natin hindi nakita.
0: Kaya nga eh.
1: Pants na pants daw kita, May.
0: Ano bang gusto mo raw, nagtatanong nga eh, ipagluluto ka niya, ano ba ang request mo?
1: Naku, hindi mo mabibigay yung request ko, May. Ano gusto ko jowa.
0: Luto nga eh. Niluluto ba yun? Niluluto. O, sa bagay na.
1: O, di ba?
0: O, mahirap nga.
1: Hindi, May, ay, magreto ka na lang sa akin kasi nire-reto na. Okay na ako dyan. Hindi naman ako choosy.
0: Magiging tropa kayo nun, no? Basta maayos yung ire-reto. O, kahit sino na lang.
1: Hindi, basta may mukha.
0: Basta may ire-reto.
1: May mukha. Yan. Tapos, may...
0: Tao.
1: Oo, yan. Okay. Tao. Tapos, hihinga. May salita. May ilong. Ayan.
0: Ilong na naman ang tinarget mo, partner, ha?
1: Bakit ilong kasi humihinga?
0: Ah, okay.
1: O, di ba?
0: Kala ko naman kasi nasasagi ka ng ilong ko sa banda dyan, eh.
1: Ang ganito okay. Lang, usapan ko yun. Bakit pala dama yung ilong, ha?
0: Sige, sige, sige.
1: Okay, yan, May. De, joke lang, May. Kung anong gusto mong ibigay sa akin, go lang. Gusto ko ang luluto mo sa akin, yung paborito ko. Ha? Paborito ko.
0: Ooh.
1: Adobo.
0: Oh.
1: Adobong tofu. Dahil vegetarian ako.
0: Ay, pa pwede. Sarap yun. Adobong tofu.
1: Oo, diba? Masarap yun.
0: Sige.
1: Thank you, May, ha? Dahil pants na pants kita.
0: Ayan, pants na pants.
1: Papadalan kita ng ano, ng video greetings.
0: Kaya sige, happy happy birthday, Ate Lai. Oh, sige, enjoy your day tomorrow. Pero
1: and
0: ngayon na, mag-start ka na ngayon.
1: At ito yung mga nagko-comment sa ating FB Live. Si Errol Grimares, good evening. Maki at Popoy, OT work kami sa Lucena, Quezon ngayon. Sige. Ang crew ng Jupes Termite and Pest Control Corp. Aluwalu!
0: Yan, sina Jomer Mariano ay nandito na rin, ready na, no? Maraming salamat. Taga Santa Maria, Romblon.
1: Ito nga, taga Sofronio, Espanyola, Palawan. Oh. Tari naman ni Sherman Kim Samburong, watching daw from Palawan.
0: Di ba nga, si Leo Havares ay nandito rin, kasama sina Jay Gundy.
1: Aluwalu! Margaret Abiyog. At syempre, napakasuki. Hinawari.
0: Ay, of course.
1: Si May Dantel. Ayan, nandiyan tayo. Si Christina Garcia. Ano na?
0: Sabi niya, si Jaja Dumandan. Ah, okay. Sumasagot na pala siya doon sa ating love question of the day. Sige, mamaya natin babasahin yan, ha? Pero eto, naku, naka-ready na nga po tayo, mga kapatid. Ano kaya ang lalamanin na naman itong ating mga makakakwentuhan? Kaya naman, umpisa na nga natin ang ating pag-aaminan dito sa
2: Age to Age Confessions.
0: Excuse me po. Narinig ba yung ubo ko kanina?
1: Narinig na.
0: Narinig ko na ulit para mas maano, no? Excuse me. Isang buwan pa lang daw nakasal itong si Charmaine at asawa niyang si Cardo. Pero bago ang kasal, nanganak pala muna itong si Charmaine at nakitira sa bahay ni na Cardo. Nga lang, eto na ho. Oh, sa pakikisilong nilang yon, nai-stress itong si Charmaine sa kanyang mother-in-law.
1: Mm-hmm. Yan palagay.
0: Yan ay dahil lahat na lang ng gawin daw ni Charmaine ay napapansin ng kanyang biyenan. Mm-hmm. Baka naman naalalayan lang. Malaman natin kasi, di ba?
1: Napapansin kasi big movements yata si ano, Charmaine. Yan napapansin.
0: Sige. Ang masaklap, eto. Nagawa raw siyang sabihang tamad kahit nagtrabaho na ito ng 2 buwan matapos ang kanyang panganak. Abante ka lang naman.
1: No.
0: Yung mga ano, yung mga baka namimiss dun sa parte na napapansin ka palagi kasi baka inaalalayan ka. Uh-huh. Diba? Pero yung may sinabi na eh.
1: Tamad pa! Tamad? Tatamad-tamad ka, Durinel!
0: Uy, grabe naman. Para namang...
1: Ay, si Charmaine pala yan. Nakala ko si Durinel.
0: Hindi yan. Kaya kausapin na nga natin, Charmaine ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Charmaine.
3: Hi, Charmaine. Good evening po. Okay, Maki. DJ Poporoy.
0: Charmaine.
3: Clear po yung line ko.
0: Yes, clear naman. At sana clear din, ano? O yung kaninang tanong na nga namin na yung bang pagpansin sa'yo ng iyong biyanan ay dahil inaalalayan ka niya or parang wala ka talagang freedom of movement doon nung nakisilong kayo doon sa bahay nila.
1: Yung feeling mo may CCTV.
0: Oo.
3: Kasi po, first thing po, 1 year na po yung baby ko. I mean, 14 months na po siya. So, last year po, May, labor day ng anak po ako.
1: Wow.
3: Then, ano, before naman po, kumanganak, okay naman po. Pero, ano na, grateful naman po ako sa mga naging concern niya, like, wag po ako masyado magpuyat. Yung mga ganun po. Kasi, syempre, buntis po. Medyo maselan, ganun. Pero nung nanganak po kasi ako, parang ano eh, iba na po yung naging way niya kung paano niya po ako, ano, bigyan ng opinion. Like,
1: paano siya magsalita sa'yo?
0: Saan ba siya nakikialam? Sa sarili mo? Sa iyo mismo, Charmaine? O sa pag-aalaga dun sa bata?
3: Sa the way po. Sa pag-aalaga ng bata. Get ko naman po na yun nga po with ano yung 2 po yung anak niya, parehas po lalaki. Then ano po get ko naman po na naging nanay na siya, pero kasi po yung parang lahat na lang po ng ano parang feeling ko po kasi sobrang ano na, sobrang OA na po nung
0: example
3: pag-advise niya, like ano po, example. Ito po, example po. Ano po kasi, since breastfed po yung baby ko, tapos nag-work na po ako 2 months after ko pong manganak. CS po ako eh.
0: Okay.
3: So, kailangan ko pong mag-work kasi wala po kaming income ng partner ko. 2 months po after ko manganak.
0: Ibig sabihin, bago tayo magtuloy, Charmaine, ibig sabihin, kaya ka napaaga rin na bumalik sa trabaho dahil napalaki ang bayad. Ano? Sa panganak?
1: Oh,
0: kailangan.
3: Opo.
0: Pero CS, safe naman yun. Merong clearance na pwede ka magtrabaho. Naka-binder ka pa nun halos.
1: Parang si Popo.
3: Opo.
0: Naka-binder ako ngayon.
3: Yes din po eh. Ano po kasi, matagal din po akong na-stop sa work. Parang 1 taon din po. Kasi before, ano, nung early stage po ng pregnancy ko, nagkasakit po ako. So, tumigil po ako mag-work. Then po nung ano, yun po, nung after ko manganak. So, hindi ko po sinabi dun sa naging employer ko na bagong panganak pa lang po ako. Sinabi ko po na 5 months na po yung ano. Kasi wala po akong choice.
0: Kasi kailangan na.
3: Wala pong, opo, kailangan po eh.
1: Di ba kapag kaganyan, meron ka ng ano, employer na matagal na, di ba dapat meron yung ano, parang maternity leave po eh.
0: May maternity leave.
3: Opo.
0: Merong...
1: Pero kasi kapapasok niya lang yata sa work niya eh.
0: Yeah.
3: Opo.
0: Pero ano, ang delikado yun, Charmaine, yung kaya, ginawa mo. Delikado yan.
3: Opo.
1: Makabumukha ang tangi.
0: Baka lalong mapasok. Pero, sige, nangyari na yon last year, ano?
3: Opo.
0: Last year. O, sige. Nagawa ng paraan.
3: So, yun po. Opo. Naging, ayun po, naging breastfed po yung baby ko. Then, habang nasa work po ako, nagpapump lang po ako ng milk para kapag iuuwi ko po, ipifreeze lang. Tapos, pwede niya pong magamit or pwede niya pong i-take sa pagkawala po ako.
0: Mas healthy
3: yun. So, yun po, habang tumatagal po, kasi kada uuwi po ako, parang sa ano po, okay po sana sa akin yung tinutulungan po ako ni ano, ng mother-in-law ko na maghugas ng mga bote, ng mga ano, yung mga pump, ganyan. Pero napansin ko po kasi na hindi po siya super linis, na may naiiwan pong mga milk residue po, ganun. So parang syempre po, sa safety po ng baby ko, ako po yung naghuhugas, ganun. Then one time po, naiwan ko po, binabad ko po kasi sa ano, sa dishwashing liquid ng baby, yung mga bote po. Mm-hmm. Sabi ko po kasi medyo masebo po kasi yung ano, breast milk. Okay. Medyo masebo po. So parang mahirap po tanggalin yung ano. So, kinagalitan niya po ako. Sabi niya po sa akin na bakit ko daw po binababad. Hindi naman po yan labahin na damit. So nag-sorry po ako kasi kala ko po mali yun.
0: Okay.
3: Lumipas po yung ilang buwan, ganyan. Habang nag-work po ako, sinabi ko po sa partner ko, sabi ko po, sana kapag umuwi ako sa umaga, tapos kapag halimbawa nakatulog si baby, ganun, sana itatabi sa akin.
0: Mm.
3: So parang sabi ko sa kanya, kasi yung mother-in-law ko po yung ano eh, yun nga po yung parang
0: sa mas
3: mostly nag-aalaga. Opo. Naiiwan naman po sa husband ko yung ano, yung baby namin. Mm. Pero most likely kasi po, since babae po yung mother-in-law ko, hindi niya po maiiwasan na parang, sige ako na mag-aalaga, ganyan, ganyan. Sabi ko, okay lang naman po sa akin, walang problema. Pero, yung ayun nga po, na parang,
0: pag nandun ka,
3: tumagal-tagal na po,
0: oh.
3: Parang patagal po ng patagal, mas gusto niya po na siya yung sinusunod sa the way po ng pag-aalaga ng baby ko. So, parang, na-off na po ako doon. Mm. Kasi sabi ko, ano po eh, kasi if ever po na halimbawa, yung partner ko naman po yung magkaroon ng work, ako po yung maiiwan sa bahay. Parang magiging baliktad na po kami.
0: Mm.
3: Ako na po yung housewife doon. Tapos, ano ba to? Ako na po yung housewife, tapos siya na po yung mag-work.
0: Yeah.
3: So, syempre, pag ano, if ever po na mali yung kinasanayan ng baby ko, na hindi ayon po sa ano, hindi po ayon sa ano,
0: sa gusto mo bilang ina.
3: Opo. Mahihirapan po ako. Of sulat course. Po ngayon kasi since 14 months na po yung baby ko.
0: Mm-hmm.
3: Tapos nagte-training na po yung husband ko.
1: Mm-hmm.
3: Parang medyo ano na hirap na po ako na ano, hirap na po ako na patulugin siya ng hindi hinihili.
0: May mga tapos, ano, may mga nakasanayan si baby na
3: opo.
0: Hindi ikaw na, ang ano no, hindi kayo sabay.
3: Opo.
0: Na natutunan
3: opo, yun. Opo.
0: Okay, pero...
3: Oo, hindi po siya, ano. Ang bigat po kasi
0: niya. Yeah, Charmaine.
3: Tapos nahihirapan po ako.
1: Naiintindihan
3: opo.
1: Na
0: pero Charmaine, ano? Oh, if you come to think of it, katulad yan, sabi mo nga, hindi nakatulog nang hindi inihele. Kasi parang yung oras din, ano? Oh, kapag ka pinapatulog siya, yun nga, yung mother-in-law mo ang gumagawa. Yung asawa mo.
1: Eh. Siya yung
0: kasama.
1: Kasi nasa trabaho
0: ka. Diba? In as much as gusto nating yung paraan natin, diba? Kasi mahirap nga talaga, no, na naghihele-hele ng bata. Pero,
3: opo.
0: Ano yan eh, no? It's a phase na kailangan daanan ng bawat mga magulang. But ang gusto mo, yung natututo na matulog na nandun na kayo sa kama or nakahiwalay siya sa sarili niyang receiving blanket. Ganon?
3: Mm-hmm. Ano naman po, co-sleeping naman po kami. Ang hirap lang po kasi, ayun nga po, netong ano po, simula po nung na-hire po yung husband ko sa work niya, nag-resign na po ako.
0: Mm.
3: Then po, ano ba ito? Nung nag-resign na po ako, edi okay na po, parang ako na po yung nag-aalaga sa baby ko. Pero since nung bumukod na po kami, hindi po rin, akala ko po magkakaroon na po ng boundaries, ganun. Mm-hmm. Pero kasi since ano lang po, parang kabilang street lang din po yung bahay ng in-laws namin.
0: Talagang ano lang, ano, ilang ayun, bakod talaga, lang ang pagitan.
3: Opo,
1: pupunta. Naku, parang wala talaga patahimikan.
3: Opo, tapos ayun po, parang may mga times din po kasi na hindi po siya nagsasabi sa akin ang gagawin ko to. Ano kay baby ganyan. Like
0: ano?
3: Meron po kasi time na sinabi ko, binilan ko po kasi si baby ng sponge na pang baby para po pangkuskus sa katawan pag maliligo. Ngayon po, nakita ko po na kinuskus niya sa katawan ng bimpo, madiin. Sabi ko kasi namula po yung ano eh, namula po yung baby. Tapos, Di kinausap ko po yung partner ko na sabi ko po, sabihin po sa mami niya na wag po ganun kasi magda-dry po yung skin. Sabi ko, madali pong ano, kapitan ng ano ng sakit, ganun. Ewan ko po kung sinabi niya or hindi kasi ilang beses pa pong naulit. So, simula po noon talagang lagi po ako nag-i-initiate na ako na lang po magpapaligo.
0: That's better.
3: Tapos po,
0: alam mo, Charmaine, sandali lang ha, doon sa parte na yun, talagang hands-on na pag-aalaga katulad sa pagpapaligo, sa paglilinis sa katawan ng baby, alam mo, feeling ko bilang isang ama ay hindi na sinabi yun nung asawa mo dun sa nanay niya.
3: Okay.
0: Kasi syempre katuwiran nanay din naman ako dati. Ayan na 'yan. 'Di ba? Parang ibinigay mo na, eto na mag-away na kayo pagka sinabi niya yung ganyang klase ng statement from you. Ayan, pero ito nga 'yon. Alam naman natin na meron ka talagang gusto na paraan, 'di ba, sa pagiging ina, sa pangangalaga sa yung baby. Siguro bigyan mo na lang ng diin na kapag ka nandiyan ka. Kapag ka nandiyan ka, ay ikaw ang mamamahala at gagawa ng mga ganong bagay doon kay baby.
1: Kasi anak mo yun eh.
3: Opo.
0: Kung baga sa kwentuhan, huwag atribida.
1: Oo, kasi diba, ikaw may karapatan. Kung sino magdedesisyon para sa kapakanan ng anak mo, ikaw yun kasi ikaw ang magulang.
0: Yes.
1: Ngayon, pwede mo naman sigurong kausapin ng maayos yung iyong biyanan. Diba, kung hindi makausap ni Diyosawa mo, sita si Cardo, baka pwede mong sabihan yung ano mo, biyanan mo na, ma, baka ito lang naman ang oras ko na makakasama. Hindi naman ako nagtatrabaho. Pag nandito ko, ako nang bahala. Relax ka na lang, mga ganun. Pwede mo sabihin na maayos na hindi siya ma-offend. May mga ganun pwede. Pwede ka naman maging creative sa mga choice of words mo para lang hindi maging mabigat yung pagtanggap ng nanay.
0: Kasi alam mo, Maki, kanina kung binanggit yun ng asawa mo sa nanay niya, magda-dry yung skin, as if hindi siya marunong maging ina.
1: Pero kung ikaw,
0: ganun ang dating.
1: Kunwari, ang choice of words mo ay, hindi naman ako na lang kasi, pahinga ka na kasi, di ba, andito naman ako. Ako na bahala. Sige, chillax ka na. Ako na bahala.
0: Kaya sabay na kayo maligo ni baby. Alay ka rito. Batayin mo na agad na ganun. Kayong hiluran mo.
1: Oo, hiluran mo ang bimpo. Tapos, mo sa kanya na madiin din yung bimpo. Tingnan mo kung lima mo lang.
0: Tingnan natin. Baka sabi niya, aray mo, diba? Ganyan ginawa mo
1: sa baby ko. Hindi na kumara yung baby ko.
0: Subukan ko yung sponge. Pero yung sponge to ng plato, ha?
1: Talaga natin ang dishwater.
0: Kasi mamantika ka, ma.
1: Totoo yun. Kidding aside, ha? Maring Carmen, pwede mo naman yung sabihin ng maayos. Basta ayusin mo lang yung pagsasalita mo kasi alam mo naman yung mga magulang natin, mga mother-in-law natin, 'di ba? Mabilis lang talaga mabilis. Ako nga lang, inanay ko lang eh. Kasi dati, 'di ba, ako yung sa akin to, personal experience ko. Na pag nagtatrabaho ako sa umaga, yung nanay ko talaga nag-aalaga sa baby ko during that time. Yes. So, minsan nagtatalo din kami kasi sabi ko, "Ma, ayoko po alin 'yan kasi hindi ganyan yung ano, ang hindi ganyan yung,
0: mo yung sarili."
1: O sabi ko ganoon. Bakit pa? Gaganyan sila. Tatalo kami. Bakit ba? Alam ko yung ginagawa ko. Mga bata pa lang kayo. Ganyan ang mga nanay. Diba ganyan? Papunta pa lang kayo. Pabalik na ako. Mga gano'n ang mga sinasabi. Diba mga litanya ng nanay? Pero ako si sinasabi ko sa kanya, Ma, iba yung noon, iba yung ngayon. Diba? Pare-pare sa naman yan.
0: Hindi. Ma, tignan mo naman ang kutis ang anak ko. Sa kutis ko. Ginamana mo.
1: Kaya sinasabi ko, Ma, ganito na lang. Nagano ako sa kanya, Ma, ganito na lang. Sige. Kapag kawala ako, go, gawin mo lahat ng gusto mong gawin para sa anak ko. Pero pag nandito na ako, hayaan mo na akong mag-ano. Kasi gusto kong matuto.
0: Ganun.
1: Kasi tama naman yun na tinuturuan mo ko, pero gusto ko rin matuto ng yung para meron naman akong parang first-hand experience para sa anak ko. Naintindihan naman ng nanay ko kasi maayos ko naman dineliver.
0: Alam mo, pwede mong dramahan si mother-in-law kapag kayong talagang uunahan ka. Minsan kasi may ganyan naman, Charmaine, di ba? Yung hindi ka pa talaga, hindi mo pa talaga paliligoan yung bata, pero dahil alam na alam din nung excited na lola o yung gagawin, yung mga gamit, kung nasaan, nalingat ka lang, ayan na, o, oh, maliligo na tong baby na tong, makulit ang aking-ating na ng kili-kili. Yan yung mga ganon, di ba? Sasabihin, pwede mo naman trabahan, ma'am, medyo sensitive po yung skin niya. Pinacheck ko nga sa Pedia eh.
1: Oh, gamitan mo na mga ganon.
0: Ganto raw po ang dapat gamitin.
1: Uy, alam mo yung nanay ko, hinanyang ko.
0: Diba?
1: Ang sabi ng nanay ko, hanako, masyado kayo nagpapaliwala ng mga churro-churro.
0: Sa mga Pedia-Pedia. Basa kayo ng basa ng encyclopedia. Ay, iba ba yun?
1: Diba yun? Sabi niya, naku, eh, ginagas lang ba kayo sa mga ganyan? Hindi, perahan lang kayo. Churro-churro. Sabi ko, hindi ma. Kaya nga sila Pedia. Sabi ko, kaya nga sila kaya sila dalubhasa ka ako. Pinag-aralan nila yan. Sabi ko, kailangan mo maniwala. Eh, yun, dati naman, natural lang yung mga gamit namin. Ganyan.
0: Oh, diba?
1: Ano, gano'n yung mga. Kasi iba nga yung generation nun sa generation ngayon. Oh, diba?
3: Opo. Diba?
1: Kaya kailangan
0: kasi yung pidya ni, ang pidya ni Makirena nung panahon niya, yung nagtitinda rin sa sari-sari store. Uy, may kati-kati yung anak ko. Ano bang meron ka dyan?
1: Ah, meron ko ito, pisan.
0: Oh. Gusto ko yan.
1: Pambungang araw. Oh. Alam mo yan, pisan.
0: Summer kasi ganyan, mainit.
1: Oh,
0: ito pisan. Oh. May maliit ako dito.
1: Oh, kaya lagyan mo dyaryo sa likod.
0: Oh. Di ba yun ang mga pidya dati?
1: Ganyan yung mga dati kasi. Pero kasi, iba naman ngayon.
0: May hiluin yung anak ko. Mm. Oh, ito ang dalandan.
1: Oh, may mga ganun talaga silang mga, hindi nila maiiwasan yun at saka dala-dala pa rin nila. Antino, kasi yun yung nakasanayan nila. Pero pwede mo naman ipaliwanag sa kanya naman kasi ito yung gusto kong pa-experience sa anak ko para maiba naman ba?
0: Ano din bilang ina, no? First-hand experience.
1: Oh, kasi kamo, first time mo lang maging mommy. Mm-hmm. Kaya sabihin mo sa kanya na pwedeng medyo gentle lang, ma, yung pagalit. Kasi first time ko lang maging nanay, eh. First
0: saka
1: time ko lang
0: lahat sa akin. Mo lang yan dadaanan doon sa baby na yun. Bawat pagpapalaki ng bata, iba, eh. Bawat pagpapalaki, iba ang experience.
1: Sabihin mo sa kanya na gusto mo ma-experience at mas matunghayan lahat ng milestone ng anak mo.
0: Alalay lang. Diba? Mas maganda yung alalay, yung concern. Nga lang, yung ganyan, alam mo lang gagawin dyan, Charmaine. Diba? Hindi mo kailangang sagupain ng salita sa salita kasi nanay din siya. At tanggapin din naman natin yun. Kailangan may respeto yung bawat pagpapaalala.
1: Tsaka kuhanin mo yung kiliti niya. Baka saan ba sa malambot na part, lumalambot na part?
0: Kainin mo muna kapag ka mukhang pakikialaman na yung yung pag-aalaga sa bata. O kaya pakapihin mo muna.
1: Oo. Bimo, relax ka muna, ma. Ako na bahala. Ha, sige, pahinga ka na kasi alam ko napagod ka.
0: Ano bang hilig gawin? Bukod sa pakikialam sa pangunguna sa pag-aalaga sa bata.
3: Kismis po.
0: Ha? Kismis?
1: Oh, bigyan mo ng maraming
0: Bigyan mo ng pulburon. Mahirap pakipag-dismisa ng puro pulburon. Ang tagal matapos nun. Diba? Pero yung tubig nyo, itabi mo.
1: Butong takwa na lang para mahirap. Maraming chika. Butong takwa, maraming chika. Balat siya ng balat, oh. At saka si ganito, ganito.
0: Dali, may bakod pa ba? Ang mo, may ngipin pa. Ha? Meron pa?
1: Meron pa naman ngipin si Mother.
0: Ha?
3: Meron pa po.
1: Mga ilan. Charot.
0: Hindi, baka uubra pa yung butong pakwan.
1: Uubra pa yung
0: reklamo.
3: Hindi ko po alam.
1: Macadamia na to. Macadamia! Ang susyan!
0: Ay, wag mo ng gastusan. Sa ganun. Pambili pa ng bilig, pambili pa ng
1: Kuhanin mo ko saan yung kilite para, alam mo yun, hindi kayo magpuksaan dalawa at magsalubungan, magsagupaan, di ba? Kasi battle of the mothers to, eh. Diba?
0: Pare-parehas na ina.
1: Pare-parehas lang naman kayo.
0: Pero ito kasi, Maki, yung kanina, no? Dun sa intro, yun lang, merong nasabi na mahirap din naman lunukin ng isang nag-aaral bilang isang mabuting ina, nakatulad ni Charmaine. Yung nasabihan ka ng tamad.
1: Yun, no?
0: Bakit ka nasabihan ng tamad?
1: Tamad ka, Charmaine.
3: kasi po, nung time po na nag-work po ako, nung nandun pa po kami sa may bahay nung in-laws ko. Since yung husband ko po yung yung mas may time po sa bahay, yung mas kasi graveyard shift po yung work ko noon sa BPO po. Okay. Tapos on-site. So, umaga na po ang uwi ko. Tulog po ako maghapon, ganyan. Tapos, ayun po, mas nakikita niya po kasi yung anak niya na na mas kumikilos, ganun. Alam niya naman po, nag-work ako. So, ang ko lang po, ang pahinga ko lang po, yun lang po yung pag-uwi. Tapos pag-off ko, naglalaba po ako ng damit ng baby ko. So, hindi ko po alam kung bakit niya po ako sinabihan ng ganun. Tapos,
0: direkta bang sinabi sa'yo, Charmaine? Natamad ka, Charmaine. Good morning.
3: Ano po?
0: Tamad mo, no? Yung gano'n? hindi gano'n? Gano'n ba?
3: Hindi naman po.
1: Paano sinabi sa'yo?
3: Po? Kasi, bale po yung ano, yung lagi niya pong ano, sa sinichismisan. Kasi ano po, bale dalawang tao po yung nagsabi sa akin, hindi po sila mag-close. So, ano po, yung una po is yung asawa nung kuya nung partner ko. Tapos po, yung pangalawa po is yung kumari niya po. Hindi po sila close. So, parang, ano po, ang pagkakasabi po sa akin nung ano, nung asawa po nung kuya niya, parang nasikwento si mama dito, ang tamad-tamad mo rin sa bahay, ganyan. Hindi ko rin kumigil. Puto ka lang tulog. Sabi ko na, ano, nagulat naman ako din, sabi ko, may work ako sa gabi, paano ako magpapahinga kung kikilos ako sa umaga, anong itutulog ko, tapos, yun nga po, breastfeed pa. Tapos, yung kumari naman po ni, ano, nung mother-in-law ko, nakasalubong ko lang po yun. Sabi niya, tinanong niya po kung ano daw pong trabaho ko. Sabi ko, sa call center po. Tapos, ano, nagulat po ako, sabi niya, sabi nung, mama po, bakit hindi ka rin kumikilos sa inyo? Sabi ko, napaganon po. Sabi ko, so sabi ko, parang na-off po ako doon. Sabi ko, bakit niya pa alam, kung if ever po naman, pwede naman po ako direktahin ng mother-in-law ko, nasa isang bahay lang po kami.
1: So, tapos, sinabi niya to sa'yo, nung nasa isang bahay pa lang kayo lahat, hindi pa kinakabukod?
3: Opo.
1: Okay.
3: Opo. Tapos yun nga po, sinabi niya po sa akin na umaasa lang daw po ako sa partner ko, ganyan. Sabi ko, bakit sino bang dapat aasahan ko? Ganun. Parang iniyak ko na lang po sa partner ko kasi nga po, parang sabi ko, bakit naman sinasabi ng mama mo yan, ganyan. Alam niya naman, nagtatrabaho ako sa
1: gabi. Anong sinabi ng partner mo? Anong ginawa niya? Kumilos ba siya? Kasi, syempre, umiyak ka. Sumama ang loob mo. Di ba niya kinausap yung nanay niya?
3: Hindi po.
1: Ha?
0: Hindi kinausap yung nanay?
1: Alam mo, dapat po. Kasi talaga siya ang kakausap eh. Kasi siya ang anak.
3: Opo.
0: Yes.
1: Siya
0: ang papagitan.
3: Yan na po.
0: Actually, wala namang away. Pero mayroong samaan na ng loob sa pagitan ng asawa mo at ng nanay mo. Well then, sabi mo nga, bumukod kayo. Pero, tinatanggap mo pa rin si mother-in-law with open arms naman. Ano? Kahit na nasa kabilang kanto lang kayo. Diba? Pero nakabukod kayo, at least. Diba, mararamdaman mo na ikaw ay makapagpahinga ng mas payapa. Diba? Ngayon, yung mga nakakasalubong mo, mayroon pa bang nasasabi?
1: Pero naloka ako dun, diba? No? Nakasalubong mo lang, uy, ano ba trabaho mo? Sinabi sa akin, hindi ko daw kumikilos. Tamad ka daw. Nakakaisip. Parang, wala ka pa sa wisyo, pagod ka, kakasiyes mo pa lang, nagpapa-breastfeed ka pa, tapos ganun na, nakakapantig ng tenga, Popoy, para talagang maaari.
0: Pero yung ano, yung asawa nung kapatid ng asawa mo, ba yun? Kumbaga, sinabihan ka na, si mama may sinasabi na ganito. Kumbaga, just so you know, FYI, may chika na ganyan, ha?
1: Opo, kasi mama.
0: Medyo, ano ka, medyo, hindi, concerned naman siya sa'yo. Hindi para naman yung...
3: Opo, concerned naman po. Kasi, actually po, yung asawa po ng kuya niya na yun, nakaaway niya na po yun na una. Dahil din po sa ganyang ganun issue, yung nangingialam.
1: Meron talaga.
0: Competitive si mami. Nakikita mo ba, Charmaine, yung trend, yung pattern ni mami na kinukumpetensya niya, sinusubukan niya yung mga asawa ng kanya mga anak. Mga lalaki ba mga anak ni ni mother-in-law?
3: Opo. Dalawa lang po sila.
0: Dalawa.
3: Ayun nga po. Parang ano po kasi ang kasi since siman po yung papa nila. Parang siguro nasanay po siya na parang sa kanya yung attention ng mga anak niya. So parang ano po, ayun din po, meron din pong tita yung partner ko na nung kinasal po kami kasi hindi po umatin yung mama niya kasi hindi po, ayun nga po, masama nga po yung loob sa amin kasi hindi po sinabi ng partner ko na ikakasal na po kami. Parang sinabi lang the day before nung kasal. Kasi, ang nangyari po, biglaan lang din po yung schedule. Mm-hmm. Nung nagpunta po kami nung ano, nung nagpunta po kami nung para magpa-schedule sa ano, wala pa daw pong sure na date. So, pero nabanggit po nung secretary sa local registry na bukas may ganito, may ikakasal kami, isa lang. So, tinanong po nung partner ko nung baka pwede na kaming sumabay. Sabi ko, nagulat din po ako nung sabi ko, ha, sure ka? Ginanon ko po. So, sabi niya, gusto niya nga daw po kaming ikasal na. Bago pa po sa mag-training. So, sabi ko, edi okay.
1: Siya naman pala ang nagpumilit, nagdesisyon. Eh, si mother, nagtampo, syempre baka parang feeling ina-bypass, alam mo na.
3: Oh, yun
1: na. Parang inano niyo ako dito, ha? Parang wala kayong respeto, ha? Pero, hindi mo naman yung feelings ko, ha?
0: Pero the mere fact na excited din siya para sa mga apo, di ba? Siguro meron lang, ano, meron lang hobby si mother-in-law na hindi kagandahan, yung pagchichismis.
1: Oh, diba?
0: Yun lang siguro ang...
1: At saka siguro, ang pinakamalaking bubog ni mother, yung talagang ang nakuha, na wala na yung attention sa kanya ng mga anak niya. Na, di ba nga dahil dati, nasa kanya, hands-on siya sa mga baget.
0: Sino nang kasama pala sa bahay ni mother-in-law?
1: Nakawala na.
3: Sa ngayon po siya lang.
1: Kaya, walang magawa si mother.
0: Walang iba makausap.
1: Oo. So, intindihin na lang din natin kasi nga, mag-isa na lang sa buhay. Yun na lang siguro ang kaligayahan ng pag-aalaga ng apo.
0: Yeah.
1: Diba, makita ang apo niya.
0: May extra budget ba kayo?
1: Gusto mong gawin? Gusto mong gawin din na kay mother?
0: Hindi ko may extra.
1: Kung may extra budget, pag ibang bansa inyo muna.
0: Mag out of the country ka muna, one-way ticket.
1: Oo, doon ka naman tutumira, mami.
0: Hindi, di ba dati sinasabi, ano, ay, ma, ito ang pera, oh, bili ka munang kausap.
1: Hindi,
0: pero ako talaga, magagamot yan. Kasi katuwaan na rin ng isang ina na, I'm quite sure, natutuwa sa inyo si mother-in-law kasi meron siyang ano eh, ano ba, retired na ba sila? Hindi pa?
3: Yung punong partner ko kasi nagbabar ko pa.
0: Oh,
3: pero yun nga po, since nagtitraining na po yung partner ko, siguro po, ano, isang taon na lang magre-retire na din yung papa niya po.
1: Ayun
0: oh. O diba, pero bago dumating yung panahon na yun, ito rin kasi yung magandang, ano yun, na magandang pagkakataon para maging close ka kay mother-in-law.
1: Yeah.
0: Diba, be open. Alam mo, Charmaine, nararamdaman ko sa'yo, parang ang dami mong pinipigil na sabihin sa mother-in-law mo para lang pakisamahan mo siya. Totoo ba?
3: Opo. Kasi po, kahit po nakaka-offend na po yung mga nangyayari, hindi ko naman po siya sinasagot.
1: Yan, okay lang din naman yun.
0: Tama yan. Pero nayaya mo na ba si mother-in-law kanina? Hindi mo kami masagot. Ano ba yung kiliti ni mother-in-law?
1: Yes. Baka kulang sa papa-pedicure, manicure, nayayain mo magpamasad. Banding ba bilang mag-ina?
0: Pamasahe, tapos dapat kilala mo yung therapist, ganito
1: yung... Sabihin mo, yung pressure dapat hard.
0: Oo. Dun sa panga, medyo puruhan mo para medyo manakit yung panga. Pero yung mga ganyan, Charmaine, may bonding.
1: Oo,
0: may bonding.
1: Kailangan din kasi talaga yun. Para maramdaman ni mother yung ano ba, na nagmamatter pa rin siya dito sa pamilyang ito, na hindi ako nababaliwala. Kasi alam mo naman, di ba, tumatanda ang ating mga magulang. Nagiging ano yan, sensitive ang mga damdamin.
0: Kasi alam mo, ang mga tao, habang tumatanda, di ba? Kita mo, yung mga anak niya, may mga sarili ng buhay, may mga sarili na ring pamilya. Kaya bilang ina na for the longest time, ang gusto niyan, homemaker, ang mga nanay, yun ang purpose nila. Pero yung mga tao, yung asawa niya, nangingibang bansa.
1: Mga
0: yung
1: anak
0: mga
1: niya, anak, may asawa na.
0: May mga asawa na. Yung purpose niya, hinahanap niya rin.
1: Kasi kaya nakasanayan niya.
0: Yes, ipinapakita niya sa'yo, Charmaine, ganito ang maging isang ina. Diba, alam mo yung pwede mong dapat, dapat talaga ma-appreciate mo kasi yung iba, ha, walang pakialam ang mother-in-law nila.
1: Totoo.
0: Kahit na nandyan lang sa ututa ng bahay, yung bahay, hindi kasi silipin.
1: Kasi busy.
0: Yan.
1: Busy
0: ito,
1: sa Zumba.
0: Medyo over lang sa, sabihin na nating over, pero manageable. Sa tingin ko, manageable. At yung salita na binitiwan sa'yo dati na tamad ka raw, ganyan. Alam mo, magkaiba kasi ng generation eh. Nung panahon siguro niya, wala masyadong mga panggabing trabaho. O, hindi katulad ngayon, yun yung nakuha mo. Oh, kaya hindi niya maintindihan 'yon. Akala niya tulog-tulog ka lang. Kasi baliktad niya kasi yung oras niyo noon eh. Mm-hmm. Sabi mo night shift, graveyard shift ka. Mm-hmm. 'Di ba? Hindi in-explain ng asawa mo, mm-hmm. hindi niya na rin alam, 'wag mo nang ipilit. Mm-hmm. Tapos na 'yon, ikaw na ang umunawa.
1: Oo. Mm-hmm. Kailangan din natin mag-effort kasi nag-e-effort naman si mother eh. Actually, 'di ba? Nag-e-effort naman si mother para mm-hmm. maging mabuting lola at syempre kahit pa paano, 'di ba nakakatulong din naman talaga sa inyo, malaking tulong si mother sa inyo kasi pag nagkatrabaho kayo, andiyan si mother to the rescue, 'di ba? So kailangan lang din natin talagang mag-adjust at unawain, lawakan ng pang-unawa, habaan ng PC. Tayo yung mas nakakaintindi kasi sa generation natin ngayon, mas malawak na tayong umunawa sa mga ganyang bagay. Mm-hmm. So baka kailangan lang natin talagang yun nga, medyo alihin ng kiliti, di ba?
0: Alihin ng konti.
1: Oo. Alam, marami naman ng paraan ngayon. Basta maramdaman lang ni mother na hindi nyo siya binabaliwala, na siya ay kasama pa rin sa pamilya ninyo, na kailangan din niya ng pagmamahal kasi lahat, buong buhay niya, siya ang nagbibigay. Di ba? Kailangan ng mga nanay natin na ganun. Kasi alam mo ako, Poy, syempre single mother ako, di ba? Iniisip ko rin yan, isa lang yung anak ko. Paano pag... 'di ba? Si Tala umalis na, yung anak ko.
0: Yan.
1: Mag-isa na lang din ako kasi buong buhay ko dinedicate ko sa anak ko, 'di ba?
0: Correct.
1: So paano na lang ako pag wala na 'yung anak ko, 'di ba?
0: Busy na rin siya o nagtrabaho.
1: Kaya may anak na rin siyang, 'di ba? So paano na lang, 'di ba?
0: Hindi naman. Paano ang pagbubunga ng isang makirena?
1: Hindi naman.
0: Sa pagpapalit ng diaper. Oh, sige, tuturuan si Tala. Pakinggan natin, Charmaine.
1: Hindi, syempre kasi anak ko naman 'yon. So medyo ano ko diyan.
0: Oh, sige.
1: Medyo ano.
0: Pero papaano? Papaano?
1: Hindi ganyan! Hindi ganyan!
0: O, kita mo? Parang ano na talaga. Sarin! Pambaranggayan na yung ano, diba?
1: Hindi. Hindi, iniisip ko rin, paano kaya, no? May kanya-kanya na silang buhay. So, paano ka, diba? Isipin mo rin kung ikaw lumagay sa katayuan ni mother-in-law mo. Diba, ang hirap? Kasi tatanda ka rin, eh. Mm-hmm. Yung anak mo, magkakaroon din ng pamilya. Eventually, yung asawa mo or sino man mauna sa inyo, diba? Lahat naman tayo papunta doon. Pero, diba, ang hirap pag mag-isa ka lang.
3: Mm-hmm. Opo.
1: Ganun talaga pag nakaka-experience ng mga ganyan.
0: Unawain na lang na kailangan maramdaman ng bawat isa yung purpose. Alam mo, masa kaawa, Charmaine, yung pagka dumating yung pagkakataon na halimbawa, huwag naman sana, no, ikaw mismo, masama yung pakiramdam, tapos sabi mo nga, asawa mo, nagte-training, walang mag-aalaga sa bata. Ay, nako, mas mabilis pa. Anong sabi nila? Mabilis pa sa alas 4. Nandiyon si mother-in-law. Ano ba naman kasi nangyari sa inyo? Oo, oh, sige, sandali. Andyan na ako. Oo, di ba? Di ba ang daling tawagin? Pakitignan naman po si baby.
1: Blessed ka pa rin. Blessed pa rin kayong mag-asawa.
0: Naku, yung iba sabihin, nako, may busy ako eh. May busy.
1: Busy ako eh.
0: Oh, busy
1: may
0: ako.
1: Ginagawa ako eh.
0: Ginagawa. O kaya meron din akong alagang baby.
1: Mga
0: ganyan. Oh, kaya blessed ka pa rin.
1: Tama.
0: Pero maganda rin ano, na i-develop ninyo mag-asawa yung ano no, yung tamang pag-communicate.
1: Yes.
0: Nung ganito mga bagay, you encourage itong si Cardo na siya na. Kailangan kasi siya eh. Di ba? Kung may issue ka, ayaw mong direktahin kasi delikado yun. Di ba? Kaya nandyan tayong mga anak, tayo ang papagitna. Ma, hindi naman sa, merong tamang paraan paano mo i-communicate yung ma. Pagka pala pinapaliguan ni Charmaine yung bata, hiyaan mo na siya.
1: Dapat talaga siya kasi nanay niyo yun. Pero kung nanay mo yun, ikaw dapat.
0: Diba?
1: So, depende yan sa nanay talaga kung sino may nanay.
0: Mm-mm.
1: So, kailangan ma-practice yun ni Cardo.
0: Marami pa yan, Charmaine. Kasi sa ngayon, alagain pa si baby. Pasusuhin pa, di ba? Hindi pa naglalakad yan. Pagka nangulit yan. Pagka naglalakad. Pagka yung kalikutan na,
1: naku po.
0: 2 years old.
1: Terrible 3?
0: 3 years old. Ay, naku.
1: Diba, terrible 3. Lahat ginagalaw.
0: Diyan kayo magiging magkakampi ng mother-in-law mo. Tagahabol.
1: Paghingal
0: ka na siya naman. Paghingal na siya, ikaw naman.
1: At saka susuko na rin mismo yan na mother-in-law mo kasi sabi niya, naku, hinihingal ako sa anak mo. Alagaan mo. Diba?
0: Ganyan na yan.
1: Ganun na siya.
0: Kayo na bato niyan.
1: Kasi ganyan din ang nanay ko nung malaki-laki na yung anak ko. Mga 3 years old, hindi niya na kaya talaga ang likot. Naku, ikaw na kabahala sa anak mo! Ganun na siya. Ganun siya.
0: Ganyan
1: diba kasi, sumuko din?
0: Oh, sumuko talaga yung nanay ni Maki kasi yung anak ni Maki, lumaki. Si Maki. Tumanda lang.
1: Ah, talaga?
0: Nagkaitan.
1: Hindi, alam mo ba't na-stress si nanay ko? Tapos pinaubaya na sa akin yung anak ko. Kasi nga yung anak ko, nandidistrong ka na ng mga kandado.
0: May future.
1: Nag-aano na ng mga kapitbahay. Nagreklamo na yung mga kapitbahay. Kasi nandidistro ka ng mga kabinet. Mga ganun. 3 years old pa lang yun, ha?
0: Anak mo, diba? Ano?
1: Sabi, uy, yung anak mo nga, nakakahiya sa barangay.
0: May kamay ni Hilda.
1: De, charing-charing. Pinapatawa ka lang namin, Sir Maine.
0: May mga nawawala.
1: Malikot ang kamay, bata pa lang, ha? Oh. Kaya sinukuan din ng nanay ko sa pag-aalaga. O, ganun talaga. May mga panapanahon naman yan, Charmaine. So, siguro ngayon, ayaan mo lang muna na masulit ng mother-in-law mo yung pagiging lola niya doon sa baby mo.
0: Correct. Sabi ni Erickson Reyes, ganun talaga ang mga biyanan. Pero by the end of the day, hindi rin nila matitiis talaga ang mga apo nila. Hindi talaga kasi matiis. Kaya medyo, alam mo na, no, medyo umu-over nga. Oh, yung kanilang ano no, concern. Si Kuya Larry Sanaus ay nakikinig sa atin. Hello sa iyo Kuya Larry ano. Ayan si Boss Boyok Marcelo ng GSM Tire Center.
1: Uy, si ano, si Ray Danzel meron siyang comment. Ang sabi niya, Charmaine, piliin ang usapan kaysa sama ng loob. Mm-hmm. Kapag kinikimkim mo lang ang inis, mas lalaki ang problema. Kausapin ang mother-in-law mo ng mahinahon. Explain that you appreciate her concern, pero may sarili rin kayong parenting style kamo na gusto ninyong sundin. Mm-hmm. Yan ang sabi ni Faye Dancel.
0: Yan. Tsaka di ba may notebook naman kapag ka meron kayong ano? Kung talaga medyo sensitive yung skin ng bata, hindi pa pwede yung pa-face towel, face towel, kung meron talagang pin-rescribe, ano?
1: Oh.
0: Oh, sabihin mo yun. Oh, sabihin mo yun. Sabihin mo sa asawa mo, hindi, tulungan mo ko mag-explain kay mama. Kailangan talagang ano lang, light lang yung pag...
1: Hindi pwedeng kakayurin. Ano yan? Libagi na agad. Baby-baby pa.
0: Diba? Okay.
3: Opo.
0: Okay. Charmaine, ito na ang pagkakataon mo naman ano para siguro masabi rin yung mga appreciation and of course yung mga paalaala rin na gusto mong banggitin para sa iyong minamahal na si mother-in-law. Go ahead, Charmaine.
3: Ano po, sorry po, nag-chapit po yung line.
0: Ano yung mga gusto mong sabihin? Paalaala o kaya naman ay appreciation din, ano? Para kay mother-in-law.
3: Okay po. If ever po na nakikinig siya, hindi ko po alam kasi hindi siya, pero if ever lang po, sana po ma-respetuhin niyo po yung the way kung paano ko po gusto sana alagaan si baby. And sana po magkaroon po tayo ng communication on kung paano po tayo sana mag-aalaga kay baby kasi hindi ko rin naman po gusto magkaroon tayo ng problema and na-appreciate and grateful po ako sa lahat ng ginagawa mo po para sa amin ni baby. Yun lang po.
0: Maraming salamat sa iyo, Charmaine. Ano? Alam nyo, ang hindi natin alam talaga nung mga bata tayo ay papaano tayo at pakikitunguhan, papaano natin pakikitunguhan yung mga mas nakababata sa atin kapag tayo ay umedad na.

0: Maraming salamat sa iyo, Charmaine. Ano? Alam nyo, ang hindi natin alam talaga nung mga bata tayo ay papaano tayo at pakikitunguhan, papaano natin pakikitunguhan yung mga mas nakababata sa atin kapag tayo ay umedad na. Alam nyo, marami po sa ating mga naging magulang at ang inisip, di ba, na iba ang paraan ko para sa pagpapalaki ng aking mga anak kumpara doon sa pagpapalaki sa akin ng aking sariling mga magulang. Ngayon, doon sa mga dating magulang, 'di ba? You had your chance naman, 'di ba? Unawain at tama 'yung sinabi ni Charmaine, igalang po natin. O 'yung paraan naman at 'yung pagkakataon na ibinigay sa ating mga anak, sa ating mga in-laws na sila naman ang maging magulang. Andun lamang tayo para gumabay. But then again, 'di ba? Tayo naman bilang mga nakababatang mga magulang ay kailangan ding makikinig kahit papaano sa mga paggabay. And let us not take offense, ano, doon sa kanilang concern din, dahil syempre salinlahi din nila yan. Oh, they only mean well. Okay, yung mga mas nauna sa ating mga naging magulang. Ang gitna po niyan ay tamang paraan ng komunikasyon. Kaya mag-usap ng maigi at huwag pangunahan ng pakikialam na, alam ko yan, naging ganyan na ako dati, naging ganun ako dati, ginawa ko na yan sa'yo. Hindi dapat laging ganoon. Okay? Kalma lang at i-enjoy. Masarap maging magulang, lalo na kung di ka naman chinichismis at nasasabihang tamad. Di ba, Charmaine? Maraming salamat for sharing your story. Lawakan pa ang pangunawa. Marami pa, malayo pa ang biyahe ng pagiging magulang mo, no? Hindi pa yan ang pinaka-challenging na parte. 2 minutes bago mag-alas 9.
1: Specially for you.
2: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Ang oras, 9:03.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
2: Be future ready. Be STI.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Pilipino.
0: Ruth Kaba, pinarangalan sa 20th UP Com Broadstock Gandingan Awards bilang Best FM Radio Program Host. Gising na, salita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Kaba, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging choose tayo, kapatid. DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.
5: May kwento ka? Ikwento mo na. At hahanapan natin ng kantang sok sa'yo. Kwento mo, LSSO.
6: Oras natin mga kapatid, 9:05. Nako, paalala ha, ingat-ingat po sa mga makikilala mo. Dahil baka mamaya akala mo may future kayo, ayun pala nakilala mo lang siya para maging bahagi rin ng past mo. Agoy, nako po. Dahil ang kwento mong LSS ko ngayon ay mula kay Melody. Ang sabi ni Melody, sabi niya sa akin daw siya, nahawa.
7: Agoy?
6: Ang nahawa? Nahawa ng ano?
8: Yung sipon lang. May gamot
6: Trangkaso?
8: Naman. Trangkaso? Ubo? May gamot naman.
6: Pero iba yata ito kasi medyo sensitibo po, ha? Kasi ang sabi niya, doon daw siya nahawa. Maring Makirena at Popoy, ako po si Melody.
7: Kwento mo, LSS.
6: Medyo sensitibo po at nakakahiya po ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pero gusto ko lang sana ng mapaghihingahan at mapagsasabihan ng aking nararamdaman. Nagkaroon po kasi ako ng panandaliang kaligayahan sa dati kong katrabaho sa resto na pinagtatrabahuhan ko noon. Matagal na kaming nagkakachat ng lalaking ito na itago niyo na lamang po sa pangalang Jonathan. Pero noong last month lang kami, nagpasya na magkita at maisakatuparan ang aming palaging pinag-uusapan sa chat. Uy, ano yun?
8: Kaya tayo sa loto? Sabay tayo? Hindi yun.
6: Hindi yun. Ang magkaroon ng solo moment sa isa't isa. Mga tatlong beses ding naulit ang aming pagkikita, Popoy at Maki. Ayos naman ang lahat dahil alam kong wala akong pangamba kasi pareho naman kaming single dalawa.
8: Double na.
6: Pero noong huli naming pagkikita, medyo hindi ko nagustuhan ang mga inasal niya sa akin at mga pinaratang. Hanggang sa mauwi na lang ang lahat ng matatamis na moments namin sa bitterness. Maring Maki at Popoy, inamin niya sa aking mayroon siyang impeksyon sa kanyang kuwan.
4: Agoy!
6: At nangangailangan ito ng mahaba-habang gamutan. Aaminin kong nagkaroon ako ng konting pangamba kasi baka ako po ay mahawa. Pero ang kinagulat ko, sa akin niya pa isinisisi ang lahat. Keso sa akin daw siya nahawa at baka kung sino-sino raw kasi ang aking sinisipingan, kaya nangyari sa kanya yon. Tama ba naman yon? Pinagbintangan niya ako na isa akong kalagkaring babae. Na-offend ako, kaya nasampal ko siya at nasabihan ng mga masasakit na salita. Dahil alam ko namang hindi totoo ang mga pinaparatang niya sa akin. Maring Maki at Popoy, natakot ako. Kaya nagpa-check up ako agad sa doktor. At doon ko na nakumpirma na siya talaga ang may problema.
4: Agoy!
6: At hindi niya talaga sa akin ito nakuha. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Pero katakot-takot na trauma naman ang inabot ko sa lalaking yon. Maraming salamat sa pagbabasa po ng istorya ko at sana ay magsilbi itong warning at aral sa mga kagaya ko. Maraming salamat po mula yan kay Melody.
7: Kwento mo, LSS ko.
6: O, ano ka ngayon, Poy? May infection daw sa kwan. O, alam na, Mare, ha? Kung wala kang sakit, eh, di matik, siya talaga yung matinik. Yeah. Diba, Poy? Siya talaga.
8: Kasi, ang alam ko, no? Hindi naman ako doktor, Maki. Mas ang mga babae, kapag nagkaroon ng infection, mas sila yung nakakaramdam niyan, eh. Diba? As compared doon sa mga lalaki.
6: Oo, pero, kasi ang nangyari, sa kanya binabato. Sa kanya binabato. Pinapatang na parang...
8: Na hindi... Parang hindi naman pwede mangyari. Dapat meron yung babae.
6: Kaya nga.
8: Bago, eh, wala kang infection eh.
6: Eh, siya nga yung may infection sa kuwan.
8: Mm-hmm.
6: So, parang siguro, hindi niya maano to si ano. Yeah. Parang sinasabi niya, sige, sa'yo ko to nakuha. Diba? Sa'yo ko to nakuha. Or, ikaw ang nagdala nito sa akin. Para lang may masisi siya.
8: Ang pangit lang. Diba? Ang pangit kung ganun, ano? Kung yan yung paraan mo para lumabas doon sa relationship na meron kayo.
6: Oh.
8: Diba? Kasi mga thrice na raw nangyari, yung mga pagkikita nilang yan, ano? sa una pa lang, sa pangalawa pa lang, meron ka na mararamdaman yan. Diba kung meron talagang hindi maganda.
6: Pero kasi siguro, baka itong lalaki na ito na habang meron silang nangyayari sa kanila, meron ding iba pang sinasideline na.
8: Yes. At hindi ako maniniwala na nanuno ka lang at napaihi ka lang sa damuhan.
6: Baka patol din ang patol kasi kung kani-kanino, laban siya, diba? O ngayon, diba? Lesson learned, Maricoy. Uli-uli, huwag masyadong tiwala. Diba? Huwag masyadong tiwala agad. Huwag kang basta-basta, alam mo yun, buka lang ng buka, baka makapasok ang mga germs.
8: Plus, hindi ba kayo gumamit ng protection?
6: Yun ang pinaka-importante diba dito, Poy. Yun ang pinaka-importante. Lalo na pag ganyan yung mga casual-casual.
8: Mm-hmm.
6: Kung hindi maiwasan, talaga dapat protected talaga.
8: Oo.
6: Kailangan ng dapat protection. Ganyan.
8: Kahit na hulog ka na,
6: Hindi
8: mo kilala yung tao. Medyo
6: nagkatrabaho sila pero hindi ganoon kaano kasi dati mong katrabaho eh. Kakatakot lalo na sa panahon ngayon, Popoy, na para bang kaswala na lang yung makipag tsorbahan, 'di ba?
8: Para nagyaya na lang ng kape.
6: Oh, at saka ano yung parang napapaload ka lang sa tindahan. 'Di ba?
8: Oh, 50 pesos load nga
6: po. Oh, 'di ba? Tandaan kasi yung mga ganyang gawain, di ba po? Parang, ginagawa yun ng dalawang... Yes, totoo. Naniniwala ko dyan na sagrado yung ganyang gawain. So, ginagawa yun ng dalawang tao na nagmamahalan, di ba? Nanais bumuo ng pamilya, di ba? Hindi yan... Kumbaga, dapat you are responsible enough para pumasok sa ganyang uri ng... Ang tawag sa ganun? Interaction. Wow.
8: Ng ano?
6: Sa ganyang uri ng interaction. Hindi, pero totoo nga, dalawang individual yan na responsible enough para, alam mo na, di ba, bumuo ng sarili nilang pamilya, merong dahilan kung bakit ginagawa yan.
8: Mm-hmm.
6: Diba?
8: Yes, hindi lang yung puro sexual pleasure.
6: Yes.
8: Yung gusto natin. Mm-hmm. Na pagkatapos nun, at kung hindi ka nasiyahan, nasisiraan mo pa yung isang tao.
6: Mamabibintang ka pa. Na
8: madumi ka.
6: Mm-hmm.
8: Kung kanino ka, ano, mm-hmm. no? Tapos in question pa ngayon, itong si, yung letter sender natin.
6: Mm-hmm.
8: Diba? Kung madumi niya ba talaga ako?
6: Oh, kaya pero, pa-check up siya.
8: Yes, you did your part na.
6: Oh, oh, oh,
8: so, malinis ka.
6: Oo. Oh, oh.
8: Buti na lang. Fortunately, mm-hmm. hindi ka nahawa dito kay lalaki.
6: Totoo.
8: Ngayon, kung yan nga ay paraan lamang ni lalaki para itaboy ka,
6: oh,
8: oh. Hindi, ano yan, hindi matinong lalaki yan.
6: Oh, at saka, ikaw naman ang may sakit eh. Ba't tababalikan? Oh. Ayoko na rin, no?
8: Kung, basta ako, clear ako.
6: Oh, kung gusto mong umalis dito, mas gusto ko kasi... Yes.
8: Madumi ka, oh, may sakit ka.
6: Hello, ew!
8: Pero diba? Alam mo, yung lesson nga dito, mm-hmm. Wag, tama yung sabi ni Maki kanina, wag naman ano, wag naman...
6: Basta-basta.
8: Wag laging ano, no, pwede mong tanggapin ang isang dating kakilala, mm-hmm. ng with open arms,
6: yes.
8: But not always with open legs.
6: Yes.
8: Diba?
6: Don't open your legs casually. Diba?
8: Wag masisira ang lakad.
6: Oo, ika-ika ka. Charing, charing, wala. Hindi ko wala kang balak nga na seryosohin yung tao, wala kang balak bumuo ng pamilya, then don't do it. Don't do it casually. Mm. And just for fun. Kasi nga, sacred exchange of energy yan.
8: So,
6: yan. Diba po?
8: Yan. Oo naman. Kita mo yan. Fun ba ang nangyari? Yes. Naging fun siya
6: fun?
8: Momentarily. Pero... Mm.
6: Oh, ano nangyari? Oh, run. Run sa dulo.
8: Run na. Takbuhan na lang.
6: Oh. Kaya tumataas yung bilang ng ano, yung mga unwanted pregnancies, teenage pregnancies. Kasi nga, dahil sa ganyan, yung ganyang gawain po, na kulang sa ano, sa gabay. Diba? At saka, parang ginagawa na lang talagang kaswalan yung mga bagay na ganyan. Na dapat talaga responsableng individuals ang gumagawa.
8: Alalahanin
6: diba?
8: Nyo, tao ang mabubuo dyan.
6: Oo,
8: buhay ang mabubuo. Diba?
6: Oo, kaya ikalma mo muna yan, Mare, ha?
8: Itikom muna yan. Itikom mo muna yan, ano.
6: Hindi, ikalma mo muna yan, Mare. Ilaan mo yan for the right one. At hindi sa taong tinuturing lang yung sagradong bagay na yan na libangan.
8: Mm-hmm.
6: Diba? At sa mga kabataan dyan, makinig kayo mabuti kay Tita Maki.
8: Yeah.
6: Iwasan natin gumawa ng mga bagay na alam naman nating mali.
8: Mm.
6: Pero gagawin pa rin natin dahil lang sa nagdudulot sa atin ang panandaliang kaligayahan.
8: Oh.
6: Diba? Hanggang sa pagsisihan na lang natin sa huli, kung kailang huli na ang lahat. Diba? At least yan, si Maring Melody, hindi talaga siya nahawa. Kasi pagka nahawa siya, mahaba-habang gamutan yan, Popoy, mahal yan.
8: Mm-hmm.
6: Ba't mo alam?
8: Oy, wala. Ikaw nga alam na alam mo eh.
6: Hindi, siyempre, diba? Nagsasaliksik tayo
8: yes,
6: eh. Ano,
8: or,
6: alam natin yan.
8: Oh, kung ano man yung naging sakit na yan.
6: Oh,
8: yan. Sana maging lesson din dun kay lalaki.
6: Totoo. Yeah. Na huwag na siyang basta-basta, ano.
8: Mm.
6: Pasok ng pasok sa mga ganyang uri
8: saan.
6: Ano, interaction. Gusto mo yan, boy?
8: Interaction. Meron ka pang ano dyan, ha? May pasenyas ka
6: interaction.
8: Pa.
6: Interaction. Ayan. Yan, Melody, sana nakatulong kami sa'yo. At ikalma mo yan, ha? Ikalma ang chururut. At dahil dyan, eto na ang katapat na kanta ng iyong kwento. Favorite na favorite ni Popoy at ni Maki.
8: Mm.
6: Regine Velasquez so, and Jano Gibbs. Kwento mo, LSSCO.
2: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit fadcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ang oras, 9:21.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
4: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
0: DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart, sa 105.9, True FM.
5: Love Question of the Day.
6: Ah, pili! Kung pipili ka, kapatid, yung gwapo ba o maganda pero laging broke o yung tsaka ang look?
7: Broke pero ang muka.
6: Financially stable.
7: Broke ang mukha.
6: Pero laging
7: may maganda.
6: Pero laging may mukha naman yung pera niya.
7: Ah, galing mo diyan.
6: Mukha mo nasa pera.
7: Pero broke ang mukha mo.
6: Gusto mo 'yon? O sige, ano ba yung mga sagot diyan, Naki?
7: Oh, ang sagot dito ni Jaja Dumandan, sabi niya wala na lang, nahirapan ako. Wag na lang kung sino na lang dumating. Sino pa?
6: Nasaan? Sabi ni ano, ni Himawari, nako, pasok ang mga mukhang pera dito. Ang tira. Sagot kayo.
7: O, si Faye Dancel, ito pang malakasan palagi kasagutan itong baklang to.
6: No, sige, Faye.
7: The best choice is someone who has both effort and growth mindset. Kabog. Mananatili ako sa desisyong hindi ko kailangan mamili sa pagitan ng gwapo at may pera. Para sa akin kasi, I believe, ladies and gentlemen, mas importante ang tao may pangarap. Marunong magsikap at handang bumuo na magandang future kasama ako kahit hindi pa siya mayaman sa ngayon. Inay, itay, kapitbahay, tiwai.
6: At ang sagot niya, gusto niya, gwapo.
7: Oh, di ba? Galing mo rin yun. Dami mo sinabi, pero gwapo pala ang gusto mo.
6: Gwapo pa rin ang gusto.
7: Oh.
6: Ito naman si, ano, si Simon Wright. Sabi niya, for me, ang pagpili ng tsaka, ang looks, pero financially stable, ang pinakamagandang option dahil tiyak nito ang long-term security. Binabawasan ang pang-araw-araw na stress at nagbibigay daan sa'yo para masiyahan sa buhay ng komportable.
7: Alam mo, para sa akin, ang panalo talaga dyan, ang pipiliin ko, yung tsaka pero hindi broke. May pera. Tsaka pero may pera. Oo. Kasi nga bakit? Yung gwapo maganda, pero laging broke. Ang saya sa una lang yan. Masaya lang sa una kasi, di ba? Ang ganda sa mata. Diba?
6: Eh, nagsawa ka na.
7: Eye candy, di ba? Ganyan. Parang mukha pa lang busog ka na. Pero hindi mabubusog yung chanena mo, di ba?
6: Gutom din.
7: Picture perfect. Date sa park, yan. Puro tiis-tiis muna, ganyan. Kain, tigas. Kain, ano, tutong, tigas kuko, ganyan.
6: Bakit nakatingin ka sa akin habang sinasabi mo yan?
7: Pero after mga ilang buwan.
6: Parang alam na, para sa akin mo kinukuha yung description na.
7: Hindi.
6: Maganda ba ako?
7: Pero pagkatapos ng mga ilang buwan yan, parang mag-aaway na kayo palagi. Kasi nga, yung bills.
6: Naasiwa na ako.
7: Bills,
6: wala na magawa
7: utang.
6: Yung ganda mo. Wala na magawa yung gwapo mo.
7: Dapat kung merong ganda gwapo, may ano din, meron ding ganap, di ba? Hindi palaging puro itsyo lang.
6: Wala akong ano
7: eh. Huwag ako natin yung gagawin. Pero tsaka, pero stable. O diba, walang pressure. Mm-hmm. May pang-date. Tapos may pang-emergency. Tapos may peace of mind ka pa.
8: Oh.
7: Yun nga lang, medyo didiliman mo lang yung ilaw pag magkasama.
6: Uy, at least, ha, kapag ka medyo mahina ang mga ilaw ninyo, mas nakatipid pa kayo lalo.
7: Pero, eto ay seryoso, Popoy. Oh, medyo, ano to ha, medyo personal experience to.
8: Okay.
7: Wala talaga, hindi ko talaga siya bet. Talagang mm-hmm. hindi siya yung tipo ko. Pero dahil sa, alam mo yun, pinapakita niya sa akin na, the way sa pakikitungo na, pinapakita niya sa akin na,
6: kaya.
7: Special ako sa kanya, mm-hmm. tapos talagang, stable naman siya.
6: Yes.
7: So parang nadadala. Nadadala ng ano, ng pera yung itsura.
6: Oo.
7: May mga ganyan. At saka nade-develop naman yung mm-hmm. nararamdaman. Mm-hmm. Diba?
6: Yes.
7: Hindi naman tayo sa itsura, doon tayo sa ano sa ugali.
6: Sa future. Oh. Diba yung iba nga ganyan Sa future mm-hmm. na lang. Dahil yung iba talaga sagad hanggang buto na wala nang remedyo.
7: Sira nga, broke nga mukha.
6: Sagad hanggang buto, wala nang remedyo, pero may pera. Diba? Doon naman, may mga pambawi. Kasi nga, di ba, ang kasabihan, hindi naman talaga ibibigay sa iyo ang lahat. Meron naman talaga tayo mga imperfections. Di ba? Pero naniniwala rin naman tayo, no, na minsan yung gwapo, yung maganda, maganda rin naman kasi na makita mo kapag ka nag-decide ka, lalo na kung mag-aasawa na kayo.
7: Yes.
6: O yung iba nagmamatter din kasi talaga na maganda yung lahi.
7: Mm-hmm.
6: Di ba? Basta maganda, gwapo, kahit walang pera, pero maganda pa rin naman yung ugali nila. Walang
7: at saka
6: problema.
7: Nagsusumikap.
6: Nagsusumikap.
7: Ang gandang bonus, no, di ba?
6: Oh, yung mga ganyan.
7: Pero best pa rin talaga yung nasa gitna. Di ba? Mm-hmm. Hindi masyadong tsaka, hindi masyadong gwapo, maganda, pero stable. Di ba? Yung marunong magtrabaho,
6: correct.
7: Responsable, mm-hmm. tapos maalaga pa. Mm-hmm. So, hindi kailangang modelo ang itsura.
6: Oo.
7: Tapos,
6: eh, kahit nga mga model, humuhulas din yung
7: itsura. Tsaka bumabaho din yung mga yan. Okay. Kahit maganda, gwapo, bumabaho pa rin yan.
6: Mm-hmm.
7: Pantay-pantay tayo sa amoy pagdating sa mga ganyan. Basta stable at hindi ka pinababayaan, carry bells, boom bells yan. Mm-hmm. Kahit ano pa ang itsura niya.
6: Yeah.
7: Nadadala ng pusong busilak.
6: Oh,
7: at diba? Maalaga. Inay! Itay! Kapitbahay! Yes! Ang view ko lang sagot ng Mari mo.
6: Nako, maraming salamat po sa isang buong linggo na naman natin. Ha? Na pinagsamahan sa mga kapatid po natin. Thank you very much. And of course, maraming salamat din sa ating mga kasamaan dito. Oo, sa ating pag-ere mula pa nung Lunes. Oh, si Rico Robles nandito.
7: Nandyan, no?
6: Oo, nandyan si Tuka. Oo, si Sir Nonong. Tukayo ko eh.
7: Oo, Tukayo. Ayan, Arnold din.
6: Sir Arnold.
7: Ayan. Si Yuri Castor na parang para sa'yo ang giling-giling ko.
6: Oo, di ba nga? Sino pa itong nandito? Si Bianca ba yan?
7: Si Bianca. Si Jeffrey.
6: Si Jamie.
7: Yan. At syempre, wala dito si Aaron. Pero nakatutok yun si Aaron.
6: Oo naman. Ayan, sa mga family time. Si Mike Skip.
7: Yan. Si Jason. Nandiyan pa si Jason. Hindi pa umuwi.
6: Mm-hmm. Ah, si Jason? Andiyan?
7: Jamie. Nabati na si Jamie.
6: Oo, si Jamie.
7: Oo.
6: Ayun si Jason, ha? In fairness.
7: Si Jason naka-sleeveless ngayon. Hindi giniginaw. Nakapagpabunot ng pinipili.
6: Malakas ang loob.
7: Oh, sino yan siya? Si Tulong?
6: Sir Nonong.
7: Ah, Sir Nonong. Nabati lang, honey. Yan. Happy weekend sa inyo, guys. Ha? Maraming salamat sa pag-istambay. Tutok baon. Babad. Walang hugutan.
6: Next week, ulitin po natin ito, ha? Monday to Friday. Huwag kakalimutan mag-BBTO sa ating 8 PM habit. Dito sa 105.9.
7: True FM, laging true sa'yo, kapatid.
6: Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my guapopoy.
7: At ang M sa PM, ako po si Maki Renang, yung kumare. Kumari po ninyo, kumari po kita. Agoy! Agoy! Kalamin!
6: At syempre, eto na, True Confession, susunod na. Sina Tony at
7: Labo Ching! Happy weekend, mga kapatid!

0: ulit ang usapang with feeling. H2H, heart to heart. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! At everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka! Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Narito ang True News Update. Iginiit ni dating National Bureau of Investigation Director Attorney Jaime Santiago na tunay na pangyayari ang November 23, 2024 online press conference ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Santiago, sa story ko ng One News, nakakuhang NBI ng certification na totoo ang video. Sa naturang online press conference, binitawan ng vice ang umunoy pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Kabilang ang umunoy pagbabanta sa Articles of Impeachment na tinatalakay sa Senate Impeachment Court. At yan ang True News Update. Ako po si Arnold Ray para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
2: That's the Technogas Technique.
0: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! At everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: Ang oras, 9:35.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Be future ready. Be STI.
5: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
6: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
6: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
5: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
7: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan nito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang frontline Pilipinas. Ay sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan. SONA 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radio kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakabagong kamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. We'll be right back.

0: 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 오빤 강남 스타일.
1: 싸이야오 사바도 싸 트루 FM.

0: Wala ka ba sa hulog? Get your groove back! Sayaw Sabado sa True FM sa 105.9. Everyday panalo sa Cebuana Luwin here. Araw-araw, goods ka!
1: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all.
2: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
3: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcast.

kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. It's a social!

0: Pinagsama-sama ang mga kanta na tumama sa puso mo. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4 ng medya hanggang alas 5 ng hapon. Ano ang tumama sa'yo sa 105.9 True FM? Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad.
2: Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom. Ang yerong aluminum.
1: Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero.
3: Mainit at makabulahang talakayan tungkol sa sports, kumpleto yan dito sa Power and Play. Mula sa mga paborito at naglalakihang atleta hanggang sa mga natatanging Pinoy sports figures na dapat niyong makilala, ihatid yan dito sa Power and Play.